0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate
0: tlwelele
1: mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhoka ga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse bore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patele o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: bona mo mereng
1: bololo
0: ai a ke ya rutla ka go lo tsena tsedi tsena le tebele fela mo na mereng
1: bololo
0: ai pineng e nngwe le nngwe gona le motswako tswakonyana go motswako tswako motswako tswakonyana go motswako tswakonyana fela motswako jono tla utlwa ntshono tla utlwa le vutlo boko joko boko wa itse bantweo moronyana wo no tla o fumana pineng e tla utlwa moronyana wo no e metswako tswako e nwe monate hololo ai utlwa ke ratile masome a mabedi metsotso ana le metso mmedi ka morago rra ya bone mabedi a tshebeletso le sedijo le ga lediela le lena ditheo ba dikalaneng ka jeno ge le boagolotlhe Mr Cool ka go neletsa papadi ena e dipakeng tsa naga ya Senegal le Norway mme re bone naga ya Norway e gapa papadi ka dintlha tse tharo go tse pedi banna bana ba tlholeile fela go ka sebetsa papadi ene gantle ka nnete tshwanetse be Senegal e bapetse ka go lekana kapa motlhomo ba gapile papadi o latela menyetla ba e fumaneng papading ena mabedi a tshebeletso le tse ding tumelele tlheketla ke o fa monyetla gotlhe mo leng teng bakeng sa gore tloetsetse baratuo ba gago letsatsi ka jeno kekene sena se gutlwana se botlhokwa gagolo ee bakeng sa gore motho a tla tsebe gore o botlhokwa ga ka kang bophelong ba gago le gore o mo rata go le go kae ke ya batsa 086-3003-084 lesadi FM dumela kgotso le ga popi nyana
2: ke shapo le ngwaneso
0: repeat repeat khaitse
2: eh ha ke tso sa magolo ko anana a latelang Thabi Thamoloi mama Hadi Moloi wa Moloi ka mana ka ho pause ba tso sa ke ko ima timana ya ke motho mara diwa
0: le bo le tsatsi le sedi FM khotso
3: khotso thank you ponki
0: abana tle ga popi
3: ke teng go le mo le mohentse nka tuma le pakai
0: ngwaneso
3: ke kopotse tsa batho bana ba latelang letsatsi ka ke selo mogele ka tloko lene mo diferentsi e ka kopisi ntate tshetse tse ke ka mapressing a me tshe ke le ba sekona no bye
0: ai be khotso le sedi dumela
4: ma fivi
0: ntate phela ke tle ke phele mo etapile
4: o ke te tsa wala me o pore ke re di tola nyane ka mani ka le dipende o ya hula ke re mamruti wa tsebelela ma West Rand ka o hlokong Bethlehem ke qetelle ka kwanya manase ka makwali farm a mo le ba a ibotle ba tlokolang ba tsoa ke sekola nyane ke lokolela anko
0: ke le bole se di dumela
5: a sona lo dumela
0: bona tere ka mogadu wa ka
5: a ke phetse sponono u bua le nne mimi mona maokeng
0: eh ani niza
5: ke ne ke kopa ho tsusa bana ba latelang ha ke e phumule mane ke re ausi wa ka ndane nkhulu ndane se sedinyane ke putla ke le hape Bloemfontein mane ke re mathato lwate ke katelle ka Lydia Chabatsane hona maoke mona ke a leboga popinyana hle
0: ba ba popile seri
6: khotse khotse khotse moraka tshela
0: kwete phila ke tleke phile motapile
6: e ke tshepa o ntse le tshwe ke re tsatsi le
0: ke di pompong ke tletse ganya le khotse
6: moraka tshela gore ango kiri Brastone ka poche ka mane ke be ke neshwi matumani ka matatiele ke ri ba ai bose ba motse wa Harasibe Edenberg bo tsoa ke ntate se phaka the big fish wa Harasibe Edenberg ntate e ba tshekere
0: e ga bakala ka tsa sinuku a u bua ka fish ba u bua ke gala ka tsa sinuku
6: o le tswai
0: eh nda lu tsainyana lu tsainyana
6: Ora
0: tsena. Pila motho pele ke le buile le sedi khotso. Dibela. Le ga ndade.
7: Re tlo ka bona ba.
0: Abrati motho pele.
7: E ke re mathala o se le mathabala la ba futeng. O fuma di a kala te ba ke bokgo ba tsebele ke di go a thabala la ke re bang go bona ba.
0: Ke le bona ndade le sedi.
8: E mos.
0: Le ga ndade.
8: Mona teleta e motho o le sporoka jwa ne se mo eta pele wa ka yo ke mo ratang le ga tole na le ga isale sebe le tsongela ya le tsedi ya fuemo ya ke timandi wa ka se mashume a madodi a metso e

0: kgomolo eta pele e motse moratiwa ka morammaetse studio 4 Bloemfontein a kore ke re sque ka matatiela mo rena ratiwa ke lo katelela ka ntate phepo ka na le ditsamonang ka o tlhokoloo ke tlelele go inanatha kapo gona go ya lololo moetapele wa ka eeaa
1: a re ke tlwelelo ya lololo ma empa o ya lololo lo sa ile lololo ge re yo setšhabeng kubela tsoa ga monate tle le kae phela moeta pele tle
2: ke ketelele ka naka mokwene ka mola ka kwakwa motho wa lekosi le ga tswana
1: ndate lesadi kgotso amonate le kae amonate ga itsedi ya motho
3: ke raya ke sister selemano o sebetsa maranta tliniki mo le ka tsoba o
1: mametse e bitswa maranta tliniki
3: maranta tliniki
1: yo okay a o ka tswela pele mme
3: allright ke moratio wa kere ga ke qeta mo ke re obditshetlha mošodi ga ke qeta diqetelele ka baai botlhe ba Brandfort majemaso ke ra ba tsoge
1: ngwane so kele oi tsatsi le monate lesedi fm dumela le kae
4: gantle le kae
1: a monate
4: gantle wana matala
1: ntate
4: a gore ke tsose molefi mane monyakeng venus brown elias molefi tshoute be ke re mmeleke ka mono ka monyakeng versus brown be ke re wanda mokodi utle gona mole versus brown ba tsosiwa ke nna lucas tshoute ngwana mme
1: ntate ke leboile lesedi
5: e motho matwa
1: le kae
5: amamotena o ka mme ya thone wena
1: a monate
5: a kore ke mathele mo lepark west ke re mme mangaka tsowe ke boele ke kene mo thokosa ke re mme mafontha motaung a tsowe be ke qetelela mo leqwaqwa ke re mamosa lekekela tse ba lebele letsatsi le monate thank you moratua
1: ke lebile mme o tlo ba letsatsi le monate
5: thank you
1: e motsho moratua ke tsosa pit tsoute sabata terise le ndenzene ba tsoswa ke mokwaba ka mona ka Bloemfontein seponono kgotsotlhe ke mathele ka mane ka qwaqwa ke tsose matebello kokota o tsoswa ke stoffel kokota ke lebile golotlhe one so seponono ke tsosa pit ke bone ge ke bone motshomogatua kgotse motshomogatua ke tsosa mpharwane manese ga sethunya le ditšhabe masisiritsi le ditšhabe dintwe fore smith ba tsoswa ke seleke ditšhabe qwaqwa mmakwane ke lebile golotlhe ngwane so kgotswe motshomoratua ke tsosa sekemekeme samson motsitsi ke qetelele ka mofumadi wa ka yena ke nomvola msebi nna ke opa mthembu mona mafatlhaneng tueleng e motshomoratua kgotso le nna oseng gona e re ke tle ke tsose jalo ge ke bone dumela ke tsosa mme manteboheng nkoja ka richmond mme wa ka magethang mosolodi matatiele dio morebane ba tsoswa ke aleta mosolodi ka mona ka peter marisbeck dumela mafifi ke tsosa bana ba latelang ke letshela mofokeng ka matebeleng qwaqwa le ngaka mokwena ka bolata qwaqwa ke qetelele ka ntate bishop ka sasolo ba tsoswa ke masita wa lesanda wana ka qwaqwa mmakong o tlophile kgotso mozwake ke tsosa morena molapo saiplase sithati magetha mme wa ka Emily Tsotsotso Melodying Virginia ke Charles Tsotsotso ka Melodying Virginia ya ba kopelang ka jeno ge ke tle ke gwate ka mona tebele leso ke tle ke dile a tebele ka mona mabidi a tshebeletso la sedi metsotso e nyena e masome mararo ka morago ra ya bone gopola goreng ya botlhano ke tla lesia thapo tsena le moifo o makumane a bona le mane butle ke gwate ntho kene
6: otse motsho moratiwa otse le kae mozaki amnate tle mona ke tsosa itumele mthembu wana ka pakwana ke ga tsuwa ngwana ngwane eso tsosa ka gagadi ae a tsowa phatsime ke tsosa morena mori ka thabo mona velkomo ke ga morena tsowa ke qetelle ka tshokolo mtshwane ke re tshokolo tswa ke tshaile batho sa ke nna mamogabane mola thubeli cha welcome thank you
7: dumela mafifi nna ke tsosa bana malatelang ke tsosa tuma tumane ka mane ka matichere matatiere ke ntlo tsosa mfumahadi wa ka ena ke motsebisi le kopa ka mane ka matlakeng za stone ke ntlo tsosa sello motai ka mane ka tlingwepena ba tsosa ke zanele le kopa ka mane ka matlakeng clinic za stone ke a leboa
8: mela sa spona no kupela bana ba latelang bona ke ntswa grandpadile ka mane ka Heilbron ebe masabata moeko mane kwako le ebe chaka moeko mane Senegali ba kupela ke Daniel Meko ka mona ka Brakpane thank you thank
9: kwa tswe batho mme ka tshela go tso ga mna tele kae mna te tsebitse mme she she tsa ba tle ndi ka tshela go patso sa thona bana tela ke thaba mo ka bana ka mana ka bhlokong tse kwa ba tle ke mme jalo fa mo ka mana ka loso bhlokong ba tle tetela ka mtsolo ka fitse mo fuke le ana ka mona ka loso bhlokong ba tle ke gela ga tuk di thank you mo tsumo ga tuwa
10: e mo di sala sa ga bana ke ke nna Stephen Mletsana ka mana ka Chimbare ke tsosa ndata sala chane ka mana ka ko sasa leto ke tsose rantai mosai ke tsose le ndate masigwane botle ba sebetsa ka mana ka sasa leto maine
11: dinele mutsumo ratua a ke tsose mathlapi mofukeng ka mona ka legatswana ke re mpho ka debe ka kwana ka sosolo ke re butin lebe ka mana ka qwaqwa ba tsosa ke nkgono ba sebata ka legatswana
12: e motho mrati wa phela ke phele tsogang ke bopi ye wa le lefaso mlo ka mona ka petana ri kwa te ka mona ka petana o hula Karabelo mulo ke moradi wa mchana ile dikeledi mulo. Ke ra hola go gaba ba tshetso ka meta di ma mruise mle mo sefeli. E be sa qetella ka utsa go nwa ya bulang yena ile pindi le Yunus Musigidi. Ke re ngula ka mana ka maplasing khalambazo emli mulo. Ke ra tsa ka ba tswe ba. First ke di seri ke mulle.
13: E no. E wa la ka tsonsa ya hola. Yo. E no.
1: Seri. Dumela khotso.
14: Eh la kwete.
1: Ntate re kae?
14: Le khodi ntwana ma le bogolo location wa Lesanda wana.
1: Ntate.
14: Kwete ke rata o tsosa batho bana ba latela man. Majaja mohali ale mane welcome. Ke tsose tsietsi mohali ale mane welcome ke qetele ka no dathini Tsokwane ale ka Bloemfontein. Kwete ke itebohela.
1: Ntate ke le buile le seri.
15: Yela ndate majaba jaba go phetse.
1: Ke phetse ka utlwa wena ngwana eso.
15: Ah ke phetse man go tsima pa tsa Boss Town. A gore ke tsose mandla kelene ke tsose sipokilisha ke qetela jo le ka go tsala rato mkhizana ka botsabela sithu. Thank you ndate majaba jaba.
1: Ke le buile le sedi?
16: Yela ngwana mme.
1: Ke ga ngwana eso.
16: O ke dego yang le tebele.
1: Ke phetse mo tapile.
16: Ndi tebele a gore ke tsose ka le bo pushuri le lebo pushuri ba mana ga bitsi kwa kwa. Ndate ile le ke sia le ana tswa patine sebetsa mnate ngwana mme thank you
1: tsatsile mnate le sedi
17: eh mme tshe mgatwa
1: le kae
17: ke tene ga le ka tla
1: pila pila ga itsedi ya motho
17: eh tshe gona nanga ka mana ka podcast eh a khore ke ke mathele tlotlo mane blate ke re mama sa le ke tla tswe ke khutle ke ka ga tlo mana ke re pa mo ri tshimo ntate le se ya tswe ke tele ka mama tina ka me ya thuna ka tla ka ke le bua hle mo tlo ke mna ke ja
1: ke ya le bua ha go ka bitsela la clinic ya Maganda ka ba go pala plasi eng mo mana go thuke ha manyanya ha manyanya botsa khwale ola le a tseba gona botsa manyanya ba shoma be bitsotana mo se hlano re go reng ya bohlano a thabo dikela neng la bo be di bekeng choose my khatela tuesday

mo mamedi a ratang ke o dumedisa o seng a letsatsi lena boela o dumedisiwa ke moruti nombula wa seboke o memela lentswe la modimo buka ya mareka kgaolo ya bone temana mashome a mararo a metso robong buka ya mareka kgaolo ya bone temana mashome a mararo a metso robong yo ka thuso ya morena re balang ga mmogo setshwantsho sa mojaji e kala jalo setlho se segolo sefefo se gotsiswa ke Jesu a re bone ka thuso ya morena a tsoga a kgalemela moya a re go lewatle khutsa o re thu ya ba moya wa khutsa mekhutso e kgolo ya e ba teng le ke lentswe la morena morena a letlhonolofatse le dule dipelong tsa rona jwale le metlhe e senao fela amen ya di bopileng tseo tsotlhe ke lentswe la modimo o boletse Johanne a re le ne le le tshimologong mme tsotlhe di bopilwe ka lona mme tsotlhe di empa tsietse nngwe tabeng ene e re e badileng ke gore bajude ba hanana le Jesu ba mo tsekisa mme Jesu o tloa gara bona a ba rutile a sa ba ruta fela a ba rapeletse a sa ba rapelela fela o ba file mahobe le ditlhapi mme ba ba ba salwa empa qetellong tebogo ya bona go yena ke go mo nyatsa ke go mo nyenyefatsa ka baka leo Jesu a re ga re tsheleleng mosewane leeto la gae le ne le se fela go bajuda le ne le le go batho eng ba mo tlhoka go feta bana ba sa mo tlhokeng mme ka re leeto la gae tseleng mo a leng teng lewatleng o tsogelwa ke moya o maatla mmogo le barutua mme o robetse barutua ba re go yena ga o kgathale keng ga re timela o re go bona taba ya pele tumelo rona e nyenyane keng ka baka leo ga retseleya o bua le lewatle ka mantsho ya mang Kreste Jesu yeno ya samogeleng ya samogelweng ke setšhaba sa tswalwang go sona ke ena ka letsatsi lena ya boelang a lwanelang setšhaba re mmone ka maqeba gae a lokolela setšhaba nqalong yena o bolelela lewatle gore lekgutse re bebele o ke balang ga e ba lekgutso e kgolo le ditlhapi tsa kare lewatle tsa e ba lekgutso gobane ya buang ke a nang le maatla a o gotsisa sefefo sefe kapa sefe ngwana se rateng o seng gona o tadimana le sefefo o tadimana le maemo a o ne o sa lebelela ka bana ba gago ba o tsosetsa sefefo o tadimana le maemo a o ne o sa lebelela ka basebetsi mmogo ba o tsosetsa sefefo bitsa mong a sefefo ya utlwang ke difefo ke Jesu ke mong a tsela o mo bolelele o mo kope gobane di a go kgathatsa o tla go gotsisetsa tsona ka lentswe le le leng gobane tlhago ya mo mamela tlhago ya mo tseba le ga batho ba sa mo tsebe empa ke modimo o nameng yeo a di bopileng tsotlhe ka lentswe la gae go ya ka Johanne o na le teng tshimologong mme lentswe leo ke tsoke lona le di tsositseng la dinebo philo la dibopa morena o tlhonolofatse mme ga o bitsa go yena a o lokolela boimeng bona tlaleng le tshotlhong yena ka Jesu Kreste morena wa rona mogao wa morena rona Jesu Kreste ra tswala modimong tate kopane le matshitso mo ya go galalela dibe le rona botlhe ka Kreste morena amen ke morutu nombula a reng kgotso e be le wena le bantlo ya gago.

Mamedi ha re di phethele tsena tse qalang ha letsatsi ka tse amanang le boemo ba lehodimo bo ka lebellwang ka jeno. Hopotolo ha alena ha re qala jolo ka province ya Gauteng mo teng lehodimo le tla kwela ka ho kgetha dibaka mme o phole. Mpumalanga ho tla thiba ka mohodi o seng hona ka Highveld ntle le mona lehodimo le tla hlaha ka ho phole fela ho futhumale ka Lowveld. Ha ile provinceng ya North West ho tla thiba ka mohodi o seng hona ntle le mona lehodimo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole. Ka mafafatsane a ijetileng a di adumantle le ka lebo ya botjhabela. Ha ile province ya Free State ho tla thiba ka mohodi o seng hona ntle le mona lehodimo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole. Ka mafafatsane a ijetileng a di adumantle le ka lebo ya botjhabela. Ha ile provinceng ya Northern Cape ho tla thiba ka mohodi o seng hona ntle le mona lehodimo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole. Ka mafafatsane a ijetileng a di adumantle ka lebo ya botjhabela. Western Cape le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fitlhela ho futhumala. Fela ho bate dibakeng tse ka botjhabela ka mafafatsane a ijetileng a di aduma ka bophirima. Karolo e ka botjhabela province ya Eastern Cape o tla bata ka leboya ka mafafatsane a ijetileng a di aduma ntle le mona lehodimo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho fihlela ho futhumala. Re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng lehodimo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ka mohodi o seng hona dikarolong tse bohareng ntle le mona lehodimo le tla hlaha ka ho phole fela ho futhumale ka botjhabela. Mamedi di fella mona ditaba tsena tse qalang letsatsi ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya botshelela. Ke kgutlela wena ga bosana madiehe ha mo le mefo.

Re le buile golo mosiwa tseo ka ditaba tseo tsa pele tsa letsatsi o tla boela go utlwa gape gore re nya botshelela o tla tla re tlhaba malotshana ka tsentseng di etsala gotlong tse nne tsa lefatshe ke la bobedi ka jeno bekeng kgwedi odimo ya Phupšane e tlhola jalo matsatsi a mašome a mabedi a metso e meraro batlaisi ba lenaneo senga ka jeno ke Mantsheuwa Mofokeng mmogo le Ntsane Rantwa Seemalaku ke ena a tshwereng kgaso e tsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha go wena ka olowa nna yo ke tlang ba molomo wa moifo la ka lebitso ke Rabosana Madiehe ga tse dingwe mamedi o senga ka jeno mo tlatsiwa mokomišenara wa naga wa sepolesa Tebello Mosekidi o ntse thapedi go maAforika Borwa gore a seke a tshwara dibetsa tse kotsi tse kenyeletsang tsa botšhaba tse ka melamo dikoto le dikwakwa nakong ya megonto eo le go thwang go baka la mašome a mararo kgweding ena e godimo re boetse re tlamanolola yona ntlha eo e amanang le matsholo a ne a lebeletswe mafelong edi ena le setsibi sa tshebetso ya sepolesa tshireletso mmogo le mautlwela jalo ka entse le kgwedi e amanang le ditaba tsa bašwa re buisana ka jeno le mongwe wa bašwa ba tsepamisitseng maikutlo tabeng tsa temo le mapolasi tsena le tse dingwe mamedi ke tsona tse o ka atamelang go imamelela tsona ga di feleletse goseng go naga ka jeno moruo le dipapadi le tsona re keke ra di sia morago ka o sentse ke re dula le rona go go tlo itshuele tsebo e sa feleng.

0: a mo tsebisa ga ise phone ho mo aisane me a etsa ditshoso kgatlhanong le mo aisane. Mogotsi o ganetswe ka beile kgweding e fetileng ka lebaka la lesedi le sa nyalelaneng le wa neelaneng ka lona la mo a phelang teng. O tshwerwegang ka morago neelana ka bopaki komišeneng ya Matlanga. O qoswa ka o setisa toka go phethagatswa o bua lešano le o fumanwa ka sethunya se e seng molaong. Diqoso tsena di amangwa le ditlaleo tsa go o bile lešano a gona le batho ba neng ba batla go mo feneta go se jalo ka kgwedi ya Pudungwane selemong se e fetileng sa 2025. Zine Buthelezi o tlhophisitse tlaleo ene e fetisiwang ke Mantsheua Mofokeng.
1: Motšhotšhisi Advocate Tami Mpekana o tlaleha gore mogotsi o lekile go tshosa moaisane wa gae Thandiwe Senokwane a re a fetole bopaki ba gae bo a botekileng sepoleseng ka latlhano Phupjane selemong sena letsatsi ka mora gore a ganelwe ka beile. Go tlalewa ga sena se etsaetse ka makgetlo a mararo. Leqwetha la mogotsi Nthabise Mohomane le latotse gore mmuelona o tshositse moaisane le gore o mo letseditse mogala. Mohomane o re ena ke teko ya botšhotšhisi ya go etsa mogotsi ka ke motho wa mobe le go netefatsa gore ga lokolole ditlamong. Motšhotšhisi Mpekana le ena o phepheditse bopaki ba maqwetha a moqosiwa ba Wi-Fi a re mabitso a mogotsi le mofumadi wa gae ga a tlhage bopaking bo go neelwaneng ka bona. Masterata Adelise Tlhapi o butsitse dipotso ka bopaki bo maqwetha a moqosiwa a neelaneng ka bona e le ga a tlhokomela gore bopaking ba Wi-Fi go tlhaga fela mekitlane e qetetseng go lefšwa selemo se e fetileng. O boletse gore maqwetha a mogotsi ga a na bopaki bo mmaatla bo netefatsang mo mogotsi a phelang teng kapa aterese ya gae. Qeto ya lekgotlang ya mogotsi ya morago tjena ya go lokololwa ka beile e tla mamelwa ka la 29 kgwedinyana e godimo. Tlalego ena e tlhophisitswe ke Zine Buthelezi wa lefapha la ditaba tsa SABC a le Johannesburg. Nna ke Mantsheua Mofokeng lefapheng la ditaba tsa SABC go le Sedi FM.
2: Ntate, ga o mametse bontate ba tlhalosa ditlha tsa bona ka mokgwa tlhalosang ka teng, ntlha ya pele e o e bonang ke taba gore maikutlo a godimo pakeng tsa bontate ba le babedi.
3: Mokgatlho ona o tsamaisiwa ka tsela e fosahetseng. Ke ka ona ke reng go na le batho ba babedi ba ba kadima maatla mme maatla ano ba sebedisa kgatlhanong le mokgatlho. He's one of the people ba neng ba le ka pele ba le ka gara komiti e ne re leng ka gara yone ntseng e phela le gona jalo. Re bone ka mora nako gore ka gara rona re na le diphiri tse e keneng ka gara matlalo a dintsi. Ga ba tlameya go tlowa tulong ba itshwareletsa ka mahuruti ba se ba le ka loo ya makgotleng a dinyewe, mme ge a tseni ba bantse ba tla le ka loo re senya le dijo empa tšhaba dintsi be qetswa. So ntho re e ba entse mo ke se rekise fela. Ka nnete ra ba lebusa ka se rekisi ya bona empa ba re thusitse gape gore re kgone go ipona badimadi fela gore tsena se tlisa pherekano e sa tlhokaneng ka gara setšhaba sa rona.
4: Tombstone e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
5: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesediaf.co.za kapa SMS One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba fani wa ditshebeletso tsa ditšhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
0: E mashome ya mabedi ya motshomontšha le mabedi metsotso ka moraorora ena ya botlhano mo metse lenaneo la makumane mo na le mane tshebeletso ke ya Lesedi FM. Ke nako yane he mamedi ya gore go fe monyetla o go tlhagise maikutlo ka tse dingwe tsa dintlha tse tlhaeletse motlatsa mokomišinara wa naga wa sepolesa Tebello Mosikidi o sa tshwaetsa thapedi mo Aforika Borwa gore a seke a tshwara dibetsa tse kotsi tse kenyeletsang tsa botšhaba tse ka melamo dikoto le dikwakwa nakong ya megwanto e

0: wa ba lekgotla kapo mo lekgotla wa moga wa ANC mane Nelson Mandela Bay e ka setana le nkgetheng wa dikgetho tsa tlatsetso wa DA Cape Town. E be sena e ka ba ngongoreo go baagi ba naga ena go ka ba le dipolaano tsa sepolotiki pele go dikgetho tsa magotla a metse. 086 000 3084 086 000 3084 kapo ka romelela voice note ya gago go 071 846 0740.
1: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: Senze rena le mamedi wa pele ena ke Ntate Mphore o letsa le ka khutlo tharo ya leko. Ntate Mphore kgotso.
2: Ntate Rabosana o phetse ngwana mme.
0: Ke a phela wena mhlomphehi.
2: Ka mahalo ngwana mme. Ngwana mme, nnete fela gore ntate o bua nnete gore a ke re ke mohanto wa boipilaetso ba rona bo e le gore re lela ka melata. So di bitsa di tshotena tse bogale tsenana dithunya di eng ngwana mme, nnete fela kore ga di batlele one. Ke tsona tse tlotsa mo forefeng a ne tabe ngwe gape gore ke mohanto ga se taba botsotsi ngwana mme mo legore tshwanetse o kene le batho. Ke tetlebo e re nang le yona go mamelwe lebaka la teng go se bone le yona. E se taba kenwa ke ditsotsi ngwana mme tse e le goreng dilo thuba di dietseng di ipate ka gararo batho ba le batletle ba ngwana mme. Taba ya teng e botlhokwa golo ngwana mme go raya gore a sa tlo latela molao matšhinele a tlo tholalang a tshwere dintho tse tse e le goreng o tshwedisitse tsa tholala dithunya le dibetsa le dieng tshwanetse molaong kuo go yena ngwana mme. Ke lebohile ntate Rabosana.
0: Re lebohile golo ntate Mphore re fetela kwakwa re kopana le ntate Lesela. Ntate Lesela kgotsa.
3: Ntate Rabosana le kae sebodi saka?
0: Ke teng le kae mhlomphehi waka?
3: Amnate ntate Rabosana. Ntate Rabosana le nna kere ei ntlheng ena ya melate e senang ditokomana wena sebodi saka. Ke nagana gore go seke go aba le ntho tse mpitse tsa tlhaelela. Ke se ka re ba mmuso o ka utlwa oba o na le ditsebe sepolesa se sebetse ka thata baagi go utlwisisa gore batho bana ba tlameya ba tsamaye ka molao ba gutele ka molao ga bo bone. E se ka re le bona ba ka utlwa ba ka tlha ba tsamaye sa le ka nako ba ka nnete. Melate e mengata e kene South Africa e kene e sena ditokomane ene bone ka re ba le rona maAforika bora re ba file tokolo e ntle oba ke bana re ba hiriseditse dishopo re ba hiriseditse matlo ba teng mona dimoleng ba teng gotlhe mona ba sebetsene ba hirile ba bangwe ba baagi ba gona South Africa jale ke nagana gore ke nako ya gore ba gutele ga bo bona le gona ma South Africa re bone re etsa jang countryng ya gona. Ke a leboa ntate Rabosana.
0: Re lebohile golo ntate Letshela re fetela Bethlehem re ikopanya le ntate Sekete. Ntate Sekete kgotso.
4: Kgotso le kae talops.
0: Re teng le kae mhlomphehi waka.
4: Ke tema. Ne ke ya kere nakong ya matsholo a dikgetho go bale batho ba na bere ke di-party agent go letela maemo a gore dikgetho di balwang di ba ka tsela e lekileng le tsela e nepagetseng ke lebile tsa rops.
0: Re lebohile golo ntate Sekete re fetele di-voice note-ong go utlwe maikutlo a mang a bamamedi.
5: Dumela sebodi sa ka segabane ke mema a modupi ka Betleleme ka mona. Ntate wa ka ke rata nna fela gore tlhe maAforika matle ba ya matshwafo fatshe. Sello sa lona se utlwaetse ke ya o a tsamaya bana ba bone o go na ne ba tlile ka nine ya gona ka ntle o dipampiri ba tsamaya fa mmuso sebaka sa go etse mosebetsi. Ke a leboa sebodi saka modimo a go etse gantle.
6: Ntate moya wa ja ntate moya wa na mmuso o thata ke ipotsa ona sepolesa sa naga se se nka kae tšhelete e kana ka 600 million empa o ntse o the tšhelete ga eyo mesebetsi ga eyo mare tšhelete ke e ntse le teng e batho ba maaka bana joo batho ba maaka batho ba phedisa ka batho ba phedisa batho ka thata fela ke eng ba sa pata le maponisa ba tloele bosuru.
7: E la dumela goja Rabosana Madiela a ntshenyana melata ke papadi fela fatshe mona gona re a bona mona ke papadi seponesa sa bona se yametse ka moedi se nka tšhelete se tlhaga batho sa ba khutlisa e papadi fela.
8: Seburi se moyeng kgotso ke phetse o phetse comrade Sabata Thedisi Monyakeng Vesselspron. Ee, ke a ukwisisa taba eo ya go batho ba tlwaelong ka dibitsa empa wa le tlo ba monyetla wa ba ditlokotsebe sentsotsi ditlokotsebe tse tlabeng di etsa ntho e sa e leng gore ga ya tlameya go etsuwe e tlo sebetswa jwa ntho taba eo na o tlo kgonagala gore toropo le toropo e romele maponisa masole na ntle le mona ona ntho e tloetsa le o tlo senyega and-e go senyega yang jalo go senyegela gore o na senyela mang kapa mang.

0: le Latino ba ka tlhokeya mosebetsi ba yothata ba ga ba boga place ba bangata batho ba ba gona ya level 18 ba gona le wa go posetsa ba ya mosebetsi mo ngatla gona the and a whole ntshetsa la agriculture sa le lona e be create employment ha ho even le kana kwa COVID agriculture la ba yona e ntse feta mosebetsi ha ho bona South Africa bona
1: jole nna le wena ha re phethela le ka mahanya jang le maemo mo rojina a tshebediso ya technology e le seng se ka thusang ha ho ho ba patsa se tse o le di hlaisang le tla koreng la temo ka po maplasi
0: a ha ho lo le ka tlhokolela technology di ba le gona ka ba tshinga mona re se di tsa holo go gona understand and treatment ba emo a di pattern tsa bo tsa climate cause ke shabana ha ho lo le climate change di tracker tse tse di teng ho la ba le tse re di fumana di se di tsa technology ya holo di gona ho mapa plus di gona ho checka bo di moisture level bo ma di e so technology ona e se le ho di ne e re thusa ha holo go gona tswela pele ga sankana go e telele ya ho jwala jwala ka botetwa gona ga sankana go telele ha holo ya go dula ba le ri la ma ya holo le tsena tsa technology ya holo ha pele tsena tsi tsa go gona tswela pele ka go gona go e dia matla go ntse re di producer ha be ke producer bone ke gona go e process go ka tsa dileng o fumane go thwe gona le ga mabanye ya mmizi money for bread money ke tsene tsa re di sheba go bana ka go processing mo tshelaka e le dinga hole primary production ina le tshelete ma kaina tshelete ngadi ene ka nna go dile ma ka sheba lona le issue ya go ga go processa go tsere di tsa ke mo ha holo le dimo ka fumana matla ka ding so technology ding re se di sa holo go gona o tlisitse di patterns tse ding lona jwa lo sentse rena ntse re se se bua gore re kana ka sheba na le seven no no ya el nile o kana ba le drought so sentse ka batla di tsela tsa gore ha re jala gore na re ka jala battery jwa gore re bona gore na go gona producer di quality tse re di batla go ri a ri a maya jwa le regenerative agriculture re gona o sebetsa process tsena tse ntsha ho le drapsa
1: a ntate Ramabinyane re le buya ha holo kana ko le motsotsotso ka dibilentsono
0: tai ntate drapsa le ba me di ba di
1: yo he mmamedi ke mongwe wa batšha ba tsepamiseng maikutlo tabeng tsena tsa temo ke setšhaba ga mabinyane sena se re bea metsotsong e lesome le motso mongwe pele re fitlha horeng ya botshelela
2: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mekaniki go blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwatlhwa tsa molao go maaforika borwa otlhe dipolane tsa rona ditheko e tlase re cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsi Makweta a rona a naha ka bophara a emetse o tshietsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya baili ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Ke buki dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o hatile topo e be le kunutula o ke le fi le kunutula ka ke prosiding se hlaiswa se matla se tsang ke ikutlwa ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang se fahla o saka se dula se edile mme le letlalo la ka le borreledi ka mehla ka boikarabelo ba bophelo ba hao ka prosiding o tla utlwa phapang ke nnete prosiding e fumana dikhemisin tsohle naga ka bophara prosiding molekano wa hao ka mehla bophelong bo botle ha e sa re prosiding
1: e robong jalo mo medi metsotso pele re fitla ho renyane ya botshelela re manolla ha jwale matshola boipilaetswa ba ai ba kgatlhanong le melato e seng molaong a naheng ena mehante ena e reretso baka la 30 kgweding ena eo dimo dikagolong tse fapaneng tsa naga letona le tshwere mokobobo la lefapha la naga la sepolesa professor Feroz Kashalia le re makala a molao a malalalaotse go laola boemo ka letsatsi la mehwanto batlhophisi ba mehwanto ena ke megatlho e kgatlhanong le melata e seng molaong e teng ka go naga e kenyeletsang march and march le operation dudula re buisana ga jale ka taba ena le setsibi sa tshebetso ya sepolesa tshireletso le mautlwela yena ke ntate mahlomola mashaile ntate mashaile wa moetswe tshebeletsong ya lesedi FM
4: kgotso ngwaneso le bamamedi ba lenaneo le la botlhokwa makumana mona le mane
1: ntate mashaile ke mekgwa kapa maqheka afe a ka sebedisiwang go ipapisitswe le lesedi la mautlwela go romelela sepolesa lesole di bakeng tse kotsi tse kotsi nyangwa ke merusu ka poena tsitsipano na kwenya mehonto e e lebeletsweng
4: ngwaneso mokgwa o mong fela o e leng gore go ka ba le botsitso ka lona tsatsi leo go fitlhelela ditabatabelo tsa mekgatlho eo e santse e ditse ka lebitso ke gore sponesa le bao ba ka godimo be ba buisane le bone ba marchel mash ba dutse le bone fatshe ra bosana ngwaneso ga o ka re o tla sebedisa dikgoka le magagapa go thibela gore batho ba seke ba masha o tla bo batla o tlabe o batla kotsi e kgolo gagolo gobane ga batho bao ba ka otla ka lejo le le leng ba otla koloi ya sponesa ba otla hipo kampo yone koyoko kam ka lejo le le leng maponesa le masole le bona tla ikarabelela kampo ga maponesa a ka thunya gafi ena e lisang dikeledi batho ba tla tswana ka majo ba etse ntho tse re sa batleng gore di etsagale rabosane jwale he e re fa option e le nngwe fela gore go dule fatshe go bue le bone batho ba match and match ke matona ke mmuso go bontshana gore ee rona re le mmuso re malala laotse empa re no le lwantsha le kopa eng match and match e tlhalotso bana ba senang ditokomane re kopa mmuso le batshware le ba kgutlisetse magaeng a bone ba lo etsa dipampiri gore ga e le ba kgutla mo nageng ya heso ba kgutle ba tshwere ditokomane go bua bone bao ba bo match and match le bo operation ditura
1: empa e ba le seo se ka etsagala sa gore bona ba match and match kapo bona megato ena ka ofela ba kopane le bana botlhe ba tlhalositseng batlhanka ba sepolesa mmuso kakare ditshebeletso tsa mautlwela di ka sebetsa jwang go beya bona batlhophisi bao mehanto leitlho gore ga ba boipuo tsenang le letlhoyo go melata mme le gore ga ba tlhotlheletse gore go be le moferefere
4: gona jwale ngwaneso ga re opele monna eno a bitswang lieutenant general Dumisane Khumalo a re mo opeleng matsogo gore setlhopha sa gae se a maatla fatshe mogo a mathua wena ngwaneso go ntse o shebue tsona tsena tsa marangrang o shebue dipuo tsa lenyatso le ka lesogo tsa xenophobia le tse dingwe dipuo tse e leng gore ga di a tlameya gore di bue crime intelligence le bone bana ba bo state security agency ba matha gore ba tle ba kgone go tseba gore ke bo mang ba ikemiseditse gore ka letsatsi leo ba die koloi ya tšhelete kampo ba kene lebenkeleng ba ikukele thipa ya batho le ga e le one melata ga ona motho a nang le tumelo gore a kene lebenkeleng kampo ona mabenkele a na magolo a rona ngwaneso batho ba laole thipa ka moo ba iutswe gona jwale ba busy gagolo ba crime intelligence le seponesa ka kakaretso la ntse ke tsamaya ke kopana le bone re tsotswa ke a utswa gore go a sejetsa gona jwale ba sa sebetse gore ba tlitse ntwa ya semolao ba sebetse gore ba fokotse gore go sekele gwa ba na le bana ba matsulwana ana a dikebekwa a tla kena ka gara yone megwanto eo ba senye ka gore bona ditabatabelo tsa bone di sa tsamaisane le bone bo match and match le bao ba sentse re ba bitsitse ka mabitso gore batle kgwebisano e tla baka gore maponesa a tlatlana kore a thunye tia gese kampo yona gafi ene e lisang dikeledi o ka puo ya sekgwa ba re you can imagine wena ngwaneso la botlhana gore o ka etsagala eng naga kaofela
1: jale taba e nngwe gape ntate mashaile ke gona ke kgatlhamelo ya mofuta o jwang eo ka yona mehanto ena e tlang go ba le yona dikgwebong tsa legae le lekaleng la tsa temo leo gangata le itshetlegileng go sebedisa bona ba aibana le yona melata e e senang ditokomane
4: ke opola ntate mandela o nna re ka nako nngwe ga a tswa tšhankanya e qeta go ba moporesidente a re go kampane ga sa rafa per le munu kwa Western Cape ona le gore e rafwe ha ntse e rashwa go seng molaong go bitsa gothe mmuso moruo tla o tla amea ha bofoko mmuso o tla ke moruo o tla tshefolega nna ke re ngwana heso go na le gore go bane le melata e seng ka melao ka molaong ka mo go bane ba sebetsa dimapolasing re a bona le ga o ya mona lebenkeleng lane le le gong le tla le itisising lena le ka mo ka bolang lagte lena e le legologolo ke sa batle dibitsa ka lebitso batho ba sebetsang mo ke melatha ke bua le bone bane ke kgona go bua dipuo tse tsa bo DRC bo Chichewa puo tse tsa bo Malawi kwana ke a kgona go di bua ngwana heso le bo Lingala bo DRC kwana ke kgona go bua le bone ka puong ya heso ya bona ke utlwa gore maAforika ana a sebeletsa mahala ebile ba otlwa le otlwa ebile ba buisa le maaka ga bana ba Home Affairs ba fihlile jwale wena ngwaneso ke re nna go ya ka mokgwa mmuso o utlwisitla gore ga o sena dikokwane o seka ba mo kgutlela gae le bona bana ba bo Marshall Mathers ba tsho jwalo itse ba tsho jwalo wena ngwaneso kampo mekgatlho eo e ntse e tsho jwalo mmuso moruo kampo wa tshefulega go na le gore re seke ra tseba ga o sentshwa thuya gantate rabosa go utlwiwe di-laptop go utlwiwe le di-phone be re sa tsebe gore di fingerprint tse khatiso tse tsa menwana ke mang motho ka hore mothako ga a yo Home Affairs national identification system ha ni singwa le ha re motho go ke mang mmuse moruo kampano wa tefule ya ngale
1: o sa nne yona ntlha ena ya gore moruo o kampa wa tefule ya ho etse bonete ba gore melatene e sena ditokomane ya tsamaya ka rona re bone le tona le ntseng le tshwere mokobobo professor Kashalia o tlhalositse gore go ka nna tlhoke ya tšhelete ka loka diranta tse dimilione tse 600 bakeng sa taolo le tsamaiso ya matsholo a bona se ha se tlo tlisa ngongorego go maAforika Borwa
4: ngwaneso le utlwile maAforika Borwa a ngongoreile gagolo ka tšhelete e maAforika Borwa ba re mohlomphehi mo professor Firoz Kashalia le tona la rona la sponisa tšhelete e nka bantsa e batlile a tshwaragane le yena mmekubai ba batla tšhelete eo ba fantate Michael Masia Pato gwa kwala mona di-bordere mona meding ke re gobaneng ditsho jalo batho ba ne ba balena ba re a ke re ntate Masia Pato ore o kgona go kwala fela 25% ya di-bordera tsa rona go bolelang gore 75% kaofela ya madiboga a rona di-borders and port of entry di buleile le ga re ka ba tsamaisa batho ba re le South Africa batho ba ntse ba tlo ikenela fela mona mo go senang border management authority ka utlwisisa argument eo rabosala ka nnete tšhelete e nkebentse e fuwe BMA nkebe re sena mathatana a re nang le yone jwale he wena rabosane ga ke iphethela ntlha ena ee maAforika Borwa a ngongoregile ke a utlwisisa ke a bona ke a dumela ka nnete ke tšhelete e ngata gagolo empa ke kgutlela ntlheng yane ke entseng pela gore go na le gore gobane le batho ba re sa tseleng gore ke bo mang mo Aforika Borwa o kampane wa e sebedisa kao fela rantanyana e o nang le yona ngwaneso la bosana ke tla bona gore nna ke le MD ke tla o thusa jwang ka o patala tax gore o kgone go fumana tšhelete eo e latlhegileng gape
1: a ntate Mashaile re leboga gagolo ka nako le motsotso o tso re kadimileng tsona
4: ngwaneso kgotsa e rateleng kao fela bamamedi le batho ba naga ya rona le ka lona letsatsi leo re ntse re beya ntate modimo ka pele le bonkgono le bontate mogolo gore ba re thuse go sekebe go a senyega ga dubega go be le kgotso le tswelopele
1: yeo mamedi ke ntate matlhomola Mashaile ena ke setsibisa tshebetso ya sepolesa tshireletso le mautlwela ke motsotso ka morago rra ena ya botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi FM SABC tsa gorra ena o di balelwa ke mosiwa tshweu.

0: podile ke na kwa selimo ka pana kwa ena ya Maria mo ile ngore jwang ka pajwang e ho podile ka ntle ka mona lwana ha o khanna tsele mono ke hlokometse ka ntle ka mona ke muhudi o khantse mabone a ha o re khone o bona hana re bonana hantle le dipula di ne dina ha go loka center city se kangata Bloom Town a ke tse bona mo leng teng a busumane di ne dina me so mona le dina dipula tsena a ke tse bo leng teng hore di ntshotsa majwang Afrika borwa a re mo fetela re ga bo ropo gona ga felletse o tejoni to chepa te twasa le mgaka re ba no fetela re nyane ya bo robong jwale le kamehla ke Benjamin Dube a pastor Benjamin Dube la vista di tate rumela e pelo mono mkhatlo kwa pele for the biggest one to drive Dumela nhle
1: Dumela hle mamela tsweletso ya le Serie FM zia kala la bobedi o tla tlobe monnate ka bona ka San City jwa ka re se re bala matsatsi a makae ba nna se re bala matsatsi a mane fela mararo a o re roba roba la masiunya na mabedi a mararo re tla be sentse ga le ka bona ka Zia Kala la ka le bitswa ke monono ke o seana khazang ke sentse ke tshole nna ke re ha re o tle ntwana re be o re nya borobo pupjane e tlhola matsatsi a mashuma mabedi a na le metso miraro ya itsamaela nako mme e ke kgwedi ya batsha mamira tsobele 12 CFM selemo sena sa 2026 re o tla ntwana le ka jeno o tla tlobe nate ntwe kgolo ke lakatsa gore ke opele batsha matso ka ho ingodisetsa dikgetho ntwentle ba nna kgweding ya batsha re santsane bile hape re keteka tshebeletso ena ya Lesedi FM o tla opola hore ene thewe dilemo tse ngata tse fitileng me re santsaneng re le kgweding yona eno ya mekete re bua jwalo le ka motsweding FM jwalo fela mamedi ke ho madumetha go breakfast show ke re harebe hello
0: le chepato santsane teng ga itse ka kajeno jwang ka pajwang o di re a ontsa tsholi ena re bolo ke Messi Messi ke bolo bolo ke Messi tswantsi bitswe Messi papa diene
2: a
0: ha papa diene o tswantsi bitswe a Lionel Messi
2: a o tlamele ba bitse shika
0: ye she shika bala
2: shika bala
0: shika bala
2: shika bala
0: yeah
2: mo romba na beso ka mahauli ka ya ka je
1: ala la chepat khotso khaitse diaka
2: ha ntho dintle
0: hey o mobe ke tswile mesong chepate hape ka shebella na yena ya engwe ya dinatsa Africa Senegal a ya bapala ka monyetla fela itse a ishapisa ka noe a ishapisa ka noe chepate tlatse tharo tlatse pedi papa le ke dumelang gore ka nnete ne sa tlameha gore lahlelwe fela ya lahlelwa Africa ka go santsa le boimanyana man hore re ka di lwantsha fela ke a opola Morocco ke la fitla bo di semifinal
2: a yona ke le amatha ya ka fitla ke nana ha ba ka ba chincha ke le lo ka mogobana hana ka teng aba ya ba libile papa ditsena a ka hlotla
0: bolo ke Messi thwasa ke Messi bo ntho ke ma Messi
1: ya tsa bo re thwasa ke Messi o tsa bo
0: o mo bitwasa ka le motse ba shuba ke yana moholo he aba pala mohopeng wa lefatshe sa tsa maka ditlatse hlano papa ditse pele
1: ba monele
0: ha ba monele tsa maka le nnele
1: aba itwanele ba monele
0: ai motheno ga
2: ke ano tsamela be o coach ke qhekwana lena le leng lola qhekwana baneng
0: e bi no bua ka eno atse ba re bokotlisiwa rona ke mongwa ba babedi ba baholo ka ofitse
2: ke bua ka yena ne ke bua ka yena ke yena mo o
1: reng
0: e
2: lo fetse yo wa bobe
1: ya le bo holo boreng ya le bo holo boreng
0: mo qheku bua ke
2: mogatha
1: a Na ke so bone mogato ha ke mo shebile tsena a yeme ha ke so mone ikokotlela ke bona motho a yeme
0: ai fela o tla go lwanela thwasa ke a dumela le yena jwa loka ha
1: o ri sitse mo peng wa lefatshe
0: e re tlameile ga itse di aka ka bolae batho ka ne tourist tsena re tlameile fela ke re le sene se khatola pele a kgire ya
1: ne
2: ha ke re se Christmas yena o ipile ha ga ka bua ka
1: Renale botata khada ne sa renale 24 ya dilemo re
0: sae ya pela re qala o fitse
1: ha re qale ka nnete
0: a tsebe ka nnete
1: ha teng ha re qala fela ka mora 24 motho ya qeteletse a hlaileng ha ne re qetela ke ntate
0: yena ka nnete o lwane ha ka ga mamela jolo ka ile ga mamela ka ina ya bobedi e tlabeleng re hapile papadi a re tlatsa mabolatsha ho e yene ba matha bana ba e ba matha man
1: ke pa tubile ntho go
0: e
2: nthena ya di time zone ha iso ka ba yo tloe
0: hey ke pa ntho le bona ka ke ya selemo ka ofe
1: Ai wale o tsebe ba kwa bohale ke dipapadi tsa o se.
0: Hey,
2: ai o ile ka bohale.
1: Ai dia no setsa fela je pa tntwe bo ibuileng ke kholo ya kelello tsa dibapadi tsa continent ya Africa go bane matla ona teng matla meleng a teng fela e ka re hona le ntwe nngwe ka hlong ka mona hona le kelello ye nngwe mana re tshwantse re shebe go bane e se kae ka re e aheletswe ho ha ke tsebe rona ke tla re aheletsweng
0: hantle go bane o bua ntwana wa e buang gaitse di aka Senegal le ka nnete papadi ena ne ba bapala le Norway ne ba bapala hantle empa tsa Africa re dula re bua jwalo re ba bapetse hantle empa re be sa fa
2: kelelo yo nantwe o tla bile ke be le kelelo ya ho lwana tsela gore pele phalaela bolo papa di ha sofie
0: ke nne ka ntolete ai ke nne twena chepate ka nnete hola le nthonyana man hola le nthonyana chepate re kopana kana kwa la dipapadi mabedi a re khutla fela ga gwatla motho wa tseba tsebele tsokela mantlhale seri ya fema ba itse fela jwalo mo mamedi o rometse bolaetsa a re kada thwasa nkupele nkhe ka pa a kopela motho le ke mongatang voice note yenu re tloe bapala hona ka kwa ka tsebele tsokela mantlhale seri ya fema ke ba shoma mabedi fela betse tsofela tsora ba tselela segele tenge ka mafolofolo ka labobedi a re tsetsena gatla
3: Ai ba ufuma na hoye ke ditseng ho birthday boxa. Reka ha ke sa pass ba kana tse tharo ka 330 randa. Nola mayo ni street style mayo 750 gram. Bo bedi na 70 randa. Reka ka 1500 randa ufuma na 3 gig boxa com dot hala. Ha boxa.
4: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Go di seha. Di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tla tshwedi forong SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: How to fit an original bucket for one year KFC? Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
6: Haiba o batla rotisa mathele ka nnete, iphumanele dunk bucket for one. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut di dunk zinga wings tse pedi le di chips.
7: Original bucket for one ya KFC itulana le dunked. Ekhetele site ho 4290. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger licking good.

0: monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke thakgowa go lesedi FM ke molelwa
1: hashtag
2: kgwathamotlhoaaakae bana beso le kae le bua le kenewe ka mona ka Rustenburg le re kopaleng gwathele Susan o ka mane ka Diepsloot Gauteng. Susan ga ke na Gauta le selebera tse nka mo neelang tsona empa kere ke kopanta te modimo mo feketlo le matlhogonolo. Susan ka re ngwaneso o dula le bana ba ka kamane ka ga Diepsloot. Kere ke kopala mogwathe ka pina ya Sinesh Waymaker. Ke a leboga.
3: Yes. Ke motho wa botlhokwa o Susane ka nnete ga re leke o bona gore re mofumana gaitse di aka a e batata o mo kopela ka pina e monate ya golo ka nnete
4: gaitse di aka ga o tswile o ile di-country o batlala o amane gantle le
3: baaisan
4: banala ga o se o tlhoka mo o siang bana
3: ba mathata
4: e ba mathata ga e le gore jwale o tla phela o le
3: moe
4: kae Susane jwale
3: o tshwara
4: Susane Diepsloot
3: o na lao sa go betse
4: Susan Diepsloot Susan o etsa bang jwale Susan. Hello Susan.
3: Yes
4: Susan le kae wena ngwaneso
3: yano
4: o sa ntse o robetsa skisman o bua le thwasa le bathukada mona le Sedi FM.
2: Empa ke ke kopanta te modimo mo feketlo le matlhogonolo. Susan ka re ngwaneso o dula le bana ba ka kamane ka ga Diepsloot. Ke re ke kopala mogwathe ka pina ya Sinesh Waymaker. Ke a leboga.
3: Awo Susan, wa utlwa molaetsa?
4: O leboga mana, se batho ba bangata ba nang le pelo ena ya gago.
3: Ah, Susan. No. No, ka robala hape hene ke fela go joetse hle. Ah, go fe molaetsa ona monate ona bile o belele satsile monate ka jeno.
5: Tata batukara ga le bua.
3: Ah,
5: o ntse le tsila ka ene ke le bola ke tlo tsiki bua le wena. Fa le ntse ke fa tlo bua le wena.
3: Ah, o Susan. O thabile rona ka nnete.
5: Ke le bua.
3: Ba ba.

0: ake nomqebo nomqebo zikode ethela umoya ere ba fela metso tsogofala tsora ya busupa ibile se ibile e ba le shome ka morara ya busupa mkhahlelo wa bobedi wa the biggest small drive tagwa breakfast ho le sedi fm
1: na go ntsa tahlelwe bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double sedan cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Kobedi wa tla go breakfast ba ba ntse ba le mosebetsing ka sena sebaka a e mong o tseleng e mong a ga a kena bo re ntse ba bo robedi wana khara se sentse ke le mosebetsing ho le ba jwalo ho lo le ka jwalo ho etsetsa bana ya e re ka mbrotho ya no bona o bata tjena motho a o tla bo mosebetsing mona wa bona hore ei wa tseba batswadi ba rona ba ga sebeletsa ka thata mate ho na le be leng hore ho bata tjena dipuleng tsena jolo ka o bona hore maemo ha matle ka ntle ka mona motswadi yena o santse a beile tafole ya hae mane o lo rekisa batswadi ba rona ba rekisang gore nna le wena re kgone go phela o tsebe batswadi ba bangata ba kentse bana ba bona dikolo ka yona tšheleteng ya lena o e nkang hanyane o fumane go rekisiwa bo diapole mane go rekisiwa bo ditamati go rekisiwa bo eng ke ka o ke tshong ke re e bane e batswadi ba rona e batswadi ba rona ba lwana gore nna le wena re kgone go phela bophelo bo hantle ba lwana ka o ba utlwang bohloko tjena ntse re tsa ditho tse tsileng tseleng ba le ka hakana gore ba bone maphelo a rona a ba hantle ka nnete ke mogatlhelo kwa bobedi wa the biggest money driver ke Thakgwa breakfast show ho Lesedi FM
1: o jalo mamela tsabela tsa Lesedi le shumela metso e tsiletseng ka mora hora ya bosupa ntho ena o e buang ke yona ka nako engwe na lo makatsa e na lo etsa ke maka le ha batho ba bua ka black tax hobane ke ipotsa gore banna o lwanetswe ha kana kana ha e se le nako ya hao ya gore jwalo o hlokomele batho e se le black tax fela he re tla reng e mongwe wa tshware o na le batho ba bambe leng gore ka nnete la e le gore o na le boikarabelo bao ba tlhokomela bona jwale ba se ba etsa golo le yona eno re kekebe ra e balela mamela tshebeletso ya Lesedi FM mokgatlhelong ona wa bobedi wa Thakgwa breakfast show ka nnete re santsane re tshokere ziakhala mo Sun City etsa bonnete ba gore o fumana tikete ya hao no so setsetsana tsa di 350 wena etsa bonnete ba gore fela o fumana tikete ya hao e sale ha jwale o tlotsebe o ba teng moketeng ono nnete fela ko re so setsetse mmalwa se re di bala ka menwana tse setseng mme ha o batle o sala ka nnete o tla bo o kopane matšhaba wa diprofenseng ka o fapana re keteka se re leng sona re le maAforika Borwa mme ha ona mokete wa Maria o fetang ona o re o etsang ga o yo momamedi etsa bonnete ba gore wa finyelela ka mona ka Sun City
0: a ke bone re tla fitlha la bone ntse re na le tsona diteketse tsena gaetse di yaka mmamedi ka nnete o tla tlameya gore jwang kapa jwang a etse bonnete ba gore tsena tse setseng o ifumanele ya gao o ipumanele tsa gao bane jwale a ke bone la bone lena ka la bone a ke dumela fela tlabe se go jotsa gare diteketi direkuwe kao fela jwale etsang jwalo o lo ba monate re kopaneng ka mane ka Sun City mokgatlhelong ona wa bobedi wa the biggest money drive re utlwa sepedipete sebe jwang ka bathela ka bana ka mangau metro a o sebuseng a re fe tsona goreng ena a o sebuseng goreng e mangau metro di tsamaya jwang gaetse di ya kama
2: I was the
3: But kare ke di medisa go ba mamedi ba batla ba se di FM rena le di roboto tso sa se sebetseng mane re bone ya road le boundary le Ferguson ka mo Ilobo Summit Road le Kelvin le Megan ka mo Morningside ka mo Queens Road Crows le Princess Street ka mo Mayfair ha Richard Street le Von Brandy Street Haratropo ka mo Johannesburg re ntse rena le koloi e simihileng e tshibileng tsela mane ho N1 North Albertina Sisulu ka mo M1 North Maharanga Gold City le Crown Interchange hona le koloi e nngwe hape simihileng yona e ba ka sephethephethe sephethetsane haholo go pakilwe mo ha o tsamayehe re kopa bagane ka re ba ka sedisa ditsela tse ding sephethephethe se matla ka mo Chrisane le Koma Road so we to Chrisane le Nicholas so we to motorway le N17 hape le M2 West Heidelberg road ho ya ho Crown Interchange re ntse rena le kotse ya koloi mane ho N1 North pele fitla malebongwe le yona etsa sephethephethe se be le matla haholo ho tlo ha best net ye ho ya ho
0: le mmela drive Ausmosa o ka tsoga ntshwagale fela jalo gaitse di aka
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega di plane tsa le patlo tsa clientele di le fa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana ngolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: a ke utlwa ka rona sa qetile o sibosa
3: Oh, that's correct. Ka nnete ne se ke la ho qeta fela ke hopotse e leng bohlokwa haholo gore hona le mohudi bakeng tse ngata hara tropa ya Johannesburg mo e leng gore a ho bona ha le ho hang re kopa bakganni ba kgantshe mabona bona ebile ba etse bonnete ba gore ba etsa se go tsweng ke safe following distance. Ho feta motho tsotlhe di hantle. Ke a leboha.
1: Ha ne ke re ke tlo botsa ka yona ntho eno ha ke tla mosebetsing ka nnete le fifile ka ntle ka mona ke lena la haesale. Mohudi o ka ntle ko titiane ne ke re ke tlo botsa hore na o so fedile na mohudi o ko bone ho seng hona fela ke a leboha ro hlokomedise mmame
3: ha o fele a usi and ha le tsena o ba ka di thotse tsana le di le bo di pile up accident ka ba ya ka pele ha bo wa morao lena wa kena wa kena fumane hore fele ikolo itse 20
1: yo
3: accidenteng eo
1: a re a leboha na ngwane so beleletsa tsile monate
3: ke a leboha
1: Mabela tsabela tswala se dia re le hloko tlokomediso eno ka nnete le nna ha ke tla kwa no mosebetsing o seng ke hlokometse re a ikona ke le fifile nala ha isa le ka ntle ka mona ka lebaka la mohudi ka kwa no ka Gauteng fela he ha re tsa tsena re tlo re le baka mona ka e kuruleno ntse o pola hle hore e montsa mpotsa hona mona re etho a sa mokete wa di 27 June 2026 wa San City Super Bowl hantle ntle le di tikete di fumanwa kae ticket pro ke 350 fela fumana tikete ya how many a ticket pro ga itse dia ka go bimogeseng ha re le ruwa mohele horeng ena ke tshepa ontso ya hantle a go reneletse re hoetsa lang ka mo ka ikurulene mohudi

0: ke ke a phethela ba lo so ke na molaetsa o potlaki di mona ho tsi ka ho rongwe ka senyesemane ke tla tologa ka ba ka box back o tloa ka hora ya lo shumela motso le mong sebakeng se bitswang ka hore ke Thakdin ke me a hong e le ka mora setsi sa mabenkele se tsidisalang ka boulevard shopping complex ho tsi ho tloba le mohwanto mohwanto o tla bo kene tseleng e bitswang ka gore ke Leeuport owa civic center jale he tlhokomediso ke eo ga o tseba o tla etela ka moo nakong tseo tsa bo gora ya lesomo le motso le mong tlhokomedisa heo bana le batho ba bangata ba tlabeng ba entse mokoloko ba le ba ana civic center laetsa kapa ba hwanta ga re he mo mabone a laolang sepetepeta student taolong e ba letshwalwa o MIBA a re faneng sebaka ga re buisaneng ka letlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalego ena
1: re lebile wena kgaitsedi ka mmamedi metsotso e dula gantle e 20 na le metso mene ka mora hora ya bosupa re tlo buisana jwalo le moemedi e leng gore ekile ka ba morutwana wa the Sentinel primary school re tlo utlwa gore ba etsang matsatsing ana ke a tlhokomela gore ke di-professionale ba ikopantse ka re jwale ba hetlile ba shebile morao ba shebile sekolong sane se ba fumaneng thuto ya motheo kadahana ne le ntse reunion ne le neng le motse pedi tse fitileng ka mo ka Neville sege
2: ei isele khalenyala ga itira ka ke gola ke le motse tse pedi tse tharo tse nne tse fitileng mme isele khalenyala o hlokala e nngwe jwa
1: fela ke high school e
2: ke high school ga itira ka o hlokala e nngwe motswalle mongwa ka ge ba nna ke tla le jwetsa qeta o reka kolo ye nngwe le yetse utlwana jwa le pele ke reka le eme hanyane ke ga re kopantshwe ke ntho tseno wena monna ga re kopantshwe ke ntho tseno
1: ai ho hang kgaitsedi yaka a butle pele re buisana jwalo le Dr. Manta Magume re ba hopotse fela Zia Khala ditlabe di etsa jwang
3: Zia Khala mo sampi e gotlile e tshisa ho feta pele Ona ha se moketi wa mmino fair ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ke moho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, Tsela Tsohle, ditlabe di etsahala moqebelo wa 20 na le metso supile mpucha San City Super Bowl menyako etabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand tsa se fiti ke siya kala mo San City hashtag sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siya kala mo San City
1: Mamedi metsotso e dula gantle o ye 20 a na le metso e tsheletseng ka morago ra ya bosupa yano barutwana ba mehleng ba ikopantse mme re tlo utlwa mmamedi ka ho thewa ha foundation e leng hore e tla ke e ntshetse pele ditabatabelo tsa thuto ka mona ka the Sentinel Primary School ka Qwaqwa ha ebe nyaneng o tseba hantle nalane ya kolo sena o tla hopola gore ke se seng sa dikolo tsa pele ha ebe ha se sona sa pele sa ho ruta ka puo ya senyesemane empa se le ka hara sebaka sane se bitswang lehae la mehleng la Qwaqwa jwale re tlo buisana jwa le Dr. Manta Magume o bona like e ka re barutwana ba mehleng e hlile ba batla ho keteka selemo sa bo 40 sa ho thewa ha sekolo sena ka ho tlotla principala eo e bileng e mong wa bathehi ba sekolo sena o santsa le teng kwano mohaleng re tlo utlwa mmamedi hore taba ena ya ho thewa ha komiti ena le tlotlo ya principala ena e leng gore ke yona principala ya pele ya the Sentinel Primary School mosebetsi o solo ho kae mtabeng tsa bona Dr. Manta Magume kgotsohle re o amoela o thakgwa breakfast show ke tshepa o tswile hantle
4: ke tswile mme ke a leboha thwasa dumela batho phara
2: ao Dr. re a leboha ka nnete ha ke re khutlele mora 40 years ke saning
1: 1987
2: ao se o ntse o pula nako ya house kolong seo
4: Ah, hi, ke so tsofala ka lo ntate.

0: kabelo efe ba ka ba le yona mo ba le nteng jwa lo ka ha ba mametse tshebeletso ya lesedi
1: eh ya thwasa re we are all on socials re tlo be ha hatse on the Sentinel Primary School Facebook page abatlang any more information a ka nna kwa pana le nna mantha makume tumelo thaka selemela gwele mfanelo zamisa re bangatanyana and click on the link in your database there is there to distribute any and all newsletters call to action for fundraising for mentoring and assistance and support for skolo sena se re ahileng the way re leng teng lwana thwasa ke a hopola 1987 no le kamo ke go le batla le ditlo la ha
0: re tla ja ga boikarabelo ba ho khutlisetsa ka nnete ho se re a ileng re le boetse na kwa ha holo Dr. Mantha Makume ha uno fitla Sentinel uno tseba go tla ba doctor ka lele
1: ai ke ne ke sa tsebe ho hang and ntweni ke thabela ya Sentinel was bana ba bula di opportunity ha ba ka ba ba re limita in any way shape or form ba nkile bana batho ba batho ba re you can be anything and ke sheba all the alumni hona jwale we are doing amazing things and ke nako gore re gutleleng haye re lo leboga re hate mabala re tsebe re ra leboga for the opportunities that we were given in Sentinel Primary School
0: Dr. Makume re leboetse nako ha ha holo o beleletsa tsile monate 29 July 2026 the Sentinel Primary School ya kitika ihlompha jwalo Mrs. Mwadinga ilenye na principal ya pele ya sekolo sena ibile atla ba kitika dilemo tse mashoma robedi ke bona ile mpho entle ke bona ile mpho e golo ka nnete ho fa motho e ile ngore o bile le kabelo ka tle ong ya hao mamedi e mashoma mabedi ana le metso mihlano metsotso pele ho hora ya borobedi ke nako ya chepat
2: Papa, le serie fe, le la dice a parte caccia.
3: Ba mbe wa tsebele tsa le serie ya fema ke boela kwa melehle mikile bo ya holo ka mono DJ Thwasa ke le bo jalo comrade my comrade e ka stana le chairman o sa le jalo ha ke sa batla o senyana o ke batla ke kene ka mona ka kamponya marumo ka langs go bana ka mona le mahlanka le ho kela ile mong ha di selondona fika la motho ya khotsole ka ngwana mme
4: ke pat madu me ke di beile le ba re tsala serie fe
3: ke o taba ngwana mme ke bona hore le fumane mokotlisi e motjha puthi mo hafe e be jalo taba e
4: ke pa tronte pala ya lokale tsa tsila CP sonta ho sa tsang go hone ka 21 tsa June ke tsa jalo pegelo patlalatsa re itse tsi jalo puti mathi ke mo katisi wa tsapa sa Malbokalan go kona ka nelo rona
3: e be ho baneng le kgethile puti
4: ke pa ke khanya go tota fa o ka lebella ditla di le pedi pedi tsitileng tse re ntse le matsapanyana re nna le bakatisi ba tswa tse tse tsa le fa o ka lebella tsitla tse tsitileng go ntse tsela jalo me le tsameko ya rona mo tlhagiso tsikileng e teleditse e sa itumedise mme ra tsaya tshwetso ya gore re tla go lebelela mo Aforika Borwa motho yo o tlhaloganyang kgwele ya dinao ya Aforika Borwa e bile a ntse a katisa jalo mo the Betway Premiership ra dumela gore Puthi Mohafi ke ene o tla go itsang kwa pele
3: ntlha engwe gape ke bone e mongwe wa di-technical members mona setlhopha sena sa rona sa bakwetlisi Joseph Mogasi ka ga le ena o tloela setlhopha e teng taba mofuta o jalo
4: ke patsi ja ka fa re tsimolotse mo tsatsi la maabane sontaga re itse jalo mo katipe mme ke gone re tlatlang re itse jalo bao ba tlatlang ba mothusa ga mmogo le batshameki ba batswa ba batla golagana le tsopa sa marobokala
3: na re ka bona ha le mona le gona le tlo batla technical team tse members tse ding tsa lona na re ka bona le fumana e mongwe wa dibapadi tsa mehleng tsa Bloemfontein Celtic kapo re fumana le fumana e mongwe wa dibapadi kapo wa bakwetlisi ba province ya Free State
4: ke dipela gore e tla re fana peletsa ge ntsha jalo karolo ya technical staff go ne ga jana ge tsweletse go tsaka tswaga dipitsano me go tla tswa fela bona go dipitsano ke o fiwe le gore a ka peletsa a ntse letse gona go a ka iponela go nna karolo ya sekgapa sa bokatisi
3: bona le baba di tsema lo tsetsa maileng shopping bo rapo ba le ba Orlando Pirates le ba bang na lona ona le di baba di tseng chance ba le di fumane
4: ke pa tlhontse fela yalo mme batshameki ba o buang ka bone ke dumela gore ke batshameki ba sopa sa tswelele fela fa o lebelela le rona gona le ba ile go batla feletsa ba tle go tswa gona le ba ile go batla go lagala le tshopa ne mabadi re simolotse ka ikatiso e tla re gangwe fela re simolola e be nna khanya gore re feletsa re tla go ka ba ikitse jalo phatlalana
3: fika la motho wa go le ba ho longwana mme re tla ke re ba shebe gona e belona le tla fumana bo mang le tla lokolla bo mang ka sehlophe
4: go ntse tsale allo ne o tle go nna wa ntla wa go itse kana go re tla go dira kitse yo ke ba
3: ke o da
4: ke a le bo
3: mamre ke na mongadi se London e la ka etsa phoso mo ka ntse rapo ke a hopola jwa lo ka mane ka o siwelele ntho dingata tsentse ke di cheba o sentjene jwa le hle ila batla imphepanyetsa la o le jwa le he papa diane ya Jordan le Algeria fedile Algeria ho se papa dieno ka dintla tsepedi ho ntla elengwe mme o tla mona he mamedi ho tsebiswa jwa lo se hlopa sa youth T20 international tour se ile sa Africa borwa cricket South Africa itsebise hlopa tseno sa banana ba ka tlasa le motse le shumelena le metso e robong ba tla ya hona tournament enyeno ka mane ka Pakistan mokapteni wa dipapa ditsena tse le shumelena le metso e mihlano e tla ba Mickey van Forst me se hlopa sena se tla ba pala jwalo ha kgodiane e tlang e tla be tlhola matsatsi a le shumelena metso e mene e supileng shumelena le metso e robong mashoma mabedi ana le metso e mmedi ba qetele papa ditseno ha e tlhola matsatsi a mashoma mabedi ana le metso e mene kgwedi ya Phupu me di papatseno papatse o ka ofela di tla bapalwa mane stadium sa national sa ka mane ka Karachi ho la Pakistan e tla ra re khutla ka nkano ho ra ya probedi ke tla oneletsa hore na ebe ke banana ba feng ke ba tla hle ba lo emela hlopa sa rona ka mono sa naha me ke tla ofa bona ba felletse ka ofela ba le shumelena le metso e mihlano tlotsi bo rona ha re ya ka mane ka Pakistan di papatseno tsa youth T20 ke bo mang ba tla ba remetse ga ho le jwala he multi party pe ke ba le khotlela hape di pubsinsa gaso Auckland Park.
5: Hao di pampiri seng a tsha tsena ke samang. Ha setsa hao. Ha di tswe captain. Sena ha se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a seng ntseng.
6: Musadi ya neng a nthusa o mponse mo hato ka mong. A dollar of service ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tseng a tsha.
5: Etsa kopo online o join ma Africa Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
7: Maraha sene di fela a wela. Se chaba se senang bo eletsi se atimela. Nyaka lamba so.

0: a Chris Brown, Undecided, Red Young. Ke nako ya Shepard.
1: Mamediwa tshebeletso le Lesedi FM ke boela kwa moelehle. Me ke le boe ka mono DJ Thwasa ke le boe Comrade Jonito le the Disco Dancer. Ke la bobedi bekeng he wa tseba kana go ena keke ke ne ka mane ka motse mogolo ka maseru ka le Sotho mme hentse ke le ka go kopa ntho tsa ka mona go tle ke kgone gore re fumane ntate Mikia. Le ha o le jola he ha ke re shebe mamedi go tlhopha sane se ne ke bua ka sona sa banana bana ba ka tlasa le motse le shumile na le metso e robong sa papadi ya cricket o rena ebe CM ka bomang bana le mokwana moriri ebe re abetswe dithupe Respect Mabasa Lungile Ngobo Jai Lee Philander Sia Mohan Lal Annawe Ashley Van Veke Miki Van Forst Mia Lala Daniel Boshoff Chris Marie Bezedenhout Dire Van Rensburg Nobele Besisa Zwane Chanel Fenter Melissa Fanda Merve ke bona bana he ba tla emela Africa Borwa mmedi wa ka dipapa dintseno tse ile ka re dia ka mane ka Karachi motsemolo wa pakamane ka Pakistan mo teng he di ka papala go dingena e tlang ile go di yane ya phupu me ha ntse ke le ka o shaba shaba di nthoka mona ke le ka o kopakopanya re fumana hore Tate Mikia le yena ka mono na itse o tla ke a tlo go joetsa mamedi ka tsena tse tsalang ka mane ka Maseru ka Lesotho go na le di-trial mono tsa TDS e leng yona Talent Development Scheme o korekte ke le ke o mohaka gape go utlwa gona ebe ka nnete re tla nyoloa ka yena kgetlho le ene ke re tlo utlwa gona ebe tseno ke di feng tse tsalang ka mono mme o sale teng hen Tate Mikia e tlege motshwaro Tate Mikia go tsole kae ka jeno ka mohau ntate Tate Mikia go jwetsa haolonyana ka tsena ka bo eseng haolonyana ka bo khutshwanyana ka tsena tsa TDS di trial tsena tsa TDS ntse di tsamajwa
2: ke le wa le tsatsa ke le dumedise ke be ke dumedise ba mabe di mohlwa ba le CDF mo ntate di trial tsena tsa TDS ntate ka tsa ntse di tsama hantla haolo ntate sa le di thagwa ka streken sa ne sa o thabothe mafelo a dikana ka ba o fihlela mo ba ne di le masego mona ba mba tha mona ntate mme bana ba tle ka bo ngata haolo le ba tswa di ba batsedi tse ntate masolo a bekeana ka yang gona ntate ka tsa di tla fetela streken sa ne sa le ribe ka la 27 la 2018 ntate gona le technical center ya Lesotho Football Association e maputswe mo ntate ke gona mo bana ba tla kopana gona teng e leng ka la 27 le ka la 2018 ntate ka tsa ka moga mo e tla boela e fetela streken sa ne sa Beria be re tla tla re ntsha le thathamo le le tsa ntate gona ka moga mono na e tlo tla e fitlha le bone direken tsang le dimbo mogotlong ba fete mogale sekuthuting jalo-jalo ka go fela ga tsona ntate
1: tate gape ka bogotshwanyana ebe go tseetsa under 20 ke ya bone ka re ba ya kampong jwale e qalaneng kampo ya bone
2: go jalo ntate kacha e tle ditlhopha tsa rona gagolo gobane nako ene ga dikolo dikwetso tsena bana ba fumane ya ka bongata gagolo ntate re sentse re na le under 20 ya bašwanyana bona ba shebile di-qualifier tsane tsa cosafa ebile tlabe le di-qualifier tsa AFCON ntate sentse ba sebetsa ba tsa lebeke fetileng jale banana le bona ba tlatla ba kena mafelo a bekeana ntate kacha tle ke ditaba tse ngata tseo mogatlho o tshwereng ka thata gagolo tlhagisong ya dibapadi tsena tse nyane mme nakong e tla ntate re tla boela re tlo bua le ka ya under 17 ya league ya di-under 17 e mogatlho e ntse sebetsa ka thata gore tlo thagoa selemong sane se setšha ntate
1: tate mikia ke nke sebaka sena ko o leboa gagolo mogolo wa ka obeletsatsi le monate le tlhoke tshitiso ke o taba mamele ke yana ntate Mikia he o na tla ka mane ka motsemogolo ka Maseru ka Lesotho ke re ga o tela Maseru o telela mono mme a re le koleetse bapalang ka jeno mogopeng ona wa lefatshe papading ya bolo ke Portugal e nkana le Uzbekistan ka ora ya bosupa goreng ya lesome ke mane mo England tla isano di mo le Ghana athile tsena tsa ICC T20 Women's World Cup 2026 New Zealand in Canada, Scotland, Sri Lanka in Canada, Ireland, Australia, ita isano dimo le tlase le Pakistan. Ke tsona tseno he mamedi tseno go putheletse tsona tsatsin lena o be le tsatsi le monate le hloke tsitiso na lo yena le moifo ka fela go boela go kopana mo sane ka tshepo le ona tumela go mahautla re jara ke wela tsa salagalla Auckland Park.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapala hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka bemka wana ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Otsi shebela basoro ba fela betsotso ga le bile shalo re ga borobong a walla tholwana ka tracksuit a ke tsa Mexico tholwana walla ka nnete ga ai e uitshele ga tsene ke a le bua ka nnete mosebetsi ya Mexico
4: o khone o luya mabenkeleng kwa
0: ke ya mosebetsi ya Mexico tholwana e tla ka maka ka nnete le sa ate
4: ke bona ha tshwane le tse re hlolang re di bona
1: mo special tsa Mexico
4: Kid it's a downtown in Mexico. How trust a mutator coaches a more small street in Mexico? Radibona, that's small, man. Dinner in Tanya, anything.
0: Ka utlwa ke nyatsa ile mo mabeleng.
4: ke lebotle banabeso mo mamedi dumelatlhe go itlhaboleka jeno re tla ke re tlo bua taba ya bohlokwa ba go sheba le go utlwisisa di lesedi lena leo le fumanang ditlhaisweng gagologolo dijong mme re tla ba lesetsibi se tlatla se buisana le rona ka yona taba eno gore batho ba bale lesedi leo ba le fumanang ditlhaisweng tsena tsa dijo ntle le monege re tla buisana le ausi mona go mo re matlafatsang basadi teng ke ausi ya industering ena eo le rona re leng go yona go kgwebo le moruo ka jeno re tla bua ka batjha le soft life e qetellang e ba kentse dikolotong ke tsona bana be se re lebila holo
0: ai mama me di se ke utlwa ka wena wena
4: o bye 089 110 2001 we bona jwa
0: le bona jwa le bona jwa ai ka tla ka utlwa ke hlabeng le mama Thank you, Tuli.
4: Thank you, Batu.
0: Let's show you the biggest morning drive.

0: ke sa batleng mfite ke yone engelane le Ghana sumba ka jeno reng ya le shume Afrika bora tsa honna mkaka general ba two star sebedi tseke betse tuele
1: Sebele sebele tswale sedi FM nna ke monono le nna ke tshwalo ke re lona ba ngolang ka ba bang ba ngola pampiri tsa bona tsa o qetela ka jeno tsepang o la hlanjwetsa re ke ngola pampiri ya ka o qetela o ka mane ka blue gumbush ngola mona le ngola mona te ka nete ka o fela lona ba ngolang ba ntseng ba tswella pele le nna ka nete ke emetse o bona papa diena Portugal ha ho ka mora hore mokwetlisi wa Portugal le yena betla sa gatello e kgolo me ho la ba le mantsa bohloko ka nete ya tswang ho ba ahi ba Portugal ba hle balla ka Ronaldo fela he mme re tsebetsa ho se FM re tla bona le yona e ho na itla tsa majwang ha re kopana o sane hona kwa no radio kobe

0: Mametse zonke sebelesong ya lesedi intliziyo me wena momamedi motle re tsama moho re ho renya le shume le miso imedi o tswile jwang ka jeno wa tsiba ho botsa bophilo ke ntho ya bohlokwa ho botsa fela bophilo hore bana be soletswile jwang ntate o tswile jwang ka mo ka tlumme o tswile jwang batswadi le tswile jwang ka jeno ke ntho ya bohlokwa hle ke ntho ya bohlokwa metso le ha o no botsa hore na le tswile jwang ke ntho ya bohloko dumediso ho rena basotho ke ntho e kgolo wa tsebala kwa dumedisa ha o ya wa dumedisa ha o khutla wa dumedisa hape ho ya kwana batho ba be ba ipotsa hore ke neng o re dumedisa ba hlokomela hore ho rena basotho dumediso e bohlokwa mo mamedi motle ke ka hona ka mehla ke khothalletsang hore tsotella batho bao o ba ratang botsa fela ka mohala fela o botse bophilo ke ntho ya bohlokwa ho bona eo ke ntho ya bohlokwa bana ba bangata ha le dule le batswadi ba lona hobane le a sebetsa le kae kae ka ditsika ka mesebetsi ya lona e fapaneng me ba bang ba kae kae ke re ke mabaka a fapaneng a etsang hore qetellong ha le dule haufi le batswadi ba lona ka nako ngwe o fumana hore motswadi mono ma phelang teng o dula a le mong jwale ho bohlokwa ha kakang hore ho seng ho ho ne ho hong motshea re mantsibuya gafetsa ka mo o ka gonang ka teng o nomoletsetse o mmotsa hore na mme ba ka ontswe ya jwang ntate wa ka ontswe ya jwang ke ntho ya bohlokwa hle ha re kgathalleng batswadi ba rona ha holo bana ba hore tsebang hore re hole le bona ba setse ba le bang o tshwanetse o dule ngwe re ile ka dinako tsohle hore na ebe o ntsa ya jwang ebe ho etsa halang ke ntho ya bohlokwa eno ha re se ke ra iphapanyetsang boikarabelo ba rona ho batswadi ba rona hle ke a kopa a re thuliwa tsiba wa bua ntho ke ntho ya bohlokwa ka nako nngwe ntho tse ding re di nka hanyane o fumane motho letsatsi le feta o sa re letho ho batswadi ba hao ba sa phele le wena o sa re letho ai khona nna ke a kopa hle ha re ba tsotelleng ha re ba rateng ha re nne re ba cheke nako le nako rona mama o ntse ya jwang papa o ntse ya jwang hle e bohlokwa ntho eo haholo fela haholo mabedi e le shumele metse robedi metso tso ka mora hora ena ya borobong o mametse le sedi fm ke la ithabole me hopola hle re tla o forna o ka lebellang horeng ena ya pele ya lenaneo la ithabolle ka jeno hey ho busy magotleng a dineo wa o dimele tlase magotleng a fapaneng a dinyewe me lenyewe ena ya senzo meuwa meiwa ya polao e ntse e tswela pele legotleng la dinyewe le phameng me re a tseba he gore kaofela re batla go bona gore na nyewe ena hantlentle e tla fella kae di a kena dinyewe di a fela batho ba a hlolwa ena e kena letsatsi le letsatsi empa re a ipotsa ha e fele nyewe ena ha e fele empa he qetellong re tlotse ba hore na sephetho ke sefeng nna ka nete ke ne ke latela haholo ke ne ke le motho ya tsebang hore ka jeno ho etsa etseng me maobateng ho etsa hetseng ai khona empa hona re jena atshi ke se ke ya be bude botla ha ke sa ilatela jalo ka pele hona le ntho eno e ke ipotsang yona dipotso tse ke ipotsang gore nyewe ena yona di nyewe di a fela yona ga e fele ga e fitlhe pheletsong empa he qetellong sephetho se tla ba teng mo mamedi motlhe ga se yona fela e magotleng a dinyewe re tla nne re o beye setlhotlholong ga o mamela le ditaba tsa rona tsa hora le hora o tla nne o fumane taba tsa mofuta ona e re fela re fete mabenkeleng re ya gotlha
1: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Helang, matatseng ana, hohle re online. Ke WhatsApp call, di Insta live, TikTok, to where are Elena ha ke sale? Ke recharge di social vibe tsa ka ka Telkom. Mamela, ka 20 randa fela, ke fumana 500 megabytes ya di social bundle tsa matsatsi a 7. Intikane bakeng sa WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Ke re le mgozi manyeo. Metswalle ya ka, ba batla di updates. Ke tlameha ba montho di etsahalang man.
3: Recharge and tap to win sebo sa home botso nya letsatsi le letsatsi. Dial *180#. Hona le melawana le dipehelo. Telkom, possible begins here.
4: Siyakhala mosamfi. E khutlile. Itse sa ho feta pele. Ona ha se mokete o mmino fe. Ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke moho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pauta Mullo, Busan Fest. Tsena tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa 2020 na le metso supile. Sun City Super Bowl. Menyako, etabulwa ka hora ya bobedi motsheare. Diticket tsona di fumane ha suncity.co.za. Le ticket pro hok alaka 350 rand tsa soon. Sefiti, ke siyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag siyakhala mo Sun City.
0: Mamedi ai ho so setse fela tiketetse magolo a mabedi ho seng kwa ho no setse tiketetse magolo a mabedi hore fela re re jwale di tiketi di rekisitswe ka o fela tsa Ziyakhala jale mo mamedi motla e bang o so fumane tikete ya hao ngwaneso iketsetse molemo wa hore o balwe haratsena tse 200 tse setse ha o sa hlola ho ba letseding hape tse tlabeng di printwa ho thwe e batho ke bana ke hona ba patalang ke hona ba tlang ka bongata ha re etse mbonete ba hore o potlake o reke tikiti ya hao ngwaneso hobane ha tsena tse magolo a mabedi di fela fela re tlabe re phatlalatsa mona hore di tikete tsa Ziyakhala di rekisitswe ka ho fela jale ha ke kgolwe hore o batla o bapalong ya batho ba salang a ke kholo batla o bapalong ya batho ba salang iketsetse molemo one setsa ka pele potlaka potlaka potlaka.

Robedi metsotso e mashama mabedi le metso sepileng ka mora hora ya borobong re itukisetsa o kena senelong sa tumelo ka jeno he ndate moruti morapedi di utlwileng o tlobala pesaleme ya mashume a mane a bala etemana ya pele o fitlhela temaneng ya boraro e re ye senelong sa tumelo ka medupi siani a re kena le modisa.

0: Imashime amararo metsotso ka mara hora ya borobong ha re fetele senelong sa tumelo seo re se tlisetswang ke ntate Moruti morapedi di utluleng ho pola hlaiki tse pesalme ke amashime mane timana ke ya pele ho fitlhela ho ya boraro ntate Moruti sebaka ke sa ho
1: ba lukileng ha ba huwa Jehova wa ba utlwa wa ba imolla matswalong a bona ka ofela ba ratuwa moreneng ke le dumedisa ka lebitso la morena le mmoloki Jesu tshebeletso nyena ya senwelo sa tumelo re bala ha mohope Salome ya mashome amane tema ya pele ho fihla ka ya boraro kana ka lebella Jehova ka hutia a itsekamisetsa honna a utlwa ho dumaela haka a nyolla sekoting sa tshinyeho le tibitibing ya diretse a beya loto la ka lefikeng a tisa mehato yaka molomong wa ka a beya sefela se setjha ditoko tsa modimo wa rona ba bangata ba tla bona ho ba tshabe me ba tshepe Jehova lena ke lona lentswe la morena re boka le ho tumisa morena ka lona re etsa jwalo e leng ka Jesu Kriste morena le mopholisi wa rona amen momamedi wa ka ya ratehang Sena ke se fela sa tafita sa teboho. Ka morao ha ho pholosa boimeng bo boholo ba ho hlaselwa ke dira. Mohlomong ka morao ha ho pholoswa ho kuleng ha hae. Le ha e ka ba sebe seo a neng a se entse. O bua ka bopelo telele ba ho emela Modimo. Ho fihla a etsa dintho ka nako ya hae le ka tsela ya hae. Tafita momamedi o tseba hore ho hloka thuso ho bolela eng. O utlwisisa le ho batla thuso letsohong la Modimo nakong eo motho a le maqakabetsing ka yona. O utlwisisa hore ho bolela eng. Ho kenella ha Modimo le thuso ya Modimo di tlisetsa motho sefela se setjha molomong wa hae. Thuso ya Modimo e etsa hore motho abe le bopaki ba mehauhelo ya Modimo. Ya thusitsweng ke Modimo, o bana le sefela se setjha momamedi, sefela sa thoriso. Baneng ba sa tsebe Modimo kapo ba sa tshabe Modimo, ba tliswa ho tshabe Modimo le ho mo tshepeng ka maphelo a bona. Pesalomeng ena, re bona Modimo a nka Tafita sebakeng sa tshenyeho mme a mo tlisa boiketlong le botsitsong. O re mo Pesaleme o beya loto la ka lefikeng, o tiisa mehato yaka. Tafita o bolela pholoso ya hae phatlalatsa mme ka hoo o tiisa tumelo ya setjhaba sohle ho Modimo. Sefela sena se re elellisa hore Tafita o tswile ho pheleng ha ho ngongoreha empa jwale wa rorisa. O tletse thabo e kgapatsehang, o tletse teboho. Le wena ngwaneso, Modimo o na le hona ho ka ho ntsha boimeng le bothateng a beha leoto la hao lefikeng le tileng. Ngwaneso ya ratehang, lebella Jehova ka ho tia, o tla itshekamisetsa ho wena. A utlwe ho dumaela ha hao. A ho nyolle sekoting sa tshinyeho se tshabehang. A ho nyolle tibitibing ya seretse. Modimo o tla beya loto la hao lefikeng. Modimo ngwaneso o tla o fa sefela se setjha. Modimo a le hlohonolofatse. Modimo a le tiise. Modimo a le boloke a le baballe. Mohau wa morena wa rona Jesu Kriste. Lerato la Modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang di be le rona bohle jwale le ka ho sa eng kae amen
0: re le bahle ntate moruti morapedi di utlwileng ke yena ya neng a re tliseditse molaetsa wa senwelo sa tumelo mehe wena mo mamedi motle mesoso e dula gantle go e mašoma a mabedi le metse mehlano pele go gora ena ya lesome
2: tshebeletso gara ditshebeletso lesedi FM
0: mamedi lena letsatsi ke la labobedi ke letsatsi la gore nke ko lothe ya kore ko lothe me ha re ne re le sekolong ne re tla re ke revision re etsa revision jale ke batla go bona gore na ga re ntse re bua nakong ye fetileng o ne o ntse o di beya ka tlhogong ka mona dikarabo tsa dilotho tse fetileng jale ka jeno selotho sa pele fiefiela mogolo a tswale sa bobedi banana ba itshwereng matheka a kontetsetse 086 000 3084 re bone gore na o motho a tshwarelela mogwa gao na a re utlwe gore na motho a tshwarelela na mogwa gao 086 000 3084 ke nomoro yaka ya mogala kwano ke letsatsi la dilotho wena mo mamedi motle mme gopola gore ga re reke ga re reke mona re araba selotho re fana ka karabo jale mongwe tla re thulege ke se reketle a ke rekise mphe karabo fela Lesedi FM dime.
3: Hello Tuli.
0: Hi my darling, ho jwang?
3: I'm not.
0: Hey.
3: Sapile.
0: Au, askisi. Hello Lesedi.
4: Hello Tuli baby.
0: Dimela ntate le kae?
4: I'm not le kae Tuli.
0: Ke teng ntate.
4: Ala se lo tsa pele sore.
0: Fiefie la moholo a tswale.
4: O ile ga nna sa bobedi jento.
0: Banana ba itshwereng matheka.
4: Ke dikopi
0: ntate ke lebuile
4: ke lebuile
0: a se mo he ke lebuile ntate wa ka Lesedi FM dumel mami di dumel hello dumela hello
5: ho ka se kae
0: ke teng ntate wa ka o kae
5: ke te
0: ei
5: ha pili se na sa ke tiella
0: moholo a tswale
5: ke se le ka fela ke ditaola
0: ntate
5: fa o bedi gana o itseng
0: banana ba itshwereng matheka
5: ba bantse ba
0: ke lebile ntate a se mohe Lesedi FM bomamedi dumela
6: gotsa Thuli
0: dumela mme o phela hantle
6: ha monate le kae Thuli
0: ha monate mami
6: sa pele ke mokoko sa bobedi ke dikopi Thuli
0: sa pele ke mokoko go lokile mo ratume ke lebuile utlwa
6: thank you
0: mme bye bye Lesedi FM hello
6: hello Thuli
0: hello mme
6: ke le kae
0: ke teng o kae mme
6: ke nkgone nompi sa pele ke mokoko sa bobedi ke dikopi
0: ke lebuile mo ratume
6: thank you
0: mme Lesedi FM dumela
7: Ke teng,
0: ke le bona ntate.
7: Mme sa pele ke dikaola.
0: Ei.
7: Sa bobedi, ke dikopi.
0: Ke dikopi. Ntate,
7: ke motlhoko wa ka sasolo ka mo.
0: Ntate motlhoko wa ka sasolo. Ke le bona ntate motlhoko o tla mamela wa ile seng a ke fana ka dikarabo gona o di otlile di le pedi na.
7: A mme Thuli.
0: Thank you ntate motlhoko wa ke lebuile.
7: Ke a leboga mme.
0: Thank you ntate.
8: Ha ho supermarket e cheapo feta you save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokontsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya Uprin Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang Hanyane, kamisa.
9: Ha se letlolenyana fela la pension. Ke kgotso moyeng ho basebetsi ba mmusong ba fetang 1.26 million le ba seng ba behile mejafatshe ba fetang 565,000 le ba mohedi. Ke titjhere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bokamoso ba matshweletshwele. Mooki a qetileng bophelo ba hae kaofela a o ka ba bang le yena o sa ka nna a hlokomelwa jwale. Ha se fela 2.69 trillion ranta e tsetetsweng ka boikarabelo. ke di data sekolo tsa ditlogolwana ke tefello ya melemo e fetang 167 billion rand selemong sa ditshelete sa 2025-26 fela dilemong tse mashuma mararo ka ofela GEPF ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang GEPF your investment your future
10: bafana bafana
11: munua bafana bafana ba ile ke na tshirisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe Mose mafatshe ga America, Canada le Mexico.

0: lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
1: Tlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM ke molelwa.
2: Mamedi, ho jwalo re sentse re lebeletse ka tshepo hore ka labone mesong ka hora ya boraro ha bafana bafana ba tlabe ba nkana le South Korea dintho di tla tsamaya ka moo rona re batlang di tsamaye ka teng. E phela rona ma Afrika Borwa ho na le ka moo re batlang di tsamaye ka teng. Re batla tlholo. Re batla tlholo me rena le tshepo ya hore bafana bafana ba tla hlola South Korea ebe le rona re ikutlwa re le motlotlo, re ikutlwa re le motlotlo ebile se rona fela lefatshe le tla ikutlwa le le motlotlo ha Afrika e ntse e tswela pele dipapading tsena tsa mohope wa lefatshe. E re he mo mamedi motle ke a mona o entse boikitlaetso wa araba dilotho tsa kajeno me haeba selotho sa pele fiefie la moholo a tswale o itse ke ditaola o nepile banana ba itshere matheka ke mabekere kapa dikopi ha o fane ka dikarabo tseno he o tseba ngwane se o nepile ka nnete ntate motlokwa ke wena ke utlwileng ka nnete o di nepa di le pedi dilotho tsena o fana ka dikarabo tse nepaetseng di le pedi ntate motlokwa o di nepile ntate motlokwa ditaola mabekere kapa dikopi e leshome le metsesupileng metsesupile hora ena ya leshome. Hei momamedi ho a bata wa bona maemo a legodimo a matsatsing ana ka nnete ke ona a climate change wa tseba rena re tseba how to mohudi o teng ne re tseba hore letsatsi le tlo tshaba jwale matsatsing ana ntate mohudi o tsamaya le dipula ha o sa tseba gore na hantle ntle boemo ba legodimo bo jwang ka mona pula e ya fafatsa ka mona ke mohudi o teteaneng e tlile go gang fela ka nnete climate change ke ntho e re tshwanetseng gore re tsebe gagolonyane ka yona ke se etsagalang gona jwale ka boemo ka maemo a legodimo ke se etsagalang ka nnete gona jwale jale go a bata momamedi motle apesang bana tle apesang bana ga ba ya mane dikretšhe a ba apeseng ba pare ba futhumale le ba yang sekolong dipendosi ga di amogelwa sekolong ba rotseng dipendosi athe ba bang heka nete ba qetile go ngola ba se ba le malapeng go se o le monate fela go se o le monate fela go a bata le go batho ba balo ka nnete go a bata go a bata go a bata mme maria tsena ga o bata batho ba bangata ba iphumula fela. Ee, batho ba bangata ka nnete ba iphumula fela.

la motho a re mm ke iphumula fela ka nnete ke tla hlapa hantle ka weekend e ba tsho jwalo ke iphumula fela ha ga be ke tsena ke tla hlapa hantle ka weekend empa he la o iphumula fela ngwana se iphumula ka sesepa sebedisa le sesepa se ka be se ba metsi fela wa tseba monko wa mmele ha wa loka ha wa loka re batho ba feta pela ha o mona e be ba ntse ba sonya dinko a ha wa loka tjale le ha o iphumula fela ngwana mme iphumule ka sepa tlotsa sesepa semara sesepa mono o iphumule ka pelenyana o nto o tsamaya ba bang ba iphumula jalo mare motho a ntse a rwetse dikausi e ke a tshaba maria ka nnete maria e tsisa batho mehlolo bana jalo ngwaneso itlhokomele ka nnete le ha e ba o yeno ya reng ke iphumula fela ke tla hlapa hantle ka weekend hlapa ka sesepa ngwana mme o semasemare mono o tsebeng ga monate ile shume le metse mehlano metsotso pele hora ena ya le shume ke nako jale ya ho suthela mesole ya rona ya tsohanga ba sentse ba le teng le bona ba tapatapa pela ka mona ba re ka jeno thuli re tlo shebana le taba ya motho eo o sa motsebeng ke ditaba tsa bona ka jeno lena ba bua ka motho eo o sa motsebeng hopola hle ditaba tsena di hlophisetswe ke ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ne ho le Sedia FM enriching minds enriching lives.

Dumelang dumelang metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong engwe hape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Paleng ya kajeno re tlo shebana le motho eo o sa mo tsebeng. Motho eo o sa mo tsebeng ke motho eo o senang kamano efe kapa efe le yena, kapa kopano efe kapa efe le yena. Hape e ka ba motho ya ka fumanwang sebakeng seo a hlileng a sa duleng ho sona. Hangata batswadi ba bolella bana ba bona hore ba seke ba bua le batho bao ba sa ba tsebeng, ka hobane ba ka ba kotsi ho bona. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: na le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana baka.
1: Dumela mme Mathe.
0: Le phetse joang ka jeno?
2: Re phetse hantle re tsi boena mo go.
0: A le nna ke phetse hantle bana baka. Mpulele, na le kile la tiana le batho bao le sa batsebeng. Na o kile wa ba motho ya sa tsejweng sebakeng se itse. Batho ba motse o ba ile ba o tshwara jwa.
3: Mme Masebe, ona re ne re ile di tlhubiselo tsa ba lei na heng engwe kwana. Ho ile wa etsa la hore ke entlo nya boithuso. Ha ke hudla. Ke ile ka bona bese ene e tsona le yo ke neng ke palame ka mmala. Ke ile ka latela mogopi o o neng o ya ho yona. Empa ka fumana hore ha se batho ba tswang sekolong seo ke neng ke tswa ho sona. La ho le jwalo. Ba ne ba ntshwere hantle.
2: Ke a kgola hore o ne o lla hlone.
3: E hlile ka nanelo. Empa ka lehlohonolo, ho ne ho ena le leponesa le neng le ntse le etsa tsebiso ya hore ke lahlehile.
0: Ke a utlwa bana ba ka, mamelang he. Ha o sa tsejwe mfihlang teng, kopa thuso ka potlako. Kajeno ke tlo arolelana le lona pale e monate e buang ka batho bao re sa ba tsebeng.
3: Batho ba re sa ba tsebeng?
0: E ya hlone.
3: Nna ke ba tshepe mme Masepe. Mohlomong ba paleng ena e o tlo go phetelang yona bona ba tshepaga.
0: Tlhoni ngwanaka jwale ke nako ya pale o ko thole o mamele. Batho ba babedi ba sa tsejweng ba ile ba fitlha motsaneng o mong bosigo. Ba ne ba tlile ho morena wa motse ona mme ba ile ba re.
4: Morena, nna re ka hlola bosigo bo fela motseng oo hao. Ha o bothata banna, ho na le ntlo ya batho bao re sa ba tsebeng ka hara motse ona wa rona. Le tla robala ho yona, ho na le dijo tseo le tla di fumana pele le robala. Empa le tsebe sena he motseng ona wa rona, ho na le molao. Batho ba sa tsebeng ba ka robala moo phaposing ya batho bano ba sa tsebeng. Empa ba se ke ba kgona. Ha ke re la utlwana?
3: Ee, ya more.
2: Sena se makatsa e le ka nnete. Empa nna ho na le motho ya robalang a sa kgone mme Mathepe.
0: Kananelo.
2: Mme Mathepe.
0: Ke nako ya pale hle ngwanaka. Tseo tsotlhe ke tla di araba ka morao. Yaba morena o tswela pele o re.
4: Mora re bolaya batho ba kgonang.
0: Batho bana ba babedi ba sa tsebahaleng ba ile ba leba phaposing eo ba bolelletsweng ka yona. Ba ile ba fuwa dijo tse monate haholo moo. Yaba ba tsamaya ho ya robala. Bonneteng ba ile ba robala ha monate. Hora ya pele ile ya feta. Ya bobedi le yona ya feta. Ke ha e mong wa bona a qala.
3: Ne Mathepe. Ke bona kotsi mona. Banna bana ba tlobolao.
0: Hei hloni, o go thule hle. Motho e mong ho banna bana ba babedi ba sa tsebahaleng o ile a utlwa ha enwa e mong a kgona. O ile a nahana.
4: Batho bana ba motse ona ha ba ka utlwa hore ho na le motho ya ntseng ya kgona ka moo ba tla mmolaya.
0: O ne a batla ho mopholosa. O ile a qala ho nahana. Yaba o qalella ho bina.
5: Leto. Leto la rona he. Ha ba batle he. Ha ba rona he. Re bolai e ke ne matateng e motho o metse e hare a tlameha e
0: ka ho he e mong o ne a bina e mong yena a ntse a gona
5: ntse re tsamaya he tsileng mo he ka mo tsona he re fumana batho ba mona he ba molemo he
0: o ne a hlile a bina ha monate batho ha ba ka ba utlwa ho kgona ha enwa e mong ba ne ba imamelletse pina fela ya ba batho ba mametse ba qala ho tsika ba bang bona ba ile ba bina mo le bona ha ba ntse ba tsika banna basadi le morena ka boyena ba ne ba tsika busu bo bohle ka motho e monya sa tsejweng a ntse a gona e monyena a ntse a bina batho ba ne ba le haufi le phaposi ya bona bona ba ne ba ntse ba tswela pele ho bina le ho tsika Hoseng ke ha batho bana ba sa tsejweng ba tla ho morena ho dumedisa le hona ho molebowa ka kamohelo e mofuthu eo a ba fileng yona. Morena o ile a leboha mme a ba fa mokotlana wa tjhelete.
4: Hela banna baeso.
2: Morena.
4: Ke lefa tjhelete ena ka bobedi ba lona banna. Re bile le nako e monate le lona mona. Re ne re bina mmoho le lona ebile re tseka. Ka nnete ke a leboha ho menahane banna.
2: O lebohile
1: rona morena.
4: Kgomo!
0: Yaba batho bana ba sa tsejweng ba tsamaya empa ha ba le tseleng ba qala ho ngangisana.
4: Empa re tla golelana tšhelete e jwang?
0: Ho botsa e mong wa bona.
4: Ke nna a lokelang ho nka karolo e ngata ya tšhelete ena.
3: Ke obaneng hane wena o ne o bina maobane bosiu? Na ke obane ke ne ke kgona?
4: Ke nna a lokelang ho nka karolo e kgolo ya tšhelete ena.
0: Monna e mong o ile a re.
3: Ke nna a lokelang ho nka karolo e kgolo ya tšhelete ena.
0: Monna e mong o ile a re.
4: Ho jwalo. Empa batho ba motseng monana ba ke be ba o bolaile hobane wena o ne o kgona. Pina o kineng ke bina ile a pholo sa bophelo ba hao o lokela ho nteboa mona le hona ho mpha karolo e tumahadi ya tšhelete.
0: Bobedi bona bo ile ba ngangisana ka boemo bona ho fihlela ba se ba sa tsebe hore na ba etse jwang. Ya ba batiana le monna moholo e mong ya neng a ituletse ka thoko ho mmila. Ba ne ba ntse ba tswela pele ho ngangisana. Monna moholo enwa o ile a ba botsa hore na ba tseka eng. Motho ya neng a kgona o ile a hlalosetsa monna moholo hore na ho ile ha etsahalang. Mme monna moholo o ile a mamela ka kelohloko. Ka mora hore a utlwe pale ena ya banna bana ba babedi, o ile a re ho bona.
6: Bobedi le lokela ho fumana karolo e lekanang ya tjhelete ena.
4: Ebe re ka mo leboha jwang monghadi?
0: Banna bana jwale ba ne ba thabile haholo. Ho ba ile mba arulela monna moholo karolo e itseng ya tšhelete ena ya bona ho molebowa. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke kgolwa bohle le ile yana tefelwa ke ho mamela ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Ke banna ba bakae ba sa tsejweng bao ho buang ka bona moo paleng e?
2: Ke banna ba babedi mme Matshepe.
0: Ha ba ntse ba tsamaya ba ile ba kopa boroko kae?
3: Ba ile ba fihla motsaneng o mong mo teng ba ileng ba kopa boroko teng mme Masebe.
0: Ke eng seo batho ba sa tsejweng ba neng ba sa lokela ho se etsa moo motsaneng oo se neng se bile se sa batlwe ke morena wa motse oo?
2: Ke hore ha ba robetse ba kgone mme Matshepe.
0: A ko re hlalosetse hore na ho ile a etsahala eng bosiung boo?
3: Ho ne ho ena le monna e monyaneng a kgona ha robetse mme Matshepe. Ya ba e mong o binapina hore morena a se ke a utlwa.
0: Ke mang ya ileng a boloka monna eo? Ya neng a kgona hore a bolawe.
2: Ke monna a neng a tsamaya le yena mme Matshepe.
0: Ha ba qeta ho fuwa tjhelete hore ba e arolelane, ba ile ba qala ho ngangisana. Ba ile ba kopana le mang, yena o ile a etsa eng?
3: Ba ile ba kopana le monna moholo mme Matshepe. O ile a re ba arolana le tjhelete ka ho lekana.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
7: Tsamaya hantle mme Matshepe.
8: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Ombe ubuluke. Disolumse joloka 900 gram ya delicious cheese ya cheddar kapa ya kauda tak pamalat. Ka 119.99 elongwe. O reke di 400 gram divi kapa divi ka fade ta right brand pilchard. Ka 40 rand. Le 8 pack ya di toilet rolls sa one ply ta twin saver. Ka 44.99 fela. Di fumane o fihlela ka di 12 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Yakala mosamfiti ikhutile itshisa go feta pele bona ha se moketi wa mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ke moholo di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanner Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau Tisetsa Mollo Busan Fest tsena tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa mashume a mabedi a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hook alaka 350 rand tsa so sefiti ke ziyakala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziyakala mo Sun City.
2: Mamidi a re fetela ho monghadi Lucas Moloi ka lihlo la setšhaba re utlwa rona re ka lebelelang bosimo ba kajeno. Monghadi Lucas Moloi, dumela ngwaneso.
3: Dumela ngwaneso, wa letsogile.
2: Ke a phela, o phela hantle abuti.
3: Ya, go monate.
2: Ke a leboa hle, re ka lebelelang bosimo bo ho lihlo la setšhaba.
3: Gompieno mo leitlho la setšhaba re tlile go lebelela kganyana e buang ka babueledi kgotsa tsone di-lawyera. Babueledi ba batho ba bantsho ba utlwa e keteng puso ga e batla e le ko tlhogong thata ka gonne tiro e nka reng e kgona go ba godisa jaaka babueledi ba e fa difeme tsa batho ba ba tshweng. Seo se dira gore bone ba salele ko morago ebile e dira gore le serodumo sa bone se sa itsagale thata ka gore bone ba fiwa ditironyana fela tse di rileng tse dinnyane tse e leng gore ga ba kgone go ithuta ba itlhagise ka magetla gore le bone jaaka difeme tsa batho ba bantle ba kgona. Segolo jang batho ba bomme ba lile thata gore bone mo industry-ng kgotsa mo professioning e ya babueledi ga ba tseele ko tlhogong thata ebile bana ba ba tswang ko dikolong ba ba tswang ko di-university ga ba kgone le gone go tsena mo difemeng tse tsa batho ba batswe gore ba kgone e nne di-atteni jalo le jalo ba kgapelwa ko tlhoko. Seo ke tlhobaboroko e ntsi thata mo setheong sa babueledi le gale tseo tsotlhe tse re tlile go di utlwa mo leitlho la setšhaba gompieno bosigo ka ura ya borobedi.
2: Ga itsede ka ke lebile haholo ha tiene hape na kunyetla.
3: Go le bogile rona.
2: Thank you.
4: Le seria pen. A ke mo le.
2: Mamidi re tlo bua le moeti re bua ka taba ya bohlokwa ho bala le ho utlwisisa lesedi le fumanehang lihlaisweng tse ngata tseo re di rekang. Haholoholo ka jeno re shebile lesedi le fumanehang lihlaisweng dijong. Dijong o tla fumana ntho engwe le ngwe e rekang e na le lesedi le manameditsweng ho yona mo ntho eo o e rekang. Mo ba hlalosang ntho engwe le engwe ka sehlaiswa seo. Jwale ho hlakile hore boholo ba rona ke nnete re kgothalla ho ja dijo tse nepahetseng bakeng sa bophelo ba rona bo botle. Empa hona le karolo eo re lebalang hore e bohlokwa hore o tsebe hore na o jang, keng seo o se kenyang ka hare ho mmele wa hao, mme se na le eng se tlo sebetsa jwang ka hare ho mmele wa hao. Lesedi le fumanehang dihlahisweng ha se hangata re lebalang. Le haeba re a lebala, ba bang ha re le utlwisisi. Jale ka jeno he re tlo bua ka yona taba eno metsotsong ena e leshome le metso e mehlano ka mora hora ena ya leshome le setsibi sa rona. O seke wa fetwa ke taba ena ya bohlokwa mo mamedi motle. Re fela re fete mona re a kgutla.
1: Ziyakala mo Sun City ikgutlile e tshisa ho feta pele.
5: Ona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika bo. Mokete ke moho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanne, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau tisetsa mollo, ho Sun Fest. Tsena tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane. Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za. Le Ticket Pro ho qala ka 350 rand ka sesong. Sefete, ke ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag ziyakhala mo Sun City.
2: Mamidi o tlile ke le ka hlalosa o seng hona ka re molaetsa ke o reng ho setse diteketi e ka nna ba jwa le hadisa le magolo a mabedi batho ba ntse ba potla ka hanyane hanye e ka nna ba re bala le kgolo le metso itseng jwale e tsa bonete ba hore wa potla ka he o reka tiketi ya hao hobane mokete o mafelong a na beke ha re sa bala nako e ngata jwale re bua ka mokete o etsagalang mafelong a na a beke matsatsi a ntse a theoha a ntse a theoha re ntse re bala re etsa countdown mabidi motle re kopane le Medineo Mopedi le Phuthi. Medineo Mopedi le Phuthi ke assistant director mona tabeng tsa phepo kapa tabeng tsa dijo me yena o kamana ka setrekeng sa Thabo Mofutsanyana me ke setsebi ditabeng tsena tsa phepo Medineo. Medineo o dumela mme
6: Dumela ngwaneso wa phela.
2: Ke phela o phela hantle Medineo.
6: Ke phetse amnato wena ngwaneso ke dumela ke dira mang ya le tedi FM.
2: Re le bo hahle se jwang se gane hle Medineo.
6: A ngwaneso ke go ha se putso.
2: Se le tlo he tsinthe na le tlo e tse lo ja
6: ka mo. Ba ba ha se le ngwaneso.
2: Ah Medineo a o hle. Impa he ke na kwa teng Medineo re tla reng ngwaneso. Re tla re
6: ke ka hona le se ke na kwa sopho
2: ha ke na kwa teng re le bo Medineo wa tseba re bua ka ntho e hlokolosika jeno le tsatsi le leng le leng di milione tsa ma Afrika borwa di nka qeto ya hore di fepe malapa a bona le bao e leng hore ba gona hore ba fepe jwale taba ke ena ya hore re batla ho dula re phetse hantle ka dinako tsohle empa hona le ntho e kgolo eo re lebalang hore ke karolo ya bophelo bona ba rona bo botle ha re ya mabenkeleng mane o tla fumana re ntse re sheba hore ena e thekwa efeng e thekwa e tlase ke efeng re shebe hore na ke reka efeng ke reka brand bofeng ntho tseo kaofela tseo re diela hloko empa ntho kgolo e re sa o eleng hloko ke hore re bale le ho utlwisisa lesedi lena leo re tla le fumana le manabeditse dihlahisweng tsena tsa dijo tseo re di rekang bohlokwa ba hore re etse seo ke bofeng Medineo.
6: Mone so ho bala dipampitshana tsena tse manametseng dihlahisweng tsa rona tsa dijo ho bohlokwa haholo hobane ho re fa tsebo e kgethehileng ka sehlahiswa tseo ka phepo tsa bophelo bo botle hore sehlahiswa tseo seo o se rekang seo fa eng e tobane le molemo kapa e sa tobane le molemo eo tlamehang o e fokotse kapa eo tlamehang o e eketse ha o ja ebile se tlabe seo bolelela hore e se na le eng e na le eng e kae le eng le eng so dintho kaofela tse bang di kentse moo ka molao di lokela gore di bewe mono gore batho ba kgone go utlwisisa ga ke ja ntho e itseng e na le dintho tsa botlhokwa go ne go tlo re thusa gore go na le batho ba nang le di-allergy gape motho o tla kgona le go bona gore ntho ena e ke nang le allergy ya yone e teng mona ke se ka fedisa setlhaisa tsena kapa batho ba bangwe ba leka go lwantsha mmele ba tla utlwisisa gore mona sukiri e ngata kapa batho ba di-high blood ba tla utlwisisa gore mona go na le letsai le lengata jalo jalo wena ngwaneso ka mantsana a maatla ebile e thusa le gore re thibele mafu ana a seng a tlwaelege a bakwang ke dijo gore ga re je gantle dintho tse ka reng tseo re a thibela ebile re kgona le go alaola ana re ka fela ra bala dipampitshana tse
2: ngwaneng Medineo motho a ka re lesedi le o tla fumana le ngotswe mono ka nnete ke bone e le lengata gagolo empa nna nka botsa gore na ntho pele e o mahloka a lukelang hore a qale ka yona ha ke sheba lesedile o ke efe
6: ha o no kare wa sheba ka go lana e hore a mpitsana e ka re e o bulana ka go lana e o motho a izang ke e kana o ba ne ha e di le jalo ba mpitsana e mo le e mo ka o bulana hore ha o ja mona ka re lana ya motho a le mo e kana ka mantsa mang se di tsai ntho e nngwe le e nngwe e ka reng e ngotse moo e ka be e manamisitse e begile go ya ka karolwana eo e re tsetse motlhala motlhomongwe o reka sopho ya o bolelela gore karolwana ya e o tsewang ke motho kee kana e be o bolelela gape gore ka ra sephuthelwana se go dikarolo ditlhano jale karolwana e ditaba di ka be di beiwe go ya ka karolwana ena gore karolwana ena e na le mafura a makana e na le di-vitamin tse kana e na le eng e kana e na le tsikiri e kana e na le eng empa ga wena o ka ja sephuthelwana tseo kaofela o tla tlameya o utlwisitse gore o tse o jele karolwana makgetlo a matlhano
2: Hanyane fela medineo hanyane fela re fete mabenkeleng re ya khutla re tlo bua ka yona taba ena re tsole pele
7: Na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Wa ratwa. Wa le sedi FM.
2: Medina o ka tswela pele o nontso bua ka mehlala e o neng o ietsa le sedi la dijo tse ba mohlomong o ka le bona lengotsi mono ditsukere mafura jwalo jwalo.
6: E ya o ne tsikile ke bua ka kagola ba eo. Ka mora kagolana e ke tlo ho ho ga le mona se ke tlo re ha ke bala ditaba tsena tse ngotseng ditaba tsena di bua ka kagolana yane e ke dileng ka yena mohlomong ha ebe ke kutlwana sa ha e le di gramo tse mashima a mabedi ho tla bo ho bolela ho kagolana e le ngwe ke gramo tse hlano wena wa tseba ho ke kutlwana tsena sa ha ke tsamela ho bua ke batho ba bane ha o ka fisa o le mong o tlo o jile di karolana tseno ka o fela o le mong Ya ba baby e le botlhokwa ga go le ke hore re lekela go tseba hore na ke eng di nontsa tse re lekolang go dikoba hore re dire re phetse hantle. Re tseba hore ke kere le tswai le mafura ke tsona dintho tse ka sehlogo. Ke le re a sheba he mo hore ho ina le tsikiri e kae, ina le mafura a makae, a mofuta ofe, ina le tswai le le kae. Re ka be re rena le tsebo e re ke tsa mothala ke tsere ba tla o tla bo tsema ha wa tshwanela go ja tsikere e feta di gram tse hlano empa mon ha o wa sela o fumane go di gram tse mmono di le kholo ka ofela o tsontse o tlitsa gore a tshe ena e tsikere e ngata tsela e o fa le tsedi ga yana ntwa ya gore ha o ba le tiro ya go o lokela go ja a kae kapa e sentse e o bontsha gore e na le tsikiri e kana kapa letsele e kana e be nne e bue gore le godimo kapa le tlase ga e bua gore le godimo oa tseba gore ae mona nna motho a di-high blood ga ke a tshwanela go empa ga o le motho a phetseng gantle o santse o bona gore e tsho jalo go molemo go e sala morago gore mo o tlo thibele high blood yane e tsokang e o tshwaga
2: ke ne ke tlile ke tlo botsa yona ntho eno
6: ke ke hore o sheba hore na go na le eng ka gara se se tlhagisa seno ha nka sopho gape re tlala ka yona re tla re re sopho ke se sopho mana ha ke a tlala le joy di jo ntse na taka ho tshe ke ke ka tsana joy empa ha o sheba hore se tlhagisa se na se na le eng ke bua ka di ingredients ke tlhagisa se na ntlha ya pele e ka sehlohong go tlo go tlhaga letswai ka mantswe mang di ne go ya ka bogolo ba tsone e ngata ka fetisisa e ngwala pele go tle tse e latelang fela ga o kgona go bona gore go itse ke seka sa letswai maara ga ke nka se tlhagisa sena ke se bala ntlha e ka setlhong ke letswai e sentse e njetsa gore le yona ga e batlege ngwaneso
2: dintho diphoso tse ngata tseo motlhomong le letlhoko

0: tsirekwe ga ena kekere e tshetseng ke ka motlhala empa ga o sheba setlhaisa se ke monate ebile se kekere o tlo iketsa gorena gobaneng se le monate jang ke gobane setlhaisa sela se na le kekere ya tlhago jalo wena ga otho o seaka kekere e ngata o bona go thwe ga gona kekere e tshetseng o senka gore ae ga ena kekere jalo go se utlwisise melaetsa ke ntho ya botlhokwa gore ga o utlwisisa gore kekere e mona e kana o utlwile go thwe ga ena kekere e tshetseng ka mantse bangwe ga utlwisisa taba ya gore ya tlhago maga yona e teng gobane ga ba nongola jala kere gobane ba tseba gore batho ga ba tshwanela go ja kekere e ngata e nngwe ya botlhokwa ke gore o tsebe mabitso a mang a buang ka kekere kekere ga e ngolo fela e le kekere e tlabe e ngwala ka mabitso a mang motlhomongwe re kere ga o baba mono setlhaiseng o tlaba o bona go ngwetse fructose kapa sucrose kapa glucose syrup mo cane sugar mo molasses dintho tseo ka o fela di se kekere wena gobane ga o di tsebe ga o tlo tseba gore ntho tsena ke kekere wa reka ga ona mathata a the dintho tsena di na le kekere o tshwanetse o tsebe ga o bua ka fructose kekere eo e kae gobane ga e fitlha ka ga mmele e le etsa mosebetsi wa yona kekere
1: jale ha re qetela fela mme Dineo jalo ka ga ke tseba gore ka nako jalo ka o qeta o tlhalosa mantswe a sebediswang mono e ka nna ya ba ga se mantswe ao batho ba tlwaetseng gore a bolelang kapa ba tsebang gore a bolelang jale e ka qetelela e kopakopantse motho a sa tsebe gore na eng ke eng jale keletso o ka fanang ka yona ke efeng mme Dineo mabapi le gore batho ba etse kgetho e nepaetseng gagolo ga o ya mabenkeleng mane o etse kgetho e nepaetseng ya dijo tse tla o thusa gore o phele gantle
0: wa tsewa ntlha ya botlhokwa gagolo ke gore o utlwisise taba ya di-ingredients tse kenkeng moo gobane di kabe dingwe tse di le ngata ga o ka ithuta go di bala o tlo di bona gore ke ka setlhogong re ke etse motlhala kere ka wane o kodileng wa gore ke eng tse ka gara sopo ga o tlowa fela o se kopana le letswai o santse o utlwisisa fela gore ntho e ka setlhogong bona ke letswai jale kotite le yena sopo ga o esa wa e utlwa gore e letswai jale ke ntho ya botlhokwa gore o tsebe gore ditlhaisa tse nang le letswai ke di feng ka ntle go letswai ntho e nngwe le e nngwe eo o e phegang e le letswai e na le letswai jalo ga o batla go ja ntho e nang letswai o le motho a lwantshang kgatelelo e gameng ya madi tatso e tshwanetse e fapane dinoko ga ke etsa motlhala re tlwaetse dinoko tse na se sotho ka mmala epa re na le dinoko tse natse o tla fumana di le godedi bo cayenne pepper di le tala di-hepsy di le orange jale ga o ka wa sheba mofuta o wa dinoko le ga o dija ga di letswai empa di na le tatso ke e nngwe ya ntho e ka thusang batho ya bobedi ke gore ba ithute go sheba gore saving size eo ke ntho ya botlhokwa ga a bone saving size a seke a ja go feta saving size e beileng moo karolwana eo ke yona e tlobang ntho e tlo ba thusa gagolo gagolo batho ba batlang go tsela mmele ke bona le batho bana ba high blood le batho ba kekere ke bona ba tlo unang molemo gagologolo
1: ke lebile tlhe mme Dineo ka taba tsena sa botlhokwa mme Dineo Mopedi le Phuthi ke ena moeti wa rona ka jeno re lebile mme ga re kopane gape nakong e e tlang tsatsi le monate ke lo bala le nna gobane le nna ntse ke le tjena mme Dineo ke na le onka fela jale ke nako gore re ithute o bala ka nnete gobane lesedi leo le tla etsa gore re phele gantle ka nako tsotlhe ke a leboga mme

asimohe ba medi o ikutloetse hore lesedile o le tla o thusa o kgetha dijo tsene ba itseng ba kensa melo wa hao le bophelo ba hao jalo ka ho bona hore batho ba bangata bana le mafu a mangata amang a ona ke mafu a sa phekoleheng jwale ho ipaballa ho molemo ka nnete ho ipaballa ho molemo ha re etseng jwalo re no bala hore na pampitsana eo e ngotseng mo e reng o e utlwisise e bang o sa e utlwisise mohlomong o ko botse o google mono founung ya gago mono o shebe gore lentswe le ebe le bolele o se ikutlwile o sa tlhalositse ka nnete medinong mme boholo ba rona ka nnete le nna ke ntse ke le tse ding ke na le go nka fela ga se yangata ka nnete re balang gore na lesedi le reng e re ge renke pina e tla ka Patti LaBelle If Only You Knew ka mora mono ke tlang ka Musa Nomkhita.

0: kgwedi ya batjha. Mme re re go le tlobo le letjha, emang ka maoto. Le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng, mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
1: Lapeng la rona re nwa Carmen Pure Rooibos Tea ka tsela tse fapaneng. Pali o e batla e le tswekere ka lebese le lengata. Lerato o e batla e loile e tšhesa. Thabo o iphoka ka kopi ya tonanagadi e na le tea bag. Nna he ke enwa ka kgaba ke ithuletse ka pelong ke kgotsofetse. Go sa kgathalee gore o enwa jwang, Carmen Pure Rooibos Tea e dula e lelemela. Nna tefelwa ke tea mangkgonthe ya Aforika Borwa. E fumaneha disupermarketeng tse ngata le go caminti.co.za. Come in pure rooibos tea. From our soil to your soul.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a lete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Maraha se ne di fela a wela. Setjhaba se senang boeletsi se a timela. Nyakallang Basotho hore le

0: fetele go dimakatso folotsi go tla rena re ka lebellang le naneng la ditaba la imatlafatse ka jeno dimakatso o tumela ngwane
1: go tsola ka ithuli
0: ya phela o phela hantle
1: ke pitse hantle ngwane so ke lebuile ha holo mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi fm le wena ke sentse e ke o dumedisa ka jeno go tsoga tlatlang re dile kola go imatlafatse re fumana hore ditsibisa ditaba tsa moruo di bontsha ha ona le gona halo e kgolo ya o theuwa ha ditheko tsa mafura University ya Free State e Bloemfontein e tswere seboka se tlhophisitsweng ke lefapha la temo sa dipontsho tsa batjha temo sa matsatsi a mabedi ho bontsha ditlhahiswa tsa temo tsa batjha le boqapi. Ka o leleng e paki kei e leng inspector ya sepolisa sa Johannesburg Metro e teka bopaki ka dikamano tsa hae le motlatsi wa molaodi wa sepolisa sa Ekurhuleni Metro e leng Julius Mkhwana Zimona o boela teka hape bopaki ka dintlha tse amanang le tlhahiso leseding eo a ileng a e fumana ka boshodu bo ileng ba etsahala ba mahakwe a bohlokwa tikolohong e nngwe ka hare ho profensi ya Gauteng. Tsena leseding ke seo re tla ba le tsona ho imatlafatse hang ka morao ho ditaba tsa hora ya leshomele. Zimidi. Kile bwila holo tuli?
0: Kile bwila holo tle di magzo. Kile bu ha. Mumamidi retlo kena ditemeng tsa kwebo le moruo. Mehupo la kajeno retubwa le muiti warona kataba ya bacha le dikoloto. Batu babacha ki batu baratang nchwena euribizang soft life bopilo bo manobo nobo. Boratwa ke batjha jwale ka nako nngwe bophelo boo bo qetelela bo bakentse ka gara dikoloto ke yona taba eo re tlang go e tshotla ka jeno lenaneong la rona la kgwebo le moruo e re keng ke pina e tla ka Gerald le Eddie Levet baby hold on to me.

0: ke lebuile ha go lusietse mohonadi mamedi ditaba seno ene le tsa gona ya leshume le meso emedi selatelang e tla ba sa gona ya pele ha joale meso so ke tseletseng ka mora gona ya leshume le meso emedi ka jeno ke labobedi le la mashume a mabedi ana le meso emera khodi ke ya botselela ke ya phupjani selemo ke sakitse pedi le mashume a mabedi ana le meso etseletseng lena la ka jeno mohlopisi wa lona e santsane e le morapedi segwane mpho mahlaola ke ena ya re laolelang khaso nna le biso la ka ke dimakatso wa hafolotsi re na lwena go tloga jwa le fetela ga meso se tabele mashume a mararo ka mora ho hora ya le shume le meso e medi hopola hore le nane o lena le matlafatse o le tisetswa ke SABC News re kemetse ha re kgetse nku ka pere dumela mo mamedi ha re lekola tseo re tla o fa tsona go lena le matlafatse ka jeno re fumana gore ditshebi tsa ditaba tsa moruo di bolela ga di lebelela o fokotsega ga ditheko tsa mafura go sa le jalo opaki k e leng inspector ya sepolesa sa Johannesburg Metro e tjeka bopaki ka pele go komišene ya madanga lefapha la temo le tshwara dipontsho tsa batšha tsa temo tsa matsatsi a mabedi mo go bontshwang ditlhagiswa tsa temo tsa batšha le boqapi yunibesithing ya Free State e Bloemfontein tsena le tse ding go lena le matlafatse ka jeno empa pele re tlo kena ditabeng seo re di tlhophisitseng ha re fetise mabenkele
1: a kontsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng se latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le qala nama ya khohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
3: Yeah, impa. Haiba o batla rotisa mathele ka nnete, e iphumanele dang packet for 1. Le qala nama ya khohole le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
4: Original packet for 1 ya KFC e tulana le dang. E khetsele site ho tloa ho 4290. Etela kfc.co.za backing sa le sedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
5: A mo pete mmuli mongwa hao e seng fela ho shoka halletse ke maratuwa empa le bophelong ba ka mehla ha e ba o setho sa Avbob no tloka tshietso ya chelete o ka etsa kopo ya kadimo e fihla ho 8000 rand etsa kopo ho avbob.co.za Avbob personal loans ke kadimo e o tlisisa hore na bophelo bo tsamaya jwang dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto Avbob financial services ke mofano wa mekitlane ya ngodisitsweng NCRCP 19411 hona le dipehelo
0: mamedi ha re wela gabong ka ditaba tseo re di tlhophisitseng re fumana gore ditshebi tsa ditaba tsa moruo di lebeletse go fokotsega ga ditheko sa mafura ka lebaka la o theoa go tsitsitseng ga ditheko tsa oli lefatshe ka bophara le ranta e mata Central Energy Fund e bontsha gore theko ya petrole e ka theoa dipakeng sa diranta tse pedi le disente tse mashome a robong diranta tse pedi le disente tse mashome a robong a nang le metso e mene go ya ka di rate tsa tsona ha ditheko tsa diesel di lebelletse ho theoha ka dipakeng sa diranta tse 4 le disente tse 15 ana le metsi supileng le diranta tse 4 le disente tse 19 ana le metsi supileng le tsona ho ya ka grade ya 10 ditheko tsa oli etala ya Brent di theohile haholo matsatsing a morao tjena re buisana ka sena le setsibi sa ditaba sa moruo yena ke Tony Modise ntate Modise wa metso le sedi FM
6: khetira ka ha go le bo e go dumedise ke dumise wa medi ba le se.
0: Jole a re shebe phokotso ena e lebelletsweng ya theko ya mafura e bo hloko ha kae bakeng sa malapa a tla semane kwa no Africa boro.
6: Khetira ka e bo hloko ga golo ka bakala hore bona go tlo fokotsa le di tsheo tsa bophelo. Tseleng hore ke di bone dinyolo wa haholo go dintena tsa o feta go qaleng go ding ya March me ntwa bo hlokwa go hore ha o le etala e fokotsea e ama di industry ka fa pa fa pana a holo joang industry ena ya manufacturing industry ya transport e papalang karolo ya bohlokwa ha holo ho ba aiba Africa borwa ha holo industry ena ya retail mo eleng hore ke yona industry e leng hore re bona go nyoloa ha theko ya petrolo e qetela e ama le ditheko ka go toba re bone theko ya borotho e nyoloha re bone theko ya lebese e nyoloha re bone theko ya phofo le oli cooking oil e nyoloha ame ha theko ya mafura e fokotsea bona o tlobulelo re le inflation ya fokotsea me ditheko tsena di tlamehile go di adjust gore di papiswe le maemo a olietala
0: jole ka ile mono so hlalusitse le makale a fapaneng a tla angwa ke seno ke ngeletsa di ditheko tsa dijo ba reki na ba ka utlwa molemo wa ditheko tsena tse tlase e bang ho ka kengwa tshebetsong hang hang kapa ho kang kana ko etse
6: ho tlong kana ko nyana ga itira ka e ka se ke tshebetsong hang hang ka baka la hore inflation ke ntho e leng hore e batla e nka nako e itseng gobane re tlamehile re shebe maemo strekeng sena sa Hamos gore na a gotlela setlwaeding mme taba tse hlaileng matsatsing a nao feta ke tse jontshang gore bongata ba di-producers tsa olietala e leng taba e kgothatsang ba qadile go producer olietala mme re lebeletse ntho e ketsang 80 million liters ya o barrel tshwarelo ya olietala e leng gore e tlo kena mmarakeng mme ga o kena oli e ngata ka mogoko o mokalo e tlo qetela e nyolola supply mme ga supply ya olietala e nyologa e tswelisa pele le theko gore e fokotsee ka baka la gore demande ga e se nyolohe gakalo mme ditheko di ka fokotseya ga nako e ntse ya ga di tlo fokotseya ka nako e le nngwe ka ofela
0: jale ntlheng e amanang le kgolo ya moruo teng ditheko tsena ga di fokotsega di tlo ama jwang
6: ga tlhakoreng la moruo ga itsela ka re lebeleletse gore mohlomong ga inflation e nyologa le consumption e nyologa gona o susumetsa gore bongata ba batsetedi ba gotlele go tseteleng go tse dingwe tsa di-assets tse e leng gore di ka kgona go ganna kgolotlhakoreng ya moruo ke shebe industry ga itsela ke ne bapala karolo ya bohlokwa gagologolo kgolong ya moruo ke industry ena ya mining le industry ena ya construction ka baka la gore di employa bongata ba maAforika Borwa mme di godisa moruo ka o toba nakong e e fetileng re ile ga bona theko ya Gauta kapo tsona di-PGMs e fokotseya mme le bongata ba di-mine di qetelela di sa hire tlhakong la construction re ile ga bona bongata ba di-company tsa construction le tsona di sa kene go di-projecting bongata tsa bona tse e leng gore ga di tseba tsa infrastructure development ka baka la ditheko tse phahameng mme ga di gotlela tshebetsong gona tlo qetelela go fa maAforika Borwa mesebetsi mme susumetsa le kgolo tlhakoreng ya moruo
0: jale ga re thola re sheba re ka re ka lebaka la go fetofetoa ga maemo a mebaraka lefatsheng ditheko tse tlase tsena tseo re di bonang tsa oli tse tsitsitseng ga jale re ka re di tsitsitse ga kae le gona ke mabaka a feng a ka etsang gore re bone re ka bona go bua ka go nyoloa gape ga ditheko tsa mafura
6: ge tseraka hana jwale e santsaneng e le early haholo gore re ka re ditsitsitse haholo jwang ha go soka go tekengwa fatshe ke maamerika le maIran gopola gore deali ena ba nang le yona go e discuss kapo go pisana ka yona ba itse ba ipha nako e ka bang matsatsi a ka bang 60 mme matsatsing ana a ka bang 60 ga re tsebo gona ba ka tswela pele ba utlwana ba ka tswela pele ba butsi streke sena sa Hamos fela ntho ya botlhokwa ke gore ga fela ba soka ba tekena fatshe re ka se di-prices tsa olietala di tlo ba fixed mme re tlo bona di fokotseya go ya pele gana jale re tlamehile re thabele gore spice ya o letala e fukotse ile hana jwale me re tshepe gore nako e tlang e tla tsholla pele ka o fukotse yo bone hana jwale ga itsela ka ge ka se confirming letho a holo holo jwang ha re tse bore mo president Trump e leng ho roka se hlofong ke
7: tsena ta ta dintho tse sa tsane tsholla pele ha re tse bore na ka o sane o ka o ka ba a itseng le ntshimo mo ri tsanga o lo tla
0: Jole mo hlomong motho a ka leka hore a hlokomele jole kha ke ne ke hlalosa ho ho wena Tony hore na ebe ha re sheba e bang ditheko tsena di ka theuwa hana jwale re ka bona ho tswela pele ho nna dintse di theuwa kapa mabaka e ka ba a think a ka san re bone di fetwa di boela di khutlela ho dimo hape hape ke kopa fela o koleke hore o khutlele mike ngwa hao e ka re o so re be the speaker
6: ga tsera ka ke o tlohala
0: eke o ka tsela pele
6: ntho re shebileng ke e o neqeta o hlalosa ya kutlwisisano sa corona le di-agreement tse e leng gore ma-America a bana le tsona le Iran o gopole le Iseraele e santsaneng e le involved haholoholo dipuisanong tsena mme ga ba fela ba ka reacha agreement e leng gore e ba fixed ke mo e leng gore ga etsela ka ke ka re e ka nnete theko tsena di tlo fokotseya a mme di tlo fokotseya sa ruri fela ana jole getsela ka ha isa ke hore ka bakala hore ha ba so reach agreement ba santaneng ba iphile matsatsi ka banga tsiletse fela ntwe go tatsang gore streken se hamos o letala e se qadile gore e ka gona o feta me khono ba distributed dina henka papa papana ke ho le mo rususumetsa o letala e fokotse
0: Jole ha re shebe o bagandi ba makoloi. Tony? Ke ne ke re ha re shebe ho magandi ba makoloi jwa le hore na ebe re ka re bonyane ba ka boloka ha kae mohlomong ka ha e ba e ka ga fumana hore ho kengwa tshebetsong yona phokotso ya theko ya mafura ho a etsahala.
6: Hore ka kgwedi ba tlo fokotsa tjhelete ka e getsela ka ha o hlake hana jwale fela o hopole hore o santsaneng ho na le. Fuel levy e leng ya ba deducted ya 3 rand e tlamehileng gore e felle kgweding ya July mme theko ya oli e tala kapo yona ya mafura e tlo fokotseya kapo ya petrol e tlo fokotsela kgweding ya July mme go tlo gotlela 3 rand mme ha 3 rand ena ya fuel levy e gotlela ke ntho e leng gore e re beya maemong e leng gore ha re ha itse gore na savings e tlo ba tjhelete e kae mme gore na le oli ena e tala e tla fokotseya go ya maemong a feng hana jwale ge dira ka santsaneng e trader go 74 rand barrel ka nngwe e le maemong a leng gore a qetetse kgweding ya March mme go bona le ka re tla fokotseya e fitlhe mohlomong go $68 barrel ka nngwe mme a fitlha go $68 barrel ka nngwe pele kgwedi ena e fela bona ka joints hore nete ke ka nete hore theko ya oletala e tlo fokotseya tse ka reporto leng ya tso hore e tlo fokotseya ka tjhelete ke tsang 4 rand ka ha ka bona e nyoloha re ka se bone getsera ka e fokotseya ka 4 rand
0: ntate modise ke le buile a go ne mohlompe ho buisana le wena
6: ho le buile na getsa
0: mmamedi eno ke Tony modise yena ke setsebi ditabeng sa moruo re fitise mabengele
8: Kaofela re a tseba hore Maria ha monate ntle le sechu se rotisang mathe ha re tla o di tshutsa mzanzi ha o sopo e tsang di shebe hantle le o latswe ha jwalo ka kno ho bane kno ke sopo e tlhomileng pele mona Afrika Borwa e tswa pele ka tatso e tswa pele ka boribiribi jwale se ka pheha fela pheha sechu se nqo ka kno
5: Aw mo pete mmuli mongwa hao e seng fela ho hloka halletswe ke maratuwa empa le bophelong ba ka mehla haeba o setho sa Avbob mme o hloka tshehetso ya tjhelete o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8000 rand etsa

a simoge mothemotle mašoma mabedi le metso e supileng go leba goreng ya pele ka jeno ke la bobedi bekeng dumela mo mamedi e motle kgwedi na e tlhola matsatsi matsatsi ke a mašome a mabedi le metso e meraro ga o gola ka jeno ko o lakaletsa katlao le mahlonono gola o bo gole o bo gole o bo gole ga e le gore ka jeno ba sa ile go tlhoma dipotso o ntse o tsomana le mosebetsi e be ka taba tsao di ka tsamagantle be ka taba tsao di ka tsamagantle o seke wa nyagama bophelong o seke wa leka wa nyama bophelong ema ema ema ema la o le thatanyana go le boimanyana o seke wa nyama bophelong go tla loka ngwana mme gore go tla loka metsotso ke mašoma mabedi le metso jwale kago ya metlhano ga ntle o le ba goreng ya pele kgotso dumela kantorong dumela gona teng mono o mebileng mo o le sebetsang teng le lona ba gannang dilori lona ba leng odima dinthorontoro ke a kopa ganna gantle ya bona pula ena tsena ga pula ena tsena o lori o koloi o thuthuthu sekontiri se a thella theola lebelo ga e tšhate koloi ya gago ga e tšhate koloi ya gago ga e tšhate koloi ya gago tla o di mahlogo metsotso e mašoma mabedi le metso e mehlano pele go gora e ya pele dumela gape ke tlo fengwa dipina tse monnate ya golo bašhala bana ke ba enco go na le pina monnate nate ba e binang kwano mphuthaphuthe me e tla re ga ke qeta fela ka pinena hem ke bona mo mamedung o tse mona WhatsApp-ong mme o butsitse potso ntate motaung dumela ngwana mme nna ke qetile matriki mme ke kene sekolo mona Afrika Borwa ke letswalla la mona Afrika Borwa ho keneng ka sekolo ha ke ka ka patala ho fihlela ke qeta matriki ke kena mahala ho fihlela ke fihla matriki mpa ntho eng kudisa mbohloko eo jwalo ka ko ngoletsena ke reng ke bone ka mmuso ha ho ntshebeletse ha ke na bukana boitsebiso ha o monna kwena reng o kene sekolo mahala ha wa ntshala le sente wa ba wa pasa matriki o ne o kena ka tšhelete ya mammo ke mmuso mme ha so utswile sekolo ke wena o re go nna ke bone ka mmuso a wa ntshebeletsang tate motaung gobane ga ke na ID ke mang a na tlamehile go batlela ID na se motswadi wa gago ke mmuso no tlamehile o batla ID kapa motswadi kgotso mphuthaphuthe

0: It's awesome, huh? All right. Binama nate mputapute setlhopha sena ke enco ke a leboa bašana le bina monate a golo le bina a monate e re momamedi jalo ka ga e le mona kile ka fumana potso mme ebile ke fumana kopo ya ngwana ya reng bothata ba e gona jwale a gana ID le ga kene sekolo mahala go tloa mane sub A go tla fitlha a bile a qeta matriki ke ne mahala fumana dijo mahala sekolong fela ntho e tsang gore ka jeno a iphumane a halefile ke gore jwale ga ana ID ke mane mo teng a ngwanang gare jwale mmuso nna onketsa jwang a e ngwanaka e re ko arabe mamela titšhere motaung motho a tlamehileng go batlela ID ke motswadi wa gago motho a tlamehileng go etsa bonnete ba gore o ba le lengolo la tlhao ke motswadi wa gago a se mmuso a se mmuso wa utlwa a se mmuso o seke wa lla wa re nna ntate motaung ke bona mmuso o sa ntshebeletse a o sebeleditse goba ke bona ka jeno o na le matriki mme ebile o kene mahala sekolong ke wena a tshong jalo a se nna jale ke batla fela gore ke theole maikutlo a gago ngwanaka o seke wa itematsa pelo ka gore o ne o re mmuso ee sheba gona mo o ka tlong moo sheba go mme o shebe le go ntate wa utlwa ebile o ka nna wa ngolola gape wa mpolelela gore na ntate o kae mme o kae go tlwa mona he tlabeile gona ke fanang ka dinomoro tsa ga ke ba kope bana ba lefapha la ditaba tsa selegae gore ba o letsetse gona jwale nke ke ka ba kopa o fitlhela wena mona o ngolola gape o mpha gore ntate o kae mme o kae o mphe mabitso a bona tlwa mono he bana ba lefapha ba tseele o tla bua le bona gore ga o laetsa jwang banna laetsa jwang basadi gore le seke lankela ngwana lengolo la tlhago tlwa ngwanaka tshwanetse o bile lengolo la tlhago pele o fumana ID o utlwile ntate motaung a kere ke a leboa ngwanaka motšhe motle e re ke fete mono ke se ke morabile mme ke kgola gore o tla nthusa ka mabitso ano re tlabe re qetile le ena he nna ke tseba o fetisa ditaba fela mo o kemang teng ke mona wa tseba ke kopa o shebe 1994 ke kopa o shebe 1994 ha re ne re fumana tokollo Afrika Borwa na di-extension tsena tse leng teng makeišeng a lona ne di le teng pele go 1994 na di-face tsena tse ngata tse leng teng makeišeng a lona na di ne di le teng pele go 1994 na ga o tsamaya ka thoko go mebila o ka tsamaya o tloa o ile go feta ka bo Sasolburg o ile go feta bo kae na metse tshwana le bo Amelia e ne e le teng na pele go 1994 e ne e le siko go tloa mona mo o buang ka bo face one bo lo tswa bo face 10 mo o buang ka bo kae bo Winnie Mandela Park o bua ka bo Thabo Mbeki mamang o bua ka bo Sisulu mamang o di bitsa jwalo ka mabitso dibaka tse o leng go tsona o di bitsa ka mabitso o di bitsa bo Tonosa jwalo o bitsa bo di plasticing o bitsa ka ne di le siyo dibaka tsena pele go 1994 hang ka mora 1994 rona baneng ba kwaletswe dijareteng re tlholeya go tswa gore kaya kae o ile ba bobebe gore re tswe re lo itlhoma mo re itlhommeng teng ka jeno ke kopa o kwale matlho sena ke se buisiwa ke ngwanenwa ya qetang go bua le nna gona jwa ke kopa o kwale matlho o shebe 1994 o shebe gore motse o o phelang go ona ka jeno so o le mokae sheba motse o no rona so o godile ga kakang mane mo reng wena ga o bone letho ga o bone le diphetogo ga o bone sheba gore na motse ono o phelang gona ka jeno o se o le mokae nna ke theowa mane petsana go la reitsa go se o le teng bo matoding ee go le o teng mo ba reng ke di-5 ranteng kapa ke di-5000 kapa di-5 ranteng go se o na le motse o jalo ha ke ne ke hula ke hula mono o di mo mone ile ha ha se ya se ha o nyolwa o ya kwana no ya ha ditsebe ha o thewa o ya kwana no ya ka mokakatong empa ka jeno so na le metsi e ke sa itsebeng ya utla ke ona jwale ke bua ka matoding ya utla ke bua ka di 5 ranteng lo ena o sheba mono mo dulang teng go ne o sena bo monna ha latwe ka jeno so na le bo monna ha latwe ke kopa mo mamedi le ke le ntetsetse ba babedi kapa ba bararo ke kopa o bua le wena hona ka jeno ke kopa o bua le wena mono mo phelang teng ka jeno go so na le metsi ifing so na le makation ya fing a go ntetsetse o mphe makation mono mo phelang teng hona jwale mono mo phelang teng nna ne ke tseba location la petsana empa ka jeno ka o jwetsa ka di 5 ranteng ka jeno ka o jwetsa ka matoding ka jeno ka o jwetsa ka ka thabeng bo thabeng ne le siyo metso e jwalo 1994 ke re kwa le mahlo o shebe wena bo mama di ntetsetse mono mo o dulang teng ka jeno ho so na le metsi feng 086
1: 086 000 3084 086 000 3084 ne re na le metseng ga go ndate thuto
0: ka jeno
1: ke tshela ga le re thuke maganta ile seitswe ile pumulo ona gale re na le constance re na le gelek batse re na le khashiso re na le mphefela re na le dinoheng re na le bestere o ntse la ke metseng ga ta jang tate
0: a em sadi em nga thakalo kronstad
1: go le tsataba
0: a re tswa wena mani
1: ntate we o tla ke re constance po ke constance ke gelek bat ke phumulo ke ntho constance ga le bua tsa khatliso mphetsela di new investor wa luka ke metse mengata jwa
0: jo e se le metse me kana kana bathong a utlwa he mo mamedi mo mamedi mo tle ha ke tsebe hona le motho a hona le ntate ke mogwathileng a ba ntetsetsa ntate Freddy Kenny lwa motseba Freddy Kenny wa mane Green Park mane kakapa Bloemfontein ra kgwebo e moholo ntate Freddy o moyeng hona jwale dumela mane
2: ntate thuso le ga ntate thuso
0: ke a phela le kae ngwana mme a buti
2: ntate
0: e ke ka khona mo metsi taba ena ya ka o reng jwale ntate
2: re tshwere mathata ntate thuso
0: e
2: Chwanchi rete state sa rona re sebe population growth ya rona in the next coming 10 years itlabele kai
0: eh ya Freddy
2: number 1 number 2 we can't allow go thabantsu be kwetse thabantsu ka thaba thabantsu kwetse we kwetse ga teng Chwanchi state sa rona se sebetse se riwetse gore in 10 years time tlabele kai re ja matloma kai re nida bana batho ba bana batho se tloga fara jwang le batho ba holo. We must have that data in.
0: Retse research eo.
2: Research eo tsa re etse ntate thuso. Seng ne hona jwale ntate thuso.
0: Hona jwale.
2: Ee. Ke mantsa ka mabedi a ntate thuso eo.
0: Ntate Freddy Kenny ke a leboha ne ke sa nahana hore o mametse lenane o lena. Ke a leboha ntate Kenny.
2: Thank you honest.
0: Ke a leboha ngwana mme. Ha. Mo mamedi. Ke ne ke butsitse potso kere a ko sheba utlwa 1994 mono mo o dulang teng gore na go se go na le makation a makae ka jeno go na le makation o ntate Freddy ai ebile ke tlo o bapalela pina mele Jackson Rose colored glasses empa ke tla mabenkeleng pele ha bathong lesedi FM
3: ba re ntho tse ntle di tla ka boraro empa ntho tse golo tsona eo ke Big 3 combo ya Spur. Fumana 200 gram ya di-pork ribs se hlabosang, chicken thigh e bonojana le 125 gram ya vores, mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse qollehileng tsa Spur tsotlhe ke 159.90 fela. Haspe a haufi fela. Ho fihlela ka di 12 tsa July. Spare, people with a taste for life. Ho na le melawana le dipeelo.
4: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesediafm.co.za kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesediafm. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
0: Momamedi ke na le Majoro Motshetshepa. Le yena o mametse. Majoro Motshetshepa dumela. Ke utlwa re dumellana le ntate Freddy Kenny. O baneng?
5: Ntate Motau, dumela ke dumedise le ba mamedi. Ke batletse na le bolela ha o tsheletse leng. Ke dumellana le ntate Kenny, ntate Motau.
0: Ei.
5: Ntate seo re tlameha re se fumane jwalo ka ntate Kenny a salosa. Ha re ka tabe re ba le mogalo wa hore na o fana ka ditso mabapi le stepe seo ka po makeshina o ataba tenga matcha ke tsela efeng re tlo e sebeng ka te motau go bane motho wa hola jwale lo rena di grant tse ba di tenga go go gomente ke tsa mofuta ofeng re tlo tsamaya re di re kopanetsa ne mahareng le tsona ka tsela ya mofuta ofeng ka mantswe a mang o hlaya ho collection ya masipala le tse ileng hore government ya di funda ntate motau ke tsona taba tse
0: ore sound that the Kenya buang ka sona ke nnete tshwantse re tsebe ke batho ba bakae jwale go tloa mona le montse na tsena tse re leng tsona re shebe le motse le shume le motse mashuma mabedi hore batho ba seke ba hloka metsi ba seke ba hloka mo ba dulang
5: e jwalo ntate motau le tabela go utontso tsho magang gang ke a gale ha sa gona ananela makeshina a matsha jwale ho tlamea ho lukiswe e be planetse ka tsela e hantle taba e ntate motau
0: kale bo ngwane so kale bo aholo ya kopano nya hao Freddy Kenny u tlata batsa o kitso ba dumellana le tso mme nna potswa ka ne lore mpulelle 1994 ha isali ifihla hona motsi ono ene mme o ishapile ka Kronstadt ka man o ishapile man ka maokeng iri keng ke bomamedi o moyeng ke le CD FM khotso
1: hala
0: dumela ntate hale wa
1: I'm not a legal.
0: Get up here.
1: I'm not in that long. Give him a good meal, give him a halal. See, he said, I'm a good kid. I'm a lad. I said, I'm a legend that they study about one trunk. I'm a lad. I'm a lad.
0: Ao tadi tadi ka mono ka matwantwa ka le bo tsentse tadi mo mamidi mo ngote mo mamidi dumela hai
6: anda de tuzo
0: dumela mtswalle wa
6: amela de ntate
0: e yanda
6: ntate mkhwanazi
0: mkhwanazi wena mo dula nteng ke metsefing e metsa e lenteng
6: ba de tuzo ke
0: alewa o gawile ke mutlwela bohloko ka nnete a skisi ntate mo mama di dumela khotso
5: ntate tsho la ga
0: ngwana mme
5: ntate ke mo kone mo lete ka mona ka Pretoria ha e se ke mo le matlantlwang
0: eke a ko tsho mona wena e bile o matlantlwang o Pretoria hape ke metsefing ha e sa le ka mora 1994 e seng le teng ka jeno
5: a e menga ntate tsho ga mola ka Stendros o na le bo mokodumela o na le bo mphepela o na le bo monna ha lati ke me kampelo e menga ta holo ntate tsho
0: utlwae ya utlwa bo mamedi motswalle wa ka o reng o re ka matlwantlwang ka mane ke bo mokodumela ke metampelong ke monna ha latwe ke mphefela metse jwalo se ile teng metse jwalo e se ile teng makeisheneng a rona mo re phelang teng e se ile teng metse jwalo ke ne ke araba ngwana yena a itseng yena o kene sekolo mahala o fihlela matric empa u tlwa bohloko ha ile mona asna ID are o halefela mmuso kere ho baneng na mmuso go no tlamela go batla lengwe lo la o latlao ke mmao ke ntatao mo mamedie na go ng ha re bua re kwatile re re hai ha ona nthwe re boneng rona ha ona nthwe re boneng mona ha re bonwetsa shebang o tlwa 1994 ke metse e mekae ka jeno e seng le teng mo phelang teng ke metseme ka pele uri hai ka nnete rona re bone hai jwalo ka ngwane no hallar na mmuso jwang ke kopa re o shebe na hana fela ho ja magoa a ile a re bulela pele ho 1994 ho ja makhuwa a ile a re bulela pele ho 1970 batho ba batshwe ka berele kae ka jeno e ka be ho ina le metse e mekae ka jeno e metle e ri ka hetseng yona na hana e ka berele kae batho ba batshwe ho ja apartheid a ya ka re tshwara ho ja apartheid a ya ka re tshwara ya bapala ka rona na hana hore na rona jolo ka batho ba batshwe e ka berele kae bona fela ka 1994 re khonne hore re phahame re be le metse e mengata ha kaka ho tlwa fela 1994 ho rotla o fitla kwana bo ropesi ya benya rotla o fitla kwana bo tlhalampja ho tlwa 1994 ke batla le shebe metse ho ja makgowa a ile a re bulela apartheid ena ya ba ba iqeta ka bo 1960 ha o kwalwa bo ntate Mandela na hana batho ba batshwe ka be ba le hokae kwala mahlo ha ile mona itse apartheid ena e fela 1994 ya ba re ba le metse mengatana e o re na le nyona Freddie Kenny ko tsebisitse pina rose colored glasses

0: di tla tsena tsa ka re tsantsa lefatshe ho renyena ya pele di fella mona mmeri petela ka loko la tsabli bi ba kensala tsare lena jwale ka ditlobisitswe ke ba mogatlo wa bolipi Pretoria Gauteng le ho di mole kwaetse ka ho khata dibaka ho podile Mpumalanga le hlakile ho futumetse low field Northwest Province le kwaetse ka ho khata dibaka ho podile ka mafafatsane a itjalileng a diaduma ntle le ka le boya botshabela Free State le kwaetse ka ho khata dibaka ho podile ka mafafatsane a itjalileng a diaduma ntle le ka le boya botshabela wa bata dikarolong tse ikgutlileng le lebopo le le diboho la Lesotho Northern Cape le kwaetse ka go kgata dibaka o podile ka mafafatsane a itjalileng a diaduma ka leboya botshabela Western Cape le godimo le kwaetse ka go kgata dibaka go a bata ka mafafatsane a itjalileng a diaduma ka bophirima karolong e ka botshabela Eastern Cape le kwaetse ka go kgata dibaka o futumetse KwaZulu-Natal le hlakile go futumetse ka botshabela di tabatsena tsa hora ya pele tsa gara tsantsa lefatshe le bolipi di fella mona boela wa mamela ditabatseding ha hora e tabele ya bobedi
1: ha kole boe etsika umpe mitsutsunge robonga le sekoto hona tshwale ka mora hora ya pele athimani kwa Zulu Natal jalo ka ke bua le wena ba ntse ba leka ho tlisa dibese tse tlang ka baahi ba Malawi hore ba kgutlele hae Malawi empa hona le tabanyana nyane fela mo mamedi o ke batlang ho fa yona jwalo ka ba ntse ba nka baahi ba Malawi ba ka dibese ba romela dibese tse ngata Malawi yona e re a re na tšhelete banna re thuseng Afrika Borwa ya lla Malawi mme dibese di a kena gore ba kgutlele hae

0: tebo ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o gatile topo e be lekunutulao ke lefe
1: lekunutulaka ke prosiding setlhaiswa se maatla se etsang ke ikutlwa ke le morolo ebile ke sireletsaile ka gare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo laka le le boreledi ka mehla
0: nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka prosiding o tla utlwa phapang
1: ke nnete prosiding e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara
0: prosiding molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
1: ga e sa re prosiding ga se prosiding
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Dumelang, ke nna real deloaded chicken and spicy pie go tswa go Bonus Pizza. O ka mpisa me spicy. Tatse e o e ratang gagolo, jwale e tla ka nama e e ekeditsweng gabedi ka 35.90 fela. Ga o batla o gapa 4,000 rand. What's up a headache doing too much? Go 087-240-5777. Mme o reta gore o ntsha gagolo jwang. O ka gapa 4,000 rand ka lebaka la Bonus Pizza go Lesedi FM. Go na le melawana. Bonus Pizza. Try something amazing.
4: Kana nelo ya kopa ya Captain Long e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori sena wa sutlwa ka rona ro amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng
5: hone ho le bonolo ke ile le bankeleng la Pep ba ngodisa ditokomane tsaka ka fumana SMS eng ananelang tsa selona leno ka le hlahlamang ka tšhelete e se le accounting yaka
4: etsa kopo online o tlo bone hore ho baneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating Captain ke mofano wa mokitlane wa semolao ho na le dipehelo plan smart think Captain
6: ke utaba metsotso ma shoma mabedi le metso mmedi hona tjwale ka mora go ra ya pele ke le bo mo mmedi hle ke fumane batho ba bangata ba letsang ba mphadi bakatsentsha ha e sa lotwa 1994 ka tsela jwalo ke ne ke itse wena kwala matlo fela o na hana re hoja hoja hoja Afrika borwa ho no sna ghetollo yena e ka berele o kae ka jeno ho tla fela 1994 ha ke tla tsamana Eastern Cape ha ke so fihli Western Cape ha ke so fihli Northern Cape motho motho ha ke so fihli Natala ha ke so fihli Mpumalanga ha ke so fihli Limpopo rena ke metse me ka ile ntenga ha isa lotlwa 1994 ha o fela ghetollo e ka berele o kae ke le bua ke khola ngwanenwa o utlwile e bile o re tshenta te mtaung ke ithutile ntho tsengata ka jeno ke rata jwalo ke rata jwalo ngwana ka re haolla o re utlwa o halefile o halefetse se itseng o dule fatshe o nagane ke le bua ke le bua ere ke tle ke tsamaye le wena gona jwale he mo mamedi ke utlwe jwale ditaba tsa gago ke bona ka mane ke o kaena ere tle ke bone mona mo mamedi e motle ntate thuso kgotso hle ko mametse go mametse ntate khore taba tso di buileng di fitlile hantle pelong ya ka kajeno ke a leboa ka ngwathe ka mane go qhalwa masipala wa qhalwa masipala wa ngwathe wa opola gore AfriForum ile isa masipala ona le gotleng gore ka ditshebeletso ditshebeletso mono di putlame ya qhalwa kajeno ya qhalwa kajeno monga di saki mokwena mphatlalatsane o ba itetse me ya qhalwa masipala ono kajeno ke bela ke kopa di masipala tseding ke a kopa di masipala ka ofela ke a kopa seben ka thata sebeletsang setšhaba ka thata ntate Isaac kiera Isaac mokgotsi waka ntate o itšhekile nthwane ya rona ya maobane ngwaneso Good. a kwa ko mo fe ngwane so tla mo fa di nomoro he re antitsetse ke Amanda ke bua le yena o tla ngwana mme eh le nna unto me letsona thank you asimo he ke a leboa Isaac ke a leboa mshaniso ke ntate Isaac Mangena he thabang ka karabo ya maobane o tla re fa motho rutlo rona clinic mono motlakase o khutlile na a rotla ba nthumelle dinomoro tsa Amanda ke ka mo re sebetsang ka tenga metsotso ke mashomo mabedi le metso e mehlano hantle ka mora go rwa ya pele ke dula mona Soweto ke dula Soweto me ndate motaung ke hlahetse re ke bona o ngotseng ke dula Soweto ke hlahetse Baragwana fa ke Chris Hani ka o diswa ke mme a le momfela ha ke na ID mme o kae ngwaneso o bana tsontse mona o a bua now o na le dipampiri.

le tau tuana mehe tau somo talu se tahe ka taba ya hao hona juane eriki nke taba nchukimona kibona taba nchukimela ndate mutawunga ka tue Fontein Trust taba nchu hae sale ba cheka tsela ka December 2025 ntwe mo taba potlaka barjolo ka pula ena tseleno tlo bola batho potlaka ka taba ntjutwe Fontein ke mangwa ditsela ke ntho ke vusa ke vusa ako rufumanele vusa ngwana mme ako rufumanele vusa ke ako rufumanele vusa ka pelinyana re khone re thutse mo mamedi wa taba ntjo ha re mothutse ore jwale pula yana mono ke e ka ba kotsi empe hampe ha e sale tselena ba e tsheka ka December 2025 ke ona ntho ke bua gore batho ba rona ba ka kgona go etsa mosebetsi ga ba sebetsa ka boinehelo ba sebetsa jwalo ka Lionel Messi wa tswa re ka sebetsa jwalo ka Lionel Messi mošhano wa bapalelang Argentina a o inehetse mošimaneo a o inehetse Maobane a na matshwana o tlile ntlha tse pedi ga ba ne ba qala o tlile tse tharo ke Lionel Messi fela Lionel Messi e kore motho eno o a bonagala gore o sebeletsa naga ena ya Argentina ga yo mobe mošhane eno man O mo be. Ma bana ba papa le Austria. Ke ne ke itse ke tla be ke letsetse le mushimane no wa ha moloi. Mos moloi ka Austria ba no kila ba pala mo Austria. Mos moloi o kila ba pala Austria. Ne ke itse ke tla mo letsetsa ke re monna Mos. Na Austria mo ba tsaba bolo. Ke bone ba shimane ba na bo alba bo mamono le bona ba ba pala. Ha re ka sebetsa jwalo ka Lionel Messi ha motho eno a e sebeletsa naga eno man Argentina ai wa e sebeletsa don jealous ai wa e sebeletsa o tswe le bona ha le ka lebaleng ba ikutlwa gore a jwale re batho mošhaneso mme tabe nngwe ke utlwileng ke o kula ha Brashakes Mashaba Gutwile ore Kaka paenu ya kula Hona jwa lo salele modima Shuma supileng le metso mehlano Wila ba palla Orlando Pirates Ba palla le Moroka Swallows Hona ba palla marao Brashakes Wila kwetlisa Bo Benny McCarthy a kwetlisa bo Quentin Fortune o di sedi bapadi tse ngata go tse tsebalang kwa Afrika Borwa na le go utlwile gore motswalle wa ka a phela hantle hona le monna ileng a moetela ntate maile o la ba moetela wa ka mo kutlwileng ka teng ha re ka mo fumana a ka ba ntho ntle taba ntho e ntle haholo mme ke a kgolwa ba bapalang gona jwale ebile ba barebana ke re lo bona Brashakes ga ba utlwa gore o a kula mme re tla feta he ka mone ka o Brashakes re ye taba ntsho ka mane ka tue Fontein Trust mo e sale ba cheka tsela December ka Christmas 2025 vusu okay ke re mone re mo batle go ba ke bona ba sebetsanang le tsona tabatsena ha re mo batle re buisane le yena tue Fontein ke le bongwana mme ka moka di trusting re rometse molaetsa mme re tla ba batla ere ke bone ke nke mo mamedi e mong ntate thuso motaunga

0: Wena ile nga rengwalla maobane ka botata ba tladi clinic bari botata bo hona mo clinic ndi thapo tsa bona ke tsona tse ba fam mathata tshwantse ba fumane motho a lukisa mo
1: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahiswa ntse o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99. Le 10 kg ya Speco Kappa Golden Delight Rice. Ya Sasko Cake Flour. Le ya U-Brand Super Maize Meal ka R299 da boraro ba tsona. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave. Rufela, mo di jotsa meme di bitsang hanyane, ka mehla.
2: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Tsonge le shumane metsoro bonga pele ho hora e ya bobedi. Ena ke nako a roma mele palo e ratang.

0: ebo ha o tlo re fela tshe fela e ke eng ha kana kana o tlo utang o bona la ihle o tlisitse maikutlo ha bo hloko mehopolo ao e ka ira itletse tletse
1: ma ona letho
0: ka po tshe mohlomong ke eng kile ka tsela e fosaitse motho a ka e ka nna ba ntse ona hana letho le la rona la ho tsamaga le babedi fela e
1: le tola e mmapakiso
0: e hloko se ka dia moya tshene
1: o tlo mbanna
0: a e ka nnete potlaki wa tseba ka nnete ha e sale o beya meja fatshe ga o soka ba o dula fatshe o tshwabatshwaba jalo ka goye tshetswang ke lee gante o etsagalang ka wena monna toe goba nna ke itse o tlo o dula ga e re kgone o dula re le babedi
1: bona tsamaeto kodi le balehannyane mmapakiso
0: o
1: re sa shebane le thabagadi ke re thabagadi ya taba
0: ya kgona ga o nkenyeletse mono wena le mang
1: she ke ya kgolo re tla ba mmalwa empa he re setse mogale morago
0: ga e le wena taba tsa gago nako yotlhe dula di mmakaditse go so setse mogale morago wena le mang ga ya kae mogale o kolokile ka moga ga ya kae
1: na wa tlhokomela mmapakiso gore e sale ga bofano ya dula setulong se sa bomeiara ga go letho le wa re etseditseng lona goo golo ko go matha le dinokwane tseo re sa tsebeng le gore na di ikene jwang ka gara naga ena ya rona
0: kore wa mmakatsa potlaki ga e sale o matha le mogale jeng o tlhalefile gona goo o setse ba
1: ditabatseele
0: o sedinka kae ka
1: peleleko
0: a ko tlhokomele mona monnaka ga e ba mogale o sa o konkolotse
1: mapa
0: o itlhokomele a tla seka a o sebedisa pele a o nyatlhatsa o ba qetelelong teng mogale o ntse a tlo o nyatlhatsa ko jetse
1: mosadi wa katle
0: ai
1: na o kile wa bona gore koranta e reng ka gabofane
0: ko tla dikuo o rute ga kae gore go robala ga motho ko o fetong a ke ditaba tseo dingwelwa ke batho mme batho ba gola ka mahlakore a fapaneng ntho ena e nkgotlisetsa tabeng yane eo nnankileng ka go tlhalosetsa yona gore se ka tshepa motho goba motho go abala ga motho ko o fetoa le ga theo a bete motho ga a theoe ka letlhakore le lele
1: a kompolelele moga tsaka ke mang mo surprise ville ya a sa tsebeng gore ntata ngwana modiei ke ena a bofanweng
0: ke mang a sa tsebeng jale
1: bommapakiso
0: ko go bopotlaki
1: banna
0: a go be botlhetlhe ka ntho tsa gale tse seng di tswile fashioneng kore o bua ntho ya gale ga kana-kana ke mang a sa tsebeng moo gore modiei e se le mosadi ya monyane o gabofano
1: gona taba
0: ae ntho eno sebile e tlwaeleilemapakiso ga e sa le taba go rona bommapakiso e se le bophelo bo o tlwaeleileng ba gabofano jale wena le mogale o gago ko gona letla le matha ka ntho kore tsa dilemo tse putswa jalo ke gola ngwana modiei o sa bile a kgwele
1: na o badile ditaba tse ngotsweng ke modiei koranteng ya mobanyana mo mmapakiso o di badile
0: hai potlaki o tseba gantle gore nna ke motho le dikoranta gangata nna ke bise ke batla tšhelete
1: keotaba mmapakiso go ja o ile wa e bala o kabe o tseba gore modiei o tsodisitse ga bofane a mo tlanola gore re tsebe mmala o kampeng wa gae
0: motsodisitse gantle a kere le ena gale a ntse a motsolela di reng he o itseng ka ene
1: a kompolelele mmapakiso e be ke sethoto sefe se kekeng sa kgolo se ngotsweng ke modiei ngwana batho o iphumana a lokela go bua nnete le a o bonala e ka o tswa ga bofane o ja se ke a e sa jalo le ena ka tsatsi le leng o ne e tla iphumanang kgalefotha
0: ntho tseo tse o ntse o ntswetsa tsona tsa bofano le modiei ga gona mo nna ke yang le tsona potlaki ke batla o mpolele se o kopanyang le mogale se ka tswa taba ya rona wanna ntswetsa modiei ga bofano modiei ga bofano
1: mmapakiso modiei o behile ditaba mme rona re dinka go tloga moo go tswela pele
0: qetelelong di tlo o tswela molemo kaeng taba tsa modiei le
1: re tswela pele mmapakiso
0: mpolelele ka wena le mogale
2: mohale ha e ba o sa tla tswa ditabeng se fetwe ke gaolelang ka moso
3: ke o taba ke eo taba e ba teng osane o mamele palena e monnatenate monyaka yei o seka lebala la bone boseng ka ore ya boraro mesong re bapala le South Korea Bafana Bafana o ya bona Bafana Bafana ha ba ka hlola South Korea ba di final tsa World Cup ba South Korea ke stamina fela moo

0: kepina ya male o tsama le lomi le mono ba re bana ba kgwale ba bitsana ka melodi ke metsotsong le shume ka mara ra ya bobedi me ya ketswa mono ke tlabe ke tla o ba assent le ka me ka kopa ro ske wa fitona jole ke tshwara ma benkele hang ka mara ma benkele tlabe kopana le leba ka monaka assent le ke rona jole ke re
1: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapala hao The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwetse etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Antle fela e le shuma metsotso ka mora ora ya bobedi. Ntate le badumela motswalle.
2: Ntate Mtau o phetse jwang le bamamedi ba lesedi?
0: Don re a phela re batla utlwa go wena monna jolo kha le le sentle ke monna ke utlwa o bua ka di thonyana tse itseng a go hlalosa mane ka re taba dingata go lotse amanang le motlakase mo bo etsala jwa
2: le ba mamedi le tla hopola hore kgwedi ena na e tlang ya July ke kgwedi e qalang selemo se se tshasa tshelete bakeng sa dimasipala ka bophara naheng ya Afrika Borwa. Mme hangata ka letsatsi la pele la kgwedi ya July, go tla bo kena ditherifi tse ntšha tsheletsong e leng tsona ditheko tsa motlakase. Jwale, se etsahetseng itse ha ne re sa e qeta go amohela kopo ya rona ke re phatlalatsa ditherifi tsena tsa rona tse ntšha,

0: bareki ba rona ba motlakase mona masepaleng wa Mangaung. Mme moreki ka tlhokomela gore go tloa ka diwane tsa July go tswela pele e tsela selemo se sa ditšhelete se fela, e tla re ga reka motlakase o tlo tlame a patale tšhelete e kalo ka 60 rand e bitswang ka gore ke basic charge. Mme basic charge ena ke yone e bakileng ditaba ntate Motaung.
1: Jwale di-charge tsena tse o le buang ka tsona ke di feleba?
0: Ntate Motaung, dilemo tse kaofela monana Hoseng Lake ntho e neng tse re etse e ne e le gore ha re etsa dikeo tsa rona tsa motlakase re ne re nkela tlhogong taba ya gore batho ba rona ha ba sebetse ba bang ke malapa e leng gore a jagoe ke bana jwalo jwalo, mme di-price tsa rona ka puikwa elele ne re di etsa ka tsela e jwalo gore re kgone gore bamamedi ba rona le bareki ba rona ba kgone go di afford-a ka puikwa elele. Empa lemo se fetileng ke ha ba mokgatlho o nana wa dipolotiki o thweng ke Freedom Front ba ile ba ya khotho mane, mme khotho ba ne ba kopa lekgotla la dinyewe lane la Northern Gauteng gore le qobelele dimasepala gore dimasepala di etse di-price tsa bona go latela ditjeo tsa bona. Ka mantswe a mang ha e be ntate Motaung ke thola complain ke ya tender ona jwale ha complain ho ya complain moo ha o be o nkgosa 100 rand ke tlamehile 100 rand enana e nkgosang yona ke ntse go bomaledi. Jwale lekgotla la dinyewe lane la Northern Gauteng le la dumelelana le bona, mme jalo ka ha re etsa tjenana re kenya tshebetsong qeto ile nkuwa ke lekgotla la dinyewe.
1: Nna ka tlhaloso ena ga o tlhalosa fela gore go ba bobebe fela kore o etse gore taba tsao di be bobebe go ne o bolela gore go tloa ka July ka di-1 motlakase o tla nyolowa.
0: Motlakase ditšeo tsa motlakase di tlo nyolowa, mme ka godima ditšeo tseo tsa motlakase tseo go tla bona le basic charge enana ya 50 rand. Empa he basic charge ena 50 rand enana ga e tlo patalwa ke mang le mang. Bana ba dikojwana di magetleng kapo be re reng ke indigent ba ile ba ingodisa mane a masepala e le di-indigent bona go hang ga ona mo e tlo ba ama. Ba indigent ntate Motaung o tla gopola ke maqheku a rona, ke batho be lekeno la bona go latela policy ya Mangaung ya indigent ba nang le lekeno le ka tlase go 1,650 go gopola hantle, le ba sa sebetseng le banana ba e leng gore malapa o tholo gore batswadi ga ba sa leyo go sosetse bana e le bona ba tshwereng malapa.
1: Bona 50 ena ha e no ba ama
0: go hang ha e no ba ama ntate Motaung.
1: Re 50 ena e tla ama bo Thabang Morobane jwalo jwalo
0: e tla ama bo ntate Thabang mo le rona ntate Motaung re latame re e patala.
1: 50 ena e tsamayang ka thoko ha o e hlalosetsa bomamedi ke ya eng?
0: 150 ena ntate Motaung mohlala ha e be selemong se sa ditšhelete go latela ditheko tsa motlakase e ne tlamehile be re nyololotse motlakase ka 20 rand sentle ke be re rona re tla nyolola ka 15 rand gobane jwale bareki ba rona ke batho ba tlhophileng. 5 rand enana e ne ntse e salela ka thoko enana hantlentle ke yona enana e le gore moamedi o tla tlame a e patale. E bang go re sa etse jwalo ntate Motaung re tshaba gore ditshebeletso tsa rona tsa motlakase di ka putlama gobane go latela maemo a ikonomi yona jwale company le yona e se batla e le bothateng ba gorena lekeno na e le thola kae. Jwale dinyetlisetso tsane tse neng tse di le teng di batla ka nnete di re gateletse ga botlhoko.
1: Ntate Leba ke a leboa moshane so tata
0: ke leboile gagolo ntate Motaung le bamamedi ba Lesedi.
1: Ke o taba mo mamedi se so tswa setolo ke metsotso le shomela metso e tsheletseng hantle ka morara ya bobedi ke ne ke bua le ntate Leba mme yena o theoa ka monaka Sentleka e re go fetse Geoff McBride.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 3474 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ha o kopana le mathata bophelong, ha o hloke letsatsi le leng. O tshwanetse ho phethahatsa seo o tobileng letsatsing la kajeno. Mona Cash Converters, same day loan ya rona, e bolela tjhelete ka letsohong. Ntle le ho leta, e seng hosane, e seng dihoreng tse 24, empa ka jeno. Mme ha o etsa kopo ya same day loan hona jwale, o ipeha moetleng wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand cash. E ya lebenkele le haufi le wena ka jeno. Cash Converters, re a reka, re a rekisa, re kadimana ka tjhelete. Ho na le dipehelo.
2: Bedile motsolomong ka morao ra ya bobedi jwale ke nako ga o le mmileng gona jwale ke a o kopa ngwana mme itlhokomele ga nna ntle o tlhomphe melao ya tsela lona ba sebedisang paola ba sebedisang dihitara le ditlhokomele dikotsi tle ntlo ya cha mekhukhu ya cha e fele ka baka la hitara athe paola yona e ka le bolaya leqeta qeta lelapa lapa kore ga kwalwa mono ke a o kopa ke a o kopa ntho e nngwe gape e ke e boneng matsatsing ana bana ba tswa dikolong ka bo 9 o seng ka bo 10 o seng fumana bana ba tletse diterateng mona ga ke se borena dikolo di ka etsa jwang ga le gore bana bana ba ngola ditlhatlhobo gona jwale bampe ba ba ngodise bo motsheyarenyana kwana gore bana ba be sekolong go fitlhela bo goreng ya bobedi motsheyare wa mantsiboya bana ba tletse makeišeneng jwalo ka ke bua gona jwale le ba bannyane bana ba tletse fumana ba tsamaya mona ha ke tsebe re na re ka etsa jwang ha ke tsebe re ka etsa jwang e ka re dikolong mona ba ka re thusa ba ba le leano bana ba tletse ba tletse ba tletse makeišeneng mona gape bekeng ena ke batla gore ke ke buisane le ntate panyatsa lesufi ka mapanyapanya tla ke re motshware re ka mapanyapanya gorena go ntse go ya jwang ka mapanyapanya Lungu, le la pala Lungu, la Zambia, le tlotse nyewe ya lona, me le khotla le phamile la dinyewe le re le la pala le tla patang ntate Lungu. Wa opona hore ha la hloka itse ntate Lungu, e le ntwa mmuso wa Zambia hore o tla mopata, tshwantse ba mopate kae kae le la pala re, ha? Are batle ka ntate wa rona are batle la ne ile mo presidente mono la ile mo etapele mono are batle rona ka ntate Lungu jwale ka jeno he bare lona le pala Lungu patang mufu wa lona re fella mona re a ikwala taba ina mufu kwa lona re metsotsenga mashoma mabedi le metsome raro ka mra ra ya bobedi taba nge Rustenburg o tlala hore hula nna fumanwa ditopo ha nna fumanwa ditopo a go fumane ke moroeng e a go fumane ntroeng ke rutle ka nthwene tsa lang ka Rustenburg wena mo aiwa Rustenburg ka go ngolle WhatsApp o etsa lang Rustenburg ke mona ke utla hore ka ba ile ba fumana ditopo mona ba tsama ka ga ba stopo mana ya ba stopo jwalo jwalo ibile ba bona ka e se hona le motho ya bolang batho ba bona hore hona le motho mona ya bolang batho ako re letsetse hle ka moka Rustenburg hape le rona ka mona re tla batla ntate moroeng re leke o buisana le yena re metsotsonga mashoma mabedi le metsomine ona jwale ka morao gora ya bobedi o moyeng o le sedi FM ke nako ya phano ya ditshebeletso kgotsa hello hey Yo. Ha ke tsebe ba ntse ba etsa. Ha ha ha. Khotso mo mamedi hi. Ke kholo ke bona le motho ke molekang wa GEPF ke te ke utlwe hore na ba ke se uthusi na ke na kwa le ghetho.

0: Ya ba pina manate a holo, pina manate, nate, nate ya. Pina ya Regina Bell. Le metso tuma shuma mabedia. Le metso mina ona jwalo le ba horeng ya bararo. Meke na kare ba tiseng yena. Hare rona le o matanga ngwaneso o kare ngwalla. Mora motaunga o ile wa botsa hore kamera 1994. Rona ka Windberg rena le phahameng e thoballe masakeng a fura dipotomaneng le phomolong. Ke ka mona ka makele ke tsa Venberg. Ke le bo ngwaneso. Tabengwe hape Windberg le Fender. Ako re botsetsa ba ne di truck stop. Tsena tse a hilweng. Ka Windberg le ma ka makele ke tsa le Fender. Di sa sebediswi. Hobane di truck a di sa sebedisi di truck stop tseo ke o lokile ngwana mme mohlomong ena re ka e botsa le mong ha di jabu mbalula re ka mmotsa hape ona le potsongwe hape ba chaba ba ba itse kete ke botsa hore na jwalo ka ha le fa panel se itse na mo le card ho etsa itseng re be ho jwale mo sebetsi ono o yeme tabang a ko mo romelle molatsa ono wa card ono rena bana ba botsa hore ho tla jwang ebe me card le fapha ntho di no no jwale ke di truck stop ya tseno re tla di botsa tsena mona ha ona botata mono ka pa go motshware fela mmolelo re ke re bue le yena e re ke fete ntate mbalula cha bu mbalula ntate motaung re kopa o thuso le ka di title di tsa rona go bue le di masipala ba ntse di title deed ba se ba dula di title di tsena o dingwe ke le bo ngwana mme ke ntla ya bohlokwa eno ha holo ha holo tabang putswe mwikina nchebe mahlo nchebe ha ntso nchebe a go mpulelle mmang ke neng tse ke ipotsa ha ebe ke sa buitsona o re a ntate mtaung ke a hana rika rika e sebetsang a kere mo jwalo ka hona jwale ho no ntse ho ena le bothata bona bo leng teng le hona jwale ba batho ba tswang ka ntle Afrika Borwa ba se molaong empa ba na le di-cellphone jwale di-cellphone tse ba di fumana jwang kore motho ona a se molaong a tswe kwano Afrika Borwa a se letswallwa la mona o kene mona ntle leng empa o na le cellphone ya di-company tsena tse kgolo tsena tse e leng teng gore na rika ya bona e sebetsa bona ba reng kore e ha jwang ha jwang thaba monna mamela mona ke batla kore ba tlele batho bana ba di-company tsena le tsona tsena di-rika tsena ke re tlo ba botsa potso ena gona jwale ke re ba botse potso ena ntate gore a re a tlameya o tlwela dintho tse dingwe ba utlwa moshimane wa ka e ke re ba botsa gore a ke le re jwetseng gona jwale re na le batho ba keneng mona Afrika Borwa ntle le molao go hang a ba tseba lotso empa ba na le difounu ba founa ba na le cellphone ba ha jwang rika e sebetsa eng wa utlwa ya ke batla mpadi o tlo se ka ba batla fela tshwanetse ke batla o botsa potso eo ke re ba botse e re ke fete botshabelo case section ha e sale re qetela ho ulelwa matlwana ka moo ka case section lemong se fetileng a ko re thuse lekgolokgolo gape ke mang hape mo ke vose hape ke a mo letsetsa hape vose bana beso empa ke tla mo tshwara ha re mabenkele
1: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: fela. Di fumane ofisela ka di 12 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwa e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke le bona mo mamedi ka mona ka K-section ke fetisa molaetsa wa ha hore matlwana lona a tletse le ya lla ka moo ka section K. Ebe Ntombi a ke le ena o sebetsana le bo matlo jwalo jwalo Thabang. Lena a ko motsebiso ba ke mona vosi jwalo gore gona jwalo o sa le ka kopanong. E re ke fete mono ntate Motaung Dumela ke kopa o batliswa a buti wa ka Chaka Lebele o tswa Leribe ha e sale a tsamaya ka 2014 nna ke Petros wa Lebele ke a leboa tle ntate a ko mokope gore a tle lapeng o theuwa Leribe Chaka Lebele. Tewa ka mona ka Leribe. He monna e. A buti Chaka. Petrose wa o hloka. O tewa Leribe. Ha sale o tsama ka 2014. Ai. Ibe ka mona ola khaute mona o ile kae. Ai o ba khauta yona. Ai ai ai. Khauta yona e ditaba hampe. Ai khauta yona hai hai mona ta o kae ho yona ya ba ntotsa wa di tsama ya ntle o jo jo jo jo jo jo jo ere ke fete ere ke sebe kwa no mona ke te ke kopane le bomamedi emonga smart card nkhono etsale a le ka smart card me a fumana hore hona le motho a sebedisang ID ya hai. Mme motho yona sebedisang ID ya hae a sewa mona Afrika Borwa o tswa ka ntle Afrika Borwa. O la e fumana ka 1994. Jwale ho etsahala jwang monna ye? E re ke tle ke bue le Makinosi. Dumela ngwaneso ke utlwa ho bua ka bo lesedi banna Makinosi o etsala jwang hle monna dimasepaleng mona o phetsa ntle Makinosi
3: ke phetse ntate thuso ke dumedise wena ke dumedise le bamamedi ba lesedi
2: ka bona bothata ba metsi hape ka bo lesedi ka mana kore fe ditaba
3: ntate thuso ha hona bothata ba metsi I think ha re beye hantle hore ha hona bothata ba metsi bothata bo teng ke hore masipala wa lesedi o kolota rain water tjhelete e ka banka o dimo ho 27 million so ke bona bothata boteng ka ho he re kgethile re le ba rain water hore ka mora dipuisano tse ngatangata le lesedi ha hona taba e tswellang pele ka hore re nkile qeto ya hore re ba gaolele metsi hanyane ka 20% fela so ka utsho hore batho ba tla nne ba thole metsi empa re wa gautse hanyane fela ka 20%.
2: Ana lesedi ke masipala o ke ka bo Heidelberg ka pa ke a fosa.
3: Ye o right ntate thuso ke ka bo Heidelberg bo Devon ka mona ke ka mo ke masipala wa teng e.
2: Kore mo ba ahi ba kolota metsi ana 27 million.
3: E ntate thuso. Eri masipala o kolota rain water 20 million.
2: Me ke a leboa jwale nna he o setseng gore ke letsetse majoro wa ka mono ka lesedi ka ke botsa gore he ba nna le patala rand water neng
3: ke potso e ntle ntate because ntho santse re bua gore rand water ha e thole tšhelete go tswa ho national treasury rainwater ya itshebetsa ka boyona chalete e re fumanang ho bo masipala ha re ba fepela metsi ke yona chalete e re sebedisang ho hlokisa metsi ho patala batho ba sebeletsa rainwater ho patala mtlakase wa rona le nthotseding so rainwater ha itholi le cent ho tloa ko national treasury
2: ke le bo mme
3: ke le bo ntate Jesu
2: ke utaba a gore ke batle majoro mo gore ke batle mluleki man ke motswalle wa ka mala hey ntate wa ka ho jwa nga buti ke tsona monna ke tsona tswara hanyane fela

0: Motshemotle ke mono rendota re ya kena ka lesedi ka mono re ya fokotsa 20%. Momamedi a kore ke kopa o botsa o tlo nkarabe. Ha re hloka metsi mme re sa patale hobane metsi ana a se ya masepala, ke a rona baahi. Kore nako ngwe na ntho tse re tlabileng re ditobe jwalo ka setšhaba, ke ntho ena e re tobe, e re shebe, re bue nnete bana. Ha rona re sa patale metsi ano, masepala o tla nka tšhelete kae? Hoba masepala ke rona. Masepala ke mang? Masepala ke rona. Ke bone ka phoso e re etsang. Re na le mohopolo wa hore masepala a se rona. Re nahana hore masepala a se rona. Masepala ke rona. Ke rona ba etsang hore masepala o phele, masepala o sebetse. Di masepala tse sebetsang bo motse Kapa mane dibakeng tsena tsa ba basweu, re tlameha hore re bue nnete, re seke ra ya kwana le kwana. Ka bo Mossel Bay moo phelang batho ba bangata haholo, ba bangata bana ba basweu, batho bao ba patala ditshebeletso, mme masepala tsa bona di a phefumoloha, di a sebetsa. Di masepaleng moo teng ho na leng batho ba basweu le ba batsho, ha bana ba basweu ba ka emisa ho patala ditshebeletso ho ya putlama, le rona makeišeng re ke ke ra fumana metsi. Re ke ke ra fumana metsi. Kore a ditoropo tsena moo ba dulang teng di-kitchen mane, mahising disapapong mane, moo ba dulang teng di-estateng a baka re, ya re patale metsi. Le rona re tshwara tšhelete ya rona. Latswa e ka ba sono ka rona makeišeneng. Latswa e ka ba sono. Ena makeišeneng. Ga ke bapale ya ke tshwere jwalo, ke bua nnete. O ka ba botsa le bo majoro, o ka botsa batho kaofela. Hore masepala wa bona o ne o tsamaiswa ke eng? Ba botse. Ye ngwana mme.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: E re ke tle ko balle papatso nngwe ke nana. Momamedi, re le kgothaletsa ho reka botlolo ya tabola mafai sa hebane. Thusa ho beha tswekere taolong, high blood arthritis, diphio, hlahala ya matswele, selumi, dinako tsa bo mme. Thusa le bo ntate mafung a bona. Mo le bahlolwa di fedisa mahlaba mmeleng o motho, e hlasela moo bohloko bo leng teng. Le bo mme ba o reng thata hore ba fumane bana, e ya thusa. We fumana Bloemfontein batho batsho, Matatie, Lefay Mashop, BB Kitchen, Kerry Qwaqwa, Bethlehem, Begum, mona Accounting, le Africa Kitchen Kerry. Le dikhemising tsohle, dinomoro ke tsena tsa tabola mafai sa 078-663-5590. Le 063-188-6554. Ke dipeta 063-188-6554. Ke fella mona. Metsotsong e mehlano ka morao ra ya boraro. O tla kopana le Top Lama 7, o kopane le Thabo Mokone, kopane le Mora Tshabalala, ba tsebe ho sebeletsa ka lenana lena la Reatella. Ke ne ke itse ke tla fumana majoro ka mona ka lesedi, fela ke butsitse potso ho sane tshwantse ke re arabe ka 12:30. Ena ya metsi, hore masepala ke mang? na maspala ke mang. Maspala ke wena sechaba. Sechaba ke maspala. Maspala se majoro. Ha nna ke le thuso mo tawung ke le majoro maspala ngo itseng. Eh eh. Maspala ke wena sechaba. Hore o lefe ditshebeletso, o gone o fumana metsi, o gone o fumana ntotse o di hlokang. Ke a pheta hape. Ke a pheta hape. Ke tla nete ke tla dula ke bua. Dibakeng tsane mo fumana maspala tsa teng di sebetsa hantle di sebetsa. Magwana mono a patala ditshebeletso. Ha magwa ka hana o patala ditshebeletso fela, ba kwala o patala ditshebeletso. Maspala tsa rona di shwile ka ofela. Mona le makhuwa, magwana di patala ditshebeletso. Rona ba gonang nakong, ha re di patala ditshebeletso ho hang, ha re di patala. O fumana nakong batho ba batsho, ba tshwarwa ba ingola hore ba indigent. Motho a ntse a sebetsa a ingole indigent, a itsetse masipala botsotsi. Ire ke batle majoro ka mona Heidelberg ntate Moluleke ka pelenyana. Majoro ka le sedi ka maudumela.
2: Sibata, sibata, dumela le le bamamedi ba le sedi ka ofela.
0: E ke le bua ntate ke le bua ha ku fumane ha ku letsetsa. Majoro ku tla rent water e tla kgaola 20% batho ba tla fumana metsi tope, ha jwalo jwalo tope tope. Ho tla jwa mbanna le kolote rent water bo 20 million bokwa. Hikom.
2: Sibata rehaella mathata a tsile manono udimo ba ba kala hore batho ba rona ba haella le bona o patala di services tsa bona re khothaletsa batho hore ba tale go bane metsi motlakase re ya o reka le ha re fa ba ba indigent ba ile ngore ba ngodi site ba sa gone mo patala empa le ona metsi wao le ona motlakase ra o reka so re la haella he empa he re lika ka matla ohle o patala rand water se re buisane le yena le MEC wa Cork Tower re tla le ka hore re lefe ha re thola equitable share be ke tsang hore a ska reduce a metsi a rona
0: mpulele wena ngwana mme ha ba re lesedi jwa le ba theula ka 20% lesedi ke Heidelberg le kae le kae le kae hape
2: le sedi lo tse ke Heidelberg ke di rathanda ke Devon ke Fiskeil ha ba re ba itheola ka 20% jwale ka no utsho ntate thuso re tlo haella ho fa di high lying areas mo batho ba rona ba patalang teng jwale ka re bua ke ha ba ka wa hafula ba ba patalang ha se bona ba tlo thola metsi ha ba sa patale re lo bana le mathata a mangata hape jwale he ntse re bua le bona ntse re thuletsa le batho ba rona ntse ke etsa di-IDP dikopile bathong ba rona ba ba kgonang ba sebetsang ba kgonang go patala gore a ke re pataleng metsi re tlo kgona gore re kgone go wa reka o rand water re kgone le gore re etse service delivery jwale ka batsi ba le bona gore service delivery he re a etsa mo lesedi
0: mamela ntate ha ke sa buitsona o seke wa tshaba o bua moemona hore a mtabunga mono o fositse sebata mono o fositse o seke wa tshaba ngwaneso ke kopa ho botsa potso ena ha ile rawe arabele teng o re ho nna mtabunga ha ke no araba nna mona ke a bua hona jwa le sia le moeng kere hangata o fumana e le ba basweu ba le fan ditshebeletswa ke re ba ba sebetsa bana le di feme bana le eng me ha batho bana ba basweu ba ka kwala ba notlela masipala ba hana ho patala di services masipala o ka batsitsi ke a puta ka palwa
2: e sile ntate mtaung o bile formula na ka le hona ke he ba se ba ntsukile ka mnwana hore rona re a patala and ha rand water di theola metsi ha re sa fumane metsi ha re no patala masipala ke nnete e felletseng eo jwale he ke ka ho re thuletsang batho makeišeneng rona batho ba batsore ba ba kgonang go patala ha re pataleng re tlo kgona gore re patale metsi re patale motlakase re etse le ditshebeletso tsa mafala
0: ao momamedi e motle re ya kopa tlhe tšhaba se setle tšhaba sa rantsho go na le batho ba sebetsang ha o sebetsa

0: ia o patale masipala. Ia o patale masipala. Hona le momamedi a ngotseng mona re ntate Motaung o qeta o bua ka bo Mossel Bay, bo Worcester, bo Sirbose, bo Georgia, bo Stell Bay. A re mono wa patalwa. A re ka mono ha o bapalwe ke tswa teng mo. Ba kwala magho a kwala. Ntate ba o kwala metsi. Ba nana ko eno ha o tshwanele ho rona mo batho ba batsho. Mo ke momamedi a ngotseng. Ha ho bapalwe mono. Ba kwala mono. Ke bua ntate ke tswa mono ke ne ke sebetsa mono ke o ngolla tjena ke ka mona ka Windberg. Arba kwala ha ba bapala magwana tshwereng di masipala ma hele mark 2 how sapatali meets ungotsi bo Mossel Bay angola Worcester angola Cerebos angola bo George angola bo Stellby a di ngola ka ofela tsena tsekapa ma a ra o tshwanile ho rona mona mo tla nne ho bua ho thwe hela thuso mpatala hela nye o patala a bona ba kwala ke ka o masipala tsa bona di sebetsang hantle ngwane so ke a leboa ka moo ka Windberg ke kore ke a leboa ngwana mme ga o ngotse molaetsa ona o tlatsa ntho e ke e buang ke kgola o mametse le wena majoloro momamedi e mongwe o reng ya sebetsang bokapa kwana
1: ke mametse hantle ntate Motaung ke nnete ka moo he ga ba bapale ga ba tshwane le rona ka mona ba kwala ka moo ga o baneng sa patale ba kwala
0: Majoro ke le ba ke kopa se ba aika mono ka bo Heidelberg di ba kentse ha ofitseno majoro ke ena a se hampe ha re le fella ditshebeletso masipala a se majoro ke a ipeta hape masipala a se majoro masipala ke rona setjhaba ke rona ba tla phamisa masipala ke rona ba tla dia masipala ke a leboa ntate thank you majoro
1: se ba thank you
0: ke a feta mono mo mamedi ke kore masipala ke rona ha batho ba etsa botsotsi mane masipaleng ba etsetsa rona setšhaba botsotsi ha o ba le botsotsi masipaleng batho ba etsa bokeleme masipaleng ba etsetsa rona botsotsi jwalo ka setšhaba ha ba etsetse masipala ba etsetsa rona masipala ke rona empa e le lebitso leno fela le re municipality ka jeno masipala wa Ngwathe mane wa qhalwa ka jeno le qhalwa masipala wa Ngwathe lekgotla la dinyao le ile la tlhola re qhalang mme ntate Saki o ile mono wa qhalwa ka jeno qhadikgadi ka jeno re tla bua le ena hosane fela mono he re tla be re sa sheba o qhalwa ga masipala ba teng ba ditaba ba tla sheba taba eno rona re tla be re shebile ditshebeletso rona jwale matlo a aua neng matlo a aua kae ke kae mo a ilo ntsha matlo teng Saki mo ko ena ke a kgola o mametse ba o dula o mametse ngwana mme go sane re batla o tseba matlo bonkgono ba batla matlo bodulo my son godimatlho o nako ke gora ya boraro o mametse lesedi e fema ditaba tsa gora boraro o tla di ballwa ke tsietsie

0: I'm
1: not in a cowboy.
0: What's about William? Give again, Zalfit. William Hobali. I la trend that I've been a who maranda mona mo no bua katabo. Ho ba le podcast e ka go tswana la gore o be le mangolo itseng, mo le ditlolo bo itseng. E se ka bantho ga go fela ha o khona go reka microphone, o khona go reka camera, o khona ba live ebe o so yentse. Waiba?
1: Me ba tlhonga tsa ba le ba ikgetsa ta ba mfutezwa la. No, ya le tshwantse re be le mangolo itseng, hore re be le tsebo ya ntho re batlang bua ka re di podcasting tsa rona. Freedom of speech re batla bua ka ntho ngwe lengwe re batlang. Na kwa ngwe ntho ngwe lengwe re batlang.
0: Me happy tibla lo sebile tsebo mo e kenyeletse le ho tella ho ba ofumana hore ho so hona le di podcast tse ngata gaitsela ka batho ba bangata ba ile ba bua ba le ba dumelana le bona le ha ba bang ba ne ba le kgatlano le yona gae wa tseba keng ga e dumela ntho ena ba hona le batho ba bangata ba roha kwang ba be leng hore ba senywa seriti ke batho bana ba bang be leng hore ba na le di podcast
1: wa tseba di podcast di re bontshitse hona le ntho engwe ke dilong kipa bana beso ntho ya hore ho tse jwang ntho ya hore re hodise bana ka tlhompho e
0: bohlokwa
1: ntho ya hore motho o hodisitswe jwang e bohlokwa haholo mme ho dula ho bua ntho ya hore motho e ngwane mong le mong ke seipone sahaha ke se ipone sahabo mo tswanteng bana ba ha mokone ke di ipone tsa hore moko ha mokone ka pa ha motaung ba hudisitswe jwang re ba hudisitswe jwang re le batadingwana ha hona hore ngwana mokone akatswa tseleng a ile tella setshaba ka ntle le hore ha telle ka tlung ka mo
0: e jwalo mo me di tebe re buang ka yona le yona hona jwa le tsena yentse ditaba ya trend hona le sebini sa mino hip hop legend Mae
1: Mokaubere legend
0: ho tswa ho Tiegas
1: yo
0: me le ho tloeng ho Tiegas o nantsa ntsha di hiti ka mora di hiti ka mora hiti me ba iwa trend hona jwale ka bakala hore e mong wa di podcasters hangi ke bega ke se buhu e mong wa batho bana ba tsoreng di podcast o ile a morohaka a monyefula a monyedisa ko ga mosiale jwalo a motsudisa
1: me re swabile haholo re le batjha hobane motho eno o re emetse rona batjha yeno a telletseng mo ka o bereno di-podcasting bana beso tlhompho ke ntho e kgolo ebile Toplama 7 a re mabenkeleng mohlomong ha re kgona maiki na le ena mohaleng mona ha re kgona re moletsetse fela re mo jetse gore monna o mo ka o bere Afrika Borwa ya o tlhompho
0: wasa a mo supa ka monwana
1: ngwana
0: ke re hai
1: ha re ruteng bana ba rona gore social media iske ya bantsha tseleng
0: ke bona wa hauhela ke kile ka mo ka mo maso
1: re le ke mai
2: na go ntla tlhelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe o kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Hee, na o bone sesolo sa founu e ntjha hape.
4: Ho etsahalang?
3: Ke sesolo sa Vodacom le PEP fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e be o tswa ka founu ya hao letsohong.
4: Ka nnete?
3: Eya!
4: Ke bokae?
3: Sa Galaxy A06 ke 1999 fela. Pa o e rente ka founu ya ha PEP set.
4: Hao, jwale ke e fumana jwang hle?
3: O lefa hang fela, kapo o e lefe hanyane-hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
4: Ke ya lebenkeleng le haufi la PEP hona jwale.
3: Hehe, le nna ke tseleng.
5: Samsung Galaxy A06 e fumana ha PEP fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: muito velho.
1: That's
0: all right. Mm, that's all right. Mm, that's all right. That's all right. That's all right.
1: Tupula khale kwana me maskele me ke santsane ke le community radio ne ke na le clip ya ya ba pala moeng a ge dile mo ditshwana le nomoro ya mabitleng ha di etse letho
0: jwa
1: na tsho jwa
0: mmh di etse letho momedi hum jolo Tuesday mitse tsengele shuma le metsi mhlano pele re fitla gore nyane ya bone re o mema was right 6000308 form le ho 0797585066 re bua ka taba ke nang a seposo ke ntwetsa itseng ke ntwetsa lang ke ntwetsa re di bonang
1: baneng le re pa
0: wa jola le motho eno a butsi eno a munyane a di le mo 65 hao hey daddy a bana abuti eno o 50 years a ke motho a wena o 25 a o si eno o 50 o 26 a ke motho a
1: wa una mathata
0: a una mathata wa jwa lomnat fa ho bele taba sa hlaelang o tlwa re o so jwetse metswalle ya gao ka nna mm
1: wa mpata
0: mm
1: mane nki ikutlwe ka wa mpata wa ntswabe anga ta haritswe re le ba bitha o ga tutswa le nne
0: a ke tsebo ba ding ke qabule le molong aba le molong la tsamaya o batla ho tswa ka letso
1: o ntse o ithutla thu
0: o re bathong ntate ntho wena
1: o bane le retsa jwalo o tshebe ibutla nthola pe
0: ho sha ile le ifula pe o re atle na o ga ha hona bothata ba hotla ha fitla mono o batla ho etsa gore batho ba mmone jalo gore ke yena a gabelang dikhabetse mono le fumo o thusa kaka wa thusa kaka o batla go bona
1: go baneng le re pata go baneng le re swabela
0: basadi le bontate o sebetsang ha ka le o tswa mong ka ai ke ntate wa ntho
1: Mamtsela ke mona le experience lo ga fuetsa mo isa jang. Sa la ela sa mke nya ka hlobo. Ke go mo. A ho se mse kwa, ho se mse ba. Ke malo mo ama. Tsa lepo.
0: A tla mo lela ka da ka.
1: Jalo ke lefu mana le boemo mo ba hore o tlwana le motho le shapo e fela wa mosabe sabela mana mo hlaihla
0: isa. Se ka le matsangata.
1: Mo sabe sabela mo hlaihla isa batho.
0: Ana wa jampisa.
1: Ene jalo ke tle tle na sa bona ga.
0: Ana wa jampisa go mohulu, wa jampisa.
1: Bona le khapole ngwe ya TikTok o tsena ke Eastern Cape. Ha mo tshimana na a kho. Aja.
0: Oh, ke a bo.
1: Yeah,
0: ha bo hloko ene o na wa itshepa wa tseba go ke di di like papa
1: ai
0: ha ke ka ka o na mthatlo ntseba pela mo ba mpona
1: ka pa bongso ha o swabi o ka tla o so dutsi ka lefting a itshwere mse bongile
2: ai tla swa ke nna ke
1: ah o so tsiba o le pampi
2: ah o tla swa ke
0: mma na sa tse bong ga nna bo
1: ga mma
0: mma ni mo
2: ah you know like ya o dula ka lefting a dine ke Ah, you know ye.
0: Eh?
2: Akiru ratwa ke nna.
1: Yes.
2: Wa bua ke motho wa ka, se motho wa bona. Ke wa ka.
1: Hey bongane ga pato.
2: O gethuwe ke nna.
0: Bongane o reng?

0: hobane ke lokela ke mopate
1: ene kana kwa ngufumane le mokiti o go tswelle pele ke mothieno a ntshitse
0: mbo
1: how ke ntshitse mbo bo mokiti o tswelle pele wo
0: wo le batho ba tla ne ba gogune mafifi mona ba etse jwang ke wa ha o ikgethetse yena
1: ta ke jwetse
0: ha bo etse jwa kwe
1: ta bo ke ha
0: how
1: Mamela kuru melebele tsakatiso
2: 0797585 0860003086000 Lebongani Chabalala
0: Liba naba hai Hai bana le bona ba lekana le nne. Ke bana ba ka ke baradi ba ka ke barabaka.
3: Bongani.
4: Ba ba pose my boys.
0: Ke ba roma ke tlile. Ke boys boys. Le bile a ho le bana beso. All of us all in. Kaofela. Tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport. E bo he ho SABC 3 we mamela di le moyentsa SABC. O be we stream ho SABC Plus. Mamadi wa sebeletswa le sedi ho hle mo mametseng le teng dumela hle re ko neletsetsa pele tsa dipapadi kwa no ho re ya thella. Re tla leka tsa papadi ya rugby. Mokotlisi wa the Springboks e leng Rassi Rasmus o tholeditse tshebetso ya dikhalala tsentseng di hola papadi ya mafelong a fetileng a beke. Tlhopha sa Afrika Borwa se ne se hlola sa Barbarians ka dintlhatse 28 go tse 30 a na le motsumong ka mona ka Nelson Mandela Bay Qebega. Mokotlisi Erasmus o sebedisitse papadi eo e le go lekola tshebetso ya dibapadi tse ntšha mehle go ya ka mogodi sebeditseng ka teng ka nnete di batla di mogatlhile a golo ka ga di sebeditse go ya ka mo a neng a lebeleletse ka teng. Sebapadi sa Lions se bapalang dikarolong tse fapaneng moraomane e leng Quan Horn o bapetse ka bagabane jalo ka fly half ga mokapteni wa Junior Springboks Riley Norton le ena a bapetse gantle a golo molong wa bobedi papading ya hai ya pele ka nnete ga o sheba tlhopheng sa ba bagolo. Lekejakejane le sebeditseng gantle le hape le tswa bankeng ke Vusimoyo yena he mamedi wile akena jwalo akena tswa bankeng me a sebetsa ka bagabane bona ba sale e leng se gahlileng mokwetlisi. Mokwetlisi boletse ha tlholo ena e golo e atleile ka nnete ho fana ka teko eo ba e hlokang jwalo ka sehlopha pele dipapadi tsa matšhaba di thagoa semmuso. Atia mamedi jwalo ka ha a kenyeleditse dipapadi tse ka bantse tsheletseng ka ofela ha o sheba sehlopheng se wa satsa sephatlalatsa lenaneng ebile ya ha e le hantle le wa satswa lephatlalatsa le dipapadi tse ka bang tse 40 a na le metso tsheletseng bakeng sa Nations Championship. Mokotlisi Rasmus o dumela hore dipapadi tsena tse ntšha di tlisa morolo o fapaneng lebelo e ka setana le bokgoni ba o sebetsa le o sebedisa mekgwa e fapaneng ya mapalo ka hare ho sehlopha jwalo ka ha se se sebile se ntse se qalelletse ka nnete ho itukisetsa tlhodisano ya 2027 Rugby World Cup mo a dumelang gore ka nako eo re tlo bona dibapadi tse e leng gore di ngata tse e leng gore di tlabe di tlala go bapalela kapa tse ntšha re ke be jwalo tlhopheng sa naga papisong le dibapadi tse bileng le kabelo tlhodisanong e fetileng ya mogopo wa lefatshe jwalo ka setlhopha re tseba gore ke sona se ntseng se sireletsa tlhodisanong eno e kgolo. Ho tsa papadi ya netball tlhodisa golo ya papadi ya netball ho University Sports South Africa ya thagoa he bekeng e tlang ka mona ka Bloemfontein. Ena he mamedi ke tlhodisano e nkuang e le e matla ka ho fetisisa jwalo ka ha dihlopha di tlo bapala dipapadi tse robong ka ofela nakong ya matsatsi a mahlano ba le lethata la samente e leng se hlalosang hore sehlopha se na le dibapadi tse ngata ho ka fetolwa gafetsa ke sona he se tla ba monyetle ngwe motle wa ho sebetsa hantle tlhodisano yona ha hlopatse le ntse le ngore mohlomong ha dina dibapadi tseng a thakalo di tlo fumana bothata jolo ka ha dibapadi di ka nna tsa hlaselwa ke mogathala ka lebaka la dipapadi tseng ata tseo di hlopha di lebeletseng hore di tle di bapale. Nako nya di le motse hlano tse fitileng se hlopha sa UJ sa Tax le sa Matis ke tsona he tse we sale di hapa tlhodisano yona memo kotlisi wa Tax Amanda Maynard o tshepa ha sehleng sena ba tlo sebetsa hantle ho feta sehleng se fetileng mo ba ileng ba fella maemong a boraro jwalo ka ha ba kena sehleng sena ka dibapadi tse robedi ka ofela tse neng di le teng sehleng se fetileng. Ha re dikwala ka tsa papadi ya bolo re tlala pengkwana sehlopha sa Kaizer Chiefs se netefaditse ha Dillon Shepherd e le e mong wa batlatsi ba bakwetlisi sehlopheng sa Amakhosi tlo ba motlatsi wa mokwetlisi wa bobedi sehlopheng sa Amakhosi ho mokwetlisi ya motjha Fernando da Cruz ya tlo qala ka tshebetso ya hae ho tloha kgweding e tlang. Shepherd medi o tla tsena tshebetsong ya hae a tlo sebetsa mmoho le motlatsi e mongwe wa mokotlisi e leng Mamut Aba.

0: Mabasa. Me Shepard, o ile a sebetsa hantle o sheba sehleng se fetileng hlopheng sa Makhosi jwalo ka mohukahanyi wa sehlopha sena se bapalang ho DDC le sena sa ba baholo jwalo ka ebile hlopha sa ba baholo se kgonne hore se sebetsa hantle mona moo se ileng sa phethela se le maemong a boraro ka morana ko etelele ka nnete mane ho Betway Premiership. Mme diphetong tse ding tse o tlhopha sa Makhosi se di entseng Julian Laheran ke e mong wa ebile haelantle ke hlooho ya Sports Science. Mme Shepard ya o kena tshebetsong ya hae tjena a tshwere jwalo license ya CAF A e le o tlatseletsa ho mangolo a nang le ona a UEFA A qualification. Jwale ha a tle fela mona o tla hle a thuse, mme tshebetso ya hae e shejuwe haholo fela ka tjantjello le ka tshepo e kgolo ke sporting director e leng Kaizer Motaung ya hlalositseng ha a le motlotlo haholo ka phihlello ya haile ho hola ha hae ka ro sehlopha sa Amakhosi jwalo ka e mong wa banna ba sebetsang ka thata ho thusa sehlopha ho ba maemong ana a o seleng hona. Ke bua ka Dillon Shepard. Ho tseding hem sehlopha sa Durban City se netefaditse ha pitso dlala ke mokotlisi ya ileng hore o ne a ntse a tshwere marapo a ba thusa sehlopha seno ho hapa tlhodisano ya Nedbank setleng se fetileng a tloha sehlopheng seo, mme menyenyetsi mosupamane hlopheng sa Golden Arrows o sebeditse ka thata ka nnete setleng se fetileng ha ba ne ba hlola sehlopha sa TS Galaxy papading ya makgaola hang a Nedbank tlasa taiso ha e ka nnete mona moo sehlopha se ileng sa ba sa ngolana lane ho ba sehlopha sa kamana ka KZN se hapang tlhodisano ena ya Nedbank lekgetlo la pele. Dlatlahe o lebelletse hore ha tloha jwalo ka sa tlile hlopheng sa Durban City a lebe mane hlopheng sa Golden Arrows mo e le o kena dieteng tsa mokwetlisi wa mehleng wa tlhopha seno e leng Manqoba Mncwethi. Dibile hakalo mmamedi tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi di metsotsong ya 30 ka mora hora ya bone. Bana baeso ke tseo.
1: Mmuso wa lehae o bolela eng motseng wa hae? Ho tloha ka phano ya ditshebeletso, meralo ya motheo, boikarabelo, boqapi le menyetla ya ho nka karolo kgodisong ya moruo. Masepala o ama bophelo ba baahi letsatsi le letsatsi. E ba le rona beke le beke lenaneng le letjha la SALGA moo re tla buisana ka mathata le ditharollo tse tla thusa ho ntshetsa mmuso wa lehae pele ka hara Afrika Borwa. O tlo ba etapele, ditsebi le ho setjhaba ka moo se ka fetolang dintho ka teng. Mamela lenaneo la Science and Technology ho Lesedi FM beke le beke ho tloha ka di 29 Phupjane 2020. Six. It's well stable. The lana olena ulikisa tuaka mototu ke SABC Education. Kakopa nenele South African Local Government Association. SALGA. SABC Education. Enriching minds, enriching lives.
2: Hey, la fumana advantage ka FNB Speed Point.
3: Hey, Juan.
2: Uga makafasa cash flow ya hao ka FNB Cash Advance. Ufumana chelete e chaetswe monwana di hore ntse 24.
3: Hey, ho sanatse hore na o reka stoko, o lefa di supplier ka ba o hudisa kgwebo ya hao. Tshwana ho solo bonolo. Iphumana le chelete. Ah, walala wa sala.
2: Hey, o nkukile.
4: Kena gaming ya ditefello. Ka banka e o thusang hore o dule o na le cash flow ka FNB Speed Point. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
5: Hakule bothi blo moholo na bongzito mo bene re kena jalo ka ntho office bound pelo fitla jalo clip refer drive le pelo le tuna la mila le kwetso ka mo ganna ka kelo hlo kohle hona le ya koloi e emeng ka re ho mila re a fetra ka N3 southbound ka mara fela ho Golden Hayes interchange hono na le koloi ne nge me ka ro mila e tlositswe ha jalo se phala mo nna tsana se pitipiti N14 southbound pelo fitla jalo Brakfontein interchange le pelo le tuna la mila le kwetso ka mo ganna ka kelo hlo ko hona le lori e emeng ka hare ho mila mo amerikine go tsoretsa kana horeng yena kwa ho ratela traffic e bona le tsodi bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mokoni at limawala1x hashtag ratela traffic.
6: Thank you lama 7.
5: Thank you tibla
6: mshini wa dikogo go rile thumo ba nentse re ha ka sister ka pa kora wa nya
5: ah ntate
6: a kora thu
5: ah papale le tsantsi be ke 3
6: ai muti o ba ya
5: fela fo sa penela hala sa fo sa penela no ka pele tsha
6: ai ai ai ye ngwana muti e u ba
5: wa tshisa
6: he ngwana muthi e u ba na
5: ka malaka.

0: FM ke molelwa
1: tabulelebo o hloka le bitso nna ke tlhola le motho mo ho lona 36 yena ha 59 me ke go tabela na ka yo ho mna to tlhola le motho mo ho o tsoka ona ke mo futa ho fengwa motho mo go palo ka le yo ane taba mo thamo holo ona na go itibala ona na go itibala abe a ba tlo controla holo o blo wena sala mo nyana holo especially ha e lota be nyana ya holo wena o motho a mme ne o ntse lo mo nyana dilimo ona ntse nyana tsontse ba tlo o yetsa ke tsa tsa ma strategy tsa tsa strategy no to holo jola yena o sa gathetse kana go tsiwa e sa le motho wa a tloma go monstrating se le ntata ka tlong a tsena stila ka pele wena le montsu long ho tsona o santse no wa tlhoma khong pele e ba bi manyana ha e fitla mono but he ke happy na she make it well shame ke sha bolela ke ntate a le hlokometseng ha holo seng hanyanyana ba fela ga tsa magalwane la mong ba

0: wa le tsebeleng tsela se kgwa colloquium.
1: Mhm.
0: Colloquium.
1: Colloquium.
0: Yeah.
1: Mhm. Wa le tsebeleng mhm.
0: Mantsi re se tsang ka ona he.
1: Dadie.
0: Colloquium.
1: Ana go ntse thata.
0: Chief Coordinator Free State Youth Legislation Colloquium me re tlobua ka seboka sa batjha setlang ho tshwarwa ho tloa ka labone le labohlano ka mara ka province ya Free State re utlo rena batjha ba tla fola molemo ofi bukeng sena
1: mongadi tinane khotso re phezi ntate.
2: Thank you,
1: man. Ogari Medical Salam Muhammad El Sadi FM.
2: Ah, erikin ke na kwena ke dubeli sa mama Medical Bale Sadi FM ho tlabo mo metseng ba le teng.
1: Mhm. Mong ha di tinane tabe re buang ka yona e batla le bohloko ha go fela ke batla re qale mona. Ho baneng se buka se o sa tweke workshop o sa tweke exhibition o sa tweke fela se buise le ntswe le la senyese mane colloquium.
2: First of all, there's a difference between

0: yona e fang budget eo ya teng. But if you go re na, is it going to the right people? When are those people empowered to work on the way? And do we ever check impact? Because how the government, who has the funding, so fund every day, yeah, the funding department in social development, but how change when our focus are worklessness, they have a check up for your empowering businesses. We are saying, let's stop, let's look at the law, re-look this, and then let's go again for the next 5 years, to check when I change it.
1: All right. Mari tsinane re lebula go lofela ngwana mme letsa mosebetsi o tsile matsogo ka nnete re lokela hore re be le batho ba di emelang ntho tsena re skira putha matsogo fela ga di sheba le ha re bona hore ha re fumane ha re fumane se re lokelang re se fumane ho bile le ntse le re emelang re ba na jwa le ho etsa hitse jwa re ya leboa ho lunda.
0: Thank you
1: very much.
2: Body recent refitera jore di papading le bongani shebala le mshele.
3: Atadi papadi horiatella le bongani chabalala.
4: Kile bile ya holo bana beso mabadi wa sebeletso ya lesedi tsena ke tsa bobedi tsa dipapadi. All of us all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phela ho SABC 3, SABC me o ka e boha ho SABC 3 wa mamela dialemoeng tsa SABC wa ba wa streama ho SABC Plus. A re tsale heta ba tsena tsa dipapadi ka ho lekola tsa papadi ya rugby. Mokotlisi wa sehlopha sa England Steve Bothwick o phatlaladitse hukara Jamie George jolo ka mokapitene wa sehlopha bakeng sa papadi tsa Nations Championship tse tlo bapalwa kgweding e tlang ya Phupu jolo ka ha Maro Itoye a phumuditswe. Mokotlisi Bothwick o boetse o kenyeleditse dipapadi tse hlano tse ntjha tse kenyeletsang loose forward e leng Henry Pollock haile hantle sehlopheng sa se phatlaladitseng sa banna ba ka bang ba mashomararo a na le metso seletseng kaofela. Sehlopha sa England Mamedi se thakgola leeto la sona ka o thulana le sa Springboks ka mona ka Ellis Park Stadium ka la nne kgweding e tlang ya Phupu pele se thulana jalo le sa Fiji e ka setsana le sa Argentina ka mora moo. Kgetho e nngwe eo mokotho o ka buang ka yona mona e melomong ya batho ba bangata yeo mokotlisi Bothwick a entseng ya o kenyeletsa letswalwa la kwano naheng ya Aforika Borwa e leng Jansen van Rensburg setlhopheng sa hae ya sa tswa fumana tumello ka nnete matsatsing a mmalwa a fetileng ha e le hantle ka la robedi gore a ka emela setlhopha sa Manyesemane e leng se hlalosa a ke ke a kgona go bapala ha ba thulana le setlhopha sa Bokeng. Hara tse ding tsa difahleho tse ntšha motho ntse o lekolekola tlhopha sena o fumana gore go na le dibapadi tse kang Noah Kaluri, Craig Fisilow, George Tlonska e ka setsana le Vilikesa Sailor. Jwale ke setlhopha se batlang setle se le maatla se tshepetswe mabaka a magolo bakeng sa o emela naha ya England dipapading tsena tse e leng gore di maatla tsa matšhaba tsa Nations Championship tse thakgwang jwalo kgweding e tlang. Ha re kena ho tsa papadi ya cricket. Le hoja sehlopha sa naha ya Pakistan se se sentse se tswile lebelong la ho leba ho di semifinale tsa Women's T20 World Cup. Sebapadi sa o tlang a hlopheng seno e leng Moniba Ali o re ba ikemiseditse ho bapala ka bagabane ha ba thulana le se sokang sehlolo ho fihlela ha kana sa Australia. Phirimaneng ena ya metsotsong e 30 ka morao re ya bosupa ho ya ka nako ya kwano Afrika Borwa mane Leeds. Moniba wa moetse o rihlile ho tswa ha hae ka mora dirane tse 25 fela papading eo ba e bapetseng kgahlano le sehlopha sa Bangladesh. Ke yona ntho e ba thefutseng haholo empa o dumela ha ba se ba le maemong a matle ho ka thulana le sehlopha sa Australia kajeno. O re ba ka kgona ho phirepanyetsa hlopha seo sa Australia seo e leng dithatohatsi tsa ho ka hapa tlhodisano ya selemong sena jwalo ka ha selemong se fetileng ba ile ba se dumella fela o kgona ho etsa dirane tse 75 se lahletswe ke dibikete tse supileng. Hlopha sa Australia sona he mamedika o le leng se shebile ho hapa papadi ya sona ya bone ka tatellano tlhodisanong eo le hoja se ka nna sa bapala ntle le Phoebe Litchfield. Mokotlisi wa hlopha seo e leng Shili Nitschke o boletse hore sebapadi se seng fela se mongongoreisang hlopheng sa Pakistan mme sona ke mokapotene Fatima Sana. Ha re dikwala ka tsa 2026 FIFA World Cup bahlankana ba mokotlisi Javier Aguirre hlopheng sane sa naha ya Mexico ba bonahetse ba ikwetlisa ka nnete ntle le kgatello e kalokalo mme o bonala gore tle ba iketlile jwalo ka ha ba sentse ba phunyeleditse bakeng sa mokgatlholo latelang wa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e le ha ba itukisetsa papadi ya ho qetela ho Group A e batlo e bapala kgahlano le sehlopha sa Czechia ka mora hore sehlopha seo se hlole sa Afrika Borwa le sa South Korea se iphumana se le maemong a pele ka ntlha tse tsheletseng ho Group A pele ho papadi e setlo e bapala ka la boraro mane Azteca Stadium kgahlano le sehlopha sa Czechia mme ao sheba ha o soka o ba letlaleo efeng kapa efeng ya sebapadi se tswileng kotsi mme ebile ditlaleo di hlalosa hore

0: mokotlisi a kire a ka nna a sebedisa dipapadi tse e leng gore ga a di sebedisa dipapadi tse pedi tse e qalang go kenyeletswa mo ka ubere ebile le sethibathibane Guillermo Ochoa. Jale se re tla bona gore nabe o tla sebedisa dipapadi tseo kapa che. E bang setlhopha sa Mexico se gapa papadi kgatlhano le sa Czechia se tlo phethela se le dintlheng tse robong go group A. A ke re shebe gore tse bapetsweng maobane di bapetswe jwang tsa tlhodisano ya mogopo wa lefatshe ya FIFA mane North America. Tlhopha sa naga ya Argentina se tlotse sa Austria ka ntlha tse pedi go noto, ga sa France se tlotse sa Iraq ka dintlha tse tharo go noto. Mme papadi eno he e ile ba ya lokela gore e emiswe ene ya France le Iraq go raka o fela nakong eo e neng e ile gefutsweng ka lebaka la pula ya diaduma e neng e tle e le mo go neng go bapalelwa teng. Jale papadi e nngwe e bapetswe mesong yena setlhopha sa Norway se tlotse sa Senegal ka ntlha tse tharo tse pedi, ga sa Algeria se tlotse sa Jordan ka ntlha tse pedi go e le nngwe. Jale a re shebe fela gore nabe megatlhelo ena e neng e bapalwa maobane le mesong yena e le mogatlhelo wa I le wa J eme jwang. Gatlholong wa I tlhopha sa France se maemong a pele ka dintlha tse tsheletseng, sa Norway se maemong a bobedi ka dintlha tse tsheletseng. Mogatlholong wa J sa Argentina se maemong a pele ka ntlha tse tsheletseng. A re nke mabenkele ga gotlhe mamadi.
1: Clientele e ngwana go sireletsa le ba lelapa la gago. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: E re mamedi re phethele ka group J re fumana gore maemong a pele ke setlhopha sa Argentina ka dintlha tse tsheletseng, maemong a bobedi ke Austria ka dintlha tse tharo, Austria le kana le tlhopha sa Algeria se dutseng borarong ka dintlha tse tharo. Jale re tla bona he gore e be ga o se bapala papadi tsa go qetela megatlhelo yone ke ditlhopha difeng tse tla tswa go yona, mme loko yane ya ditlhopha tse batlang ditlhe di le ka botleng ga e le antle tse maemong a boraro. Tlhopha sa Sweden se maemong a pele, sa Scotland se maemong a bobedi, sa Algeria se maemong a boraro, maemong a bone ke sa Paraguay, a botlhano ke sa Cabo Verde, a botshelela ke sa Belgium, a bosupa ke sa Portugal, a borobedi ke sa Czechia. Mona he mamedi ga o ka fela o le tsena ke tsone ditlhopha tse robedi tse ka godimo tse tla leba mogatlhelong o latela le ditlhopha tse tla beng di tswile number one le number two megatlhelong e fapaneng. Ke tla o neeletsa gore tse bapalwang ka jeno le o kenelela mesong ya o sane ke difeng tlhodisanong ya mogopo wa lefatshe ga ke gutla mane metsotsong e masome a mararo ka mora hora ya botlhano. Ga jale le bolethibo se ba tswela pele bana beso
2: rebela go lefela bongzito
0: keota
2: a yontse ba monate jale re bone di papadi tse tshetswang kwana e seng Aforika Borwa lefatshe ka bophara di iponagatsa gagololo dipapading tsa maobane. Mbappe ntlha tse pedi,
0: Mbappe ntlha tse pedi ngwane so
2: Erling Haaland ntlha tse pedi,
0: ntlha tse pedi
2: le Mothiyane he ntlha tse pedi,
0: Mothiyane wa rona le
2: ena
0: o sa ngotse stuka ho ha jwale ke yena he ya tshwereng setulo sa ba se papadi se hlabileng ntlha tse ngata ka ho fetisisa mohopeng wa lefatshe.
2: Jwale be Mothiyane wa ka jeno yena o tla
0: ba bangata ba shojola ba ke gatello ha ntse ke shebile mona televisioning hona le sebapadi sa mehleng se bane mabua le sona a botswa ka yona tabena hore ntho e entsweng ke Lionel Messi e reng ho di bapadi tse ding tse leng hore di maemong a tshwana le ya ha ile fatseng tse leng hore di tshetjwe dina hantse di tswang tsona ba re ha ihlile ha o le sebapadi fela o sontso tseba o kena ka le ba leng sontso tseba re bana Messi wa tsama le nna ke lokela go jwang kapa jwang ke hleketise ke ka hore boneng Mbappe ya bapala hantle ka mora mono le Erling Haaland mme o lebelletse hore Cristiano Ronaldo le yena o tla bapala hantle le moshimane yana munyane yana bana wa Spain Yamal yena o shejuwe ke mongwe batho ba othing o shejuwe re ka nnete a sebetse hantle le nna go itse ka hlaisa lebitso la hae
3: fela Mbappe Yamal Bo Haaland ke batjha bana ba banyane Messi now 39 Ronaldo now 41 me batho bana ba se ba le dilemontse o tsa gore ba ka tloela ba ba petse na go etelele mme tsuna le mehopetse letseng ka tlaso yena mme ha ke nahana ona ba le sona re shebe bona bo bombape bana bana ba banyane belong hore batla ke nana o ikhathile tema ya hae ga morata ke emong wa dibapaditse senang ho lebala diqhokutsa o tla ba kenywa mano ga o ile ka ba le monna o thweng ke Messi ho tloa dilemontsane tsa bo 2002 ka tjena me ena na go se le ya bana ba batsha ke nana go fela gore re morolele dikati ba ka nnete ho lekane motaung e motle o ka feta me e be re sheba ba
2: fela potso ke gore ha e beneng a ntse gona o itshupa o feta ba ka yona na go e ya ba
3: ha utlwe ke tsho ke re e ba ngona le ntho e ke ratang ka ba personal le bo Lionel Messi ha se batho ba le hlophensa ha e wa bona go bana ba banyane wa gona ga ba bontsho re rietsa tjene wena ha o sa gone neletse nna ke wa utlwisisa wa ba ruta hore le tshwanela o tshwara kae ho ba ha re tlo re sheba Argentina ke ngwa dina ha tsentsitseng di superstars ha re tla papadinge na bo me ho sontso bona la o
2: se
3: eh hona le batho ba tlotlwe ba sentse batla kamrai batlang ho tshwara le bona jole ke rata wa gona e fela nako ya hae e se e fitlile pheletso ho tshwanela ho be le ba bang ba banyane batlang be leng hore ba tswela pele
0: ya ntwe a shebileng o yetsa ka mokgwa ke hlokomelang ka teng le seo ba batlang ho setsa le sehlopha sa Argentina ba batla ho mothusa hore up e ka nna ba ke World Cup ya ho qetela me ba batla ho gakwa le ka note o dimo che bana ba bang bana sa ntsana bana le nako ba tla gutla ba shimane mhlomong ba tla ihlakola record yena le bona mehopeng etlang ya lefatshe empa ke bona wa ka mogoba ba mmapadisang ka teng le hore ha ba tshwara bolo fele ka re ba sheba yena mo aleng teng
2: ntwe le bua bua ke molao mo sesane ko ratang ko rata ka bophelo ba ka ka ofela molao wa hore re ka eng ka ho tloa morao ka yena Diego Maradona Diego Maradona o na hlokometse le ho rata le ho boulella Messi haholo o ne re ha bua na bua hantle dikeletso tsona Messi tswantsa itse jwa le ho yemo
0: ya
2: Messi tswantsa itse jwa le ho yemo ke a rata ntho ene ya ihle ya re hlola re le setjhaba ntho ya hore ke khannile o fithellela mo mme ke tshwantse ke bope emong ya tshwanang le nna ka motsietsa ka mo coacha ka o bua le yena ka mo tshwara ka letso ka mo bulela
3: mamela wa bona hore di bapaditse bapala le yena di morata ha kae o bona ha ba pala botho go ya re demone bo nwentse ka bolo gore wa bona tsela e leng gore le ha ba thaba le yena gore ke ntho gore nexa kholwe wa bona mme le yena ha mna ntho ya gore ke Messi ke me u bona lerato leo ke rata haholo ntwe no nna me ke rata batho ba jwalo hantlentse ba ho bona hala ntwe na ke ketane ha wena na go ha fitla pelotso ngwe ne ya thabo thabo ke ano ifa bongane bongane ke ano ifa lebu wa bona
2: eh bana jwale re tla tswang he bongane re tla tswang la bone re bone he ba rona jwale
0: Artwe mara besung
3: so se tsama se tsama ga se tsusane fela se tsusane
2: tsusane so game kala ka 3 ka 5 ya fela
3: ke o shonge la bhlanhle ba palela bhlanhle
0: hona ile go robala re tla be go robala go robala sa go tsusane
3: ke nana ha re win ha re no robala ha re tsutsa ba ba dio
0: nna ke go tsana ga chase mo ha re sa robala o tsere ntse re dula re tla dula ho tshotla
2: go tla mo setse mo le rena mo ngare a hlaetse watch party jama party watch party mo ding batho ba tla tlang ka dipijama o be monate ho tloshetsa ka ke mo hopolo motle
3: e fela yona e batle bokate tla bo hatsetse ka 3
0: e wa bata
3: wa bata kana go tsho
2: e ba fana ba fana yona e ba tlo go
3: di sa bo pocket ha di batle
2: tlo go di sa bo papa o seng ka 5 ke stress
3: tsoba
2: so tshile lo papa ga na mahu stressed
3: fela go bona yo bua yo go tlhare ka losane
0: ha o ka go bala o tla selo
3: mone
0: a bala la mo ile o tlo tlo ka re ntse o tena ha o sheba ho seng ha ka le ketswela bolo ba nna a re ke tlwela la mo ke timela
3: go tla go dule
0: e ha o so dutse ha o sana o
3: sana tao
2: ma o ka dule
3: tsela la bone ke eng ke siko go tlelo fela
0: Eh
2: o ka nna tla o le mong.
0: Eh ho fela o tlhokala ba.
3: O ke re ke se go
2: tla tla
3: le le a botsa.
2: O na go tla sebeletsa ha. A o itse traffic fela. Ke romela ka voice note. Re tla ka se pitipi.
3: Hey. Momedi e sentse re kena mebileng ka kwano ka Johannesburg and N3 southbound dipakeng tsa Melbourne Drive mohojalo le Gelden Hayes interchange a chika net lebella diswe matla bangwe sebedisa milaono tshubuhlellano ya sepitipiti yo ke tla ka le ya raya ke re go tshwaretse yona yena ana fela tla le ho hajwale e bona o tso di bona nga sa di bona ka tips _mkoni at limo1x #ratella traffic
4: le bulitibos horiatel

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo tlatse diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Swipe o fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Oro Squash 2 liter tse tharo ka 99 randa. Kellogg's Instant Noodles 5 step pedi ka 58 randa. Reka ka 1500 randa o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
2: Tembisa. O batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le khubula lona la khaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

0: Afrika Borwa le AI Chocolate 7 ha?
1: Dipnate
0: re tla re.
1: Ah. Momedi hona le nane le ntshitswe e bile la trend ona jwa le mane ho Twitter. South African artist Buff Manwing ba sebedisa AI training data sets. Me motho mo ga ipotsa hore ha re bua ka AI training data sets re bua kang. Re bua jwalo ka ka ba ditshwantsho tse kopantsweng ka ba di lyrics tse kopantsweng ka ba di video tse kopa ehe di sebediswa tsa AI tseo tseleng hore motho a ka etsa hona le nakongwe ha o batla album ya ho shebela ka tsela itseng o sebedisa AI ha o batla go video ya music video ya ha o be ka tsela itseng o sebedisa AI ho tlatswa fela ha o batla hore audio ya hao e utlwala ka tsela itseng o sebedisa AI data set.
0: Na kere ke taba tsamana to bane le fast ka bo para di bini di producer di DJ ba tsho fela le fast ka bo para ba kene ho AI ba sheba hore ke di sebediswa di fi tseba ka di sebedisang ka pa ke di ntho di fi tseba ka di etsang ho ntlafatsa mosebetsi wa bona. Mme re di bini tsa Africa Borwa le tsona di ka sala mara.
1: E ma ga di tsemba thoetsang hore le nan lena la South Africa le trende ke ha o hlaha le bitso la ntate la Kidube. Thank you for getting my 1, 2, 3, 4.
0: Lila bra humor again. Fala ke re hona le batho ba ntse.
1: Number 15.
0: Yeah.
1: Me aba he. Ba mama batho ba re ach ho tshong hona le di alien tse sebedisang tse ikentseng e ka ke.
0: Hona le batho ba ntse ba ntse tsapele mosebetsi.
1: O nngwe tsa di like
0: di ube ka pa bra humor again. Ba batla ngo sheba re ka ntlafatsa le ho maybe pinela re ntshafatse jwa.
1: Wa sa haucho jwa lo kae utlwa kae bona.
0: Wa nkutla ke ngwana.
1: Ke ga nete ne jwa. Ah ke ne ke se bo di hlele ne ke ba kese ke wale ba se ba ba jo ka nela o tsala ba.
0: Fela botata bo hla fela ha o se re fitla bo emong ba re ke live performance and then ibe ba. Nga fa!
1: Ga hello ba.
2: A tsa di papadi hore ya tella. Le bongane tshabalala.
3: Amala ke ya le khale mkhotse ha ma
0: bis fela hore ngore nga fa hore nga
1: go uta wanga uta wanga ibe re re ba
3: ah let's do it man mamadi all of us all in ka ofela tlhurisano ya FIFA World Cup 2026 iyaphila ho SABC Sport ibohe ho SABC 3 we mamela dia le moetsa SABC obo we streame ho SABC Plus dumela re go fetsa o qetela sa dipapadi ka hare ho re ya tella ha re kale ka tsa papadi ya cricket. Cricket South Africa e se phatlaladitse se hlopha sa Africa Borwa sa barutsana ba ka tlase ho dilemo tse le 10 metsoro bonga se theweng ka dipapadi tse le 10 metsoro mehlano se tlo kena le etong ho le bamane Pakistan ho tlo akala le 10 metsoro mine ho ya kala mashuma mabedi yana le metsoro mine ho di nyetanya phupu ba keng sa dipapadi tse hlano tse tlo bapala bosiu le motsheare mane Karachi me se hlopha seno se tla be se dilwa pele ke mo captain wa se hlopha sa Eastern se ibile

0: all-rounder ke Mika van Forst ke yena a entswe mo captain wa hlopa seno he mamedi me ha o sheba he ho na le dipapadi tse ka bantse tsheletseng ka ofela tse ileng tsa thusa sehlopa ho hapa medal wa bronze mane na henya Nigeria pijana sena tlhurisanong ya Patricia Kambarami me o a bona la hore ke sehlopa sena le dipapadi tsena le boiphihlelo tse kileng tsa nna tsa emela naha nakong e fetileng tlhurisanong tse ding me ha o sheba he papadi tseno ke tsa boitukisa bakeng sa tlhurisano e kgolo ya 2027 under 19 World Cup etabeng ele mane Bangladesh le Nepal moko tlisi wa sehlopa sena sa Africa Borwa sa barutsana ba ka tlase di le motse le shume le metsurubong eleng Dinesha Devnarain o hlalositse ha ile hore ka nnete hore ebe ba lo bapala le hlopa sa Pakistan ho tlo ba beya maemong a matle ho itukisetsa tlhodisana mohopo wa lefatshe ha e wa sebetsa le yena eleng AJ Rootman ya thusang ka ho kgethwa ha dibapadi ka ro sehlopa seo sa naha sa barutsana ba ka tlase ho di le motse le shume le metsurubong a tholeditse tsela ya ho sehlopa se sebetsang ka teng le tekatekano ha sheba le botsitso bo bonalang bo le karo sehlopha pele ho tlhodisano e kgolo ya selemong se tlang ya mohopo wa lefatshe ho T20 ho baka tlase dilemo tse leshome le metso robong. Ha re tswa ho tseno re tshelela ho tsa papadi ya rugby re fumana hore Sipho Sethu Mnabelele o kgethuwe jwalo ka mokapteni wa sehlopha sa Junior Springboks bakeng sa dipapadi tsa World Rugby Under 20 Championship se tlameng di le mane Georgia. Mme yena o kena dieteng tsa really ke Riley Norton e leng hore re a tseba o kgethuwe sehlopheng sa ba baholo sa Springboks. Thomas Belling, Cheswell Houston bona he ba tla kena dieteng tsa Norton le Vusimoyo ba e leng hore ka bobedi ba kgethuwe sehlopheng sa mokotlisi Rasi Rasmus sa baba holo a these bapadi se se mona ke akahlulwa bongwana yena ho tlokena dieteng tsa zikethelo siaya ya lemetseng bele ke hlopa se batlang sihle se le matla sena hoba ha o sheba hona le dipapadi tse ka bang tse mmalo ka nnete tse leng hore di kenyeleditswe tse bile le kabelo be kenye fitileng hlopeng sa ntshetso pele sa kwana Afrika Borwa seneng se bapala le sanaha ya Zimbabwe pele fela ho papadi yane ya the Springboks le the Barbarians ka mona ka qebega dipapadi tseo ke Oliver Reed, Daniel ki Danny Kruger ha ile hantle, Liam van Wyk, Yakin Ahmed, Luan Guillaume ka sana jwalo le Marcus Mueller. Me Ahmed he yena o ntse a beletswe ka thoko bakeng sa dipapadi tse pedi empa o teng ka re o sehlopha o tla bapala dipapadi tse latelang tsa sehlopha. Mokwetlisi Kevin Foot o re moya ko o phahameng ho dipapadi tsa hae ha ho lebile ntho ba e thabetseng ko re dipapadi tsa bona le dipapadi mmoho le bona dipapadi tsena tse ding ke bua ka Norton le Moyo ba kenyeleditswe hlopheng sa ba baholo sa Springbok go thatsa le bona jwa ka dipapadi tsentseng di hola hore le bona na go nyetlamba ka bitswa ke mokotlisi Rasi Rasmus hore ba ile emelana ha se hlopeng sa ba baholo nthweno yentse hore moya o phame ho dipapadi pele ho tlhodisano ena ya championship e tla bengile mane Georgia. Athe mamedi hare kena jwalo ho tsa papadi ya bolo re kena tlhodisanong ya 2026 FIFA World Cup re lahlela mahlo ho Group L mapala hare wa sehlopha sa naha ya Ghana Thomas Partey o re o malala ala ho tsuba keng sa ho thulana le sehlopha sa England ka jeno jwalo ka ha ile hore o ile a fetwa ke papadi ya pele ya the Black Stars tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ka mora hore a thibelwe ho kena mane naheng ya Canada sebapadi seo se dilemo tse 30 a na le mesome raro o hanetse ho kena naheng ya Canada ke ba ka sehlohong ka ha o hlwele o bua nnete hore o ntse a tobane le dikoso tse ding tse itseng malebana le taba yane ya hae ya hore selemong se tlang o tla ya lekgotleng la dinyewe mane United Kingdom mo a ile emelana le dikoso kgahlano le yena tsa tlhekefetso ya motabo mme ka nnete ha a bua nnete leng se ileng sa etsa hore dipampiri tsa ho kena naheng ya Canada di se ke tsa kgona hore di tle di ntshetswe pele hore a qeteletse a kene hore a batle ho thusa ho bapalla sehlopha sa naha ya habo papading ya pele e ba bapetseng kgahlano le naha ya Panama empa he o sa kgutlile mme o malala ala utswe ha re sheba sehlopha sena se batla ho bapala le sona sa England se batla se le matla haholo hobane bekeng e fetileng se ile sa hlola sa Croatia papading ya sona ya pele ka dintlha tse nne ho tse pedi ha bona ka oleleng ba ile ba hlola sehlopha sa Panama ka ntlha e leng ho noto jwale seno se etsa ho papadi ya bosimbo bona ebe e matla haholo ya tse ding tse e leng hore di shejuwe ka tjantjello haholo ke barati ba papadi ya bolo re ntse re le hona mono Group L mokotlisi wa sehlopha sa naha ya Croatia e leng Zlatko Dalic o hlalositse ha ile hore wa tseba hore tshepo ke hore ba hlole sehlopha sa Panama jolo ka ha ile hore ke sehlopha se batlang se batla se lefatshe papisong le bona empa hore ke ya ba papadi ya bona e bonolo empa ba tla o sebetsa ka matla go lukisa diphoso tse ba di entseng ha ba ne ba bapala le sehlopha sa England baking e fitileng mme ba tla o sebetsa ka hore ba tiise le botala bona haholo le morao e le hore ba tle ba kgone go thibela sehlopha sena sa Panama go hlabantlha e le bona ka o leleng ha ba tshepile hore ba tla kgona hore ba hlabe dintlha hore ba tle ba hape papadi eo ha re shebetse dintse ba palwang he mamedi hona tlhulisana nya mo apo le fatshe me khahlelo nye me nga fana hore hore nya bo super Portugal e bo tsana dipotso le Uzbekistan athi hona hore nya le shume England e kopana le Ghana o sanu misong hore nya pili Panama e bapala le Croatia hore nya bone misong tlhopha sa Colombia se botsana dipotso le sa DRC ke tsona he dipapadi tseno tse nne tse bapalwa megatlhelong e medi e winning se go setse yona fela gore o tlo bapalwa dipapadi tsa bobedi ke bua ka mogatlhelo wa K le mogatlhelo wa L go tloa moo re qala fatshe jwale re kena mogatlhelong dipapading tsa go qetela go tlala go tlwa mogatlhelong wa pele wa B ka la bone ebile ya ntlantle re qala go tlwa gosane ebile ya ka letseo ke neng ko tshwaretse tsona ga re kopane gosane ka tse ding gape bana beso
1: How to fit a national bucket for 1 year KFC? Le qala na maya kho hole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
2: Ya, impa. Ha ba batla rotisa mathele ka nnete, e iphumanele dang bucket for 1. Le qala na maya kho hole le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
3: Original bucket for 1 year KFC e tulana le dang. E khetele site ho tloa ho 4290. Etela kfc.co.za bucking service di le batsi. KFC, it's finger licking good.
4: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms ali sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
5: Ha kule bo holo tibla mohola na bongzito kama ka N12 is bound pele fela jalo clip refit drive hona na lokolo yene ngile ka romila itlositswa ja le sephala mana jana CPTPT mme kama ka N1 northbound dipakensa Olifant Fontaine Road mohole battle interchange mela yo hle butswe fela lebella tie hiso mo amedi jalo ka ha hona le tshubuthelano e matla ya CPTPT ke ne ko tshwaretsona tsena tse pedi hore ngena mo amedi me har di bono sane ha metsotso ile ma ba re metse metlhano pele ga fitla go nyane ya bone #ratella traffic
6: maraha sene di fela a wela se chaba se senang bo eletsi se atimela ya kalamba

0: Happy birthday, Lesedi FM, ke molelwa.
1: Ai bonzito, ai bonzito, o bontsha hore o motswalle wa nnete. Ha o khalemela metswalle ya hao ha e gelua ngwana mme. Ha o bontsha hore o motswalle wa nnete bonzito. Ongani? O ka ka pa mfowethu.
2: Lebo a monate. Tshile le botletsa tsine na go di sa makaga Joseph Koloti ka mona ka Smio paka ka welcome. O kopera ke mmakavela tlhaba ga tura ke ga hole a bone sengata ngata ke a le wa tlhaba ga tura ba ka hla tsatsi le monate.

Le Bulitibos, Horriatel.

0: ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
2: Ha o poteng le thomomedi lesedi FM ke molelwa metsotso ke e robonga re lebile hore nyane ya botshelela o ka re tshwara he ho 086 0003 0844.
3: O ithutileng
2: ka jeno o ithutileng keng yo reng ena ka jeno ke tsamaya ka yona thuto menke keng ka e lebala re sentse re tla ho wena momedi ha re onke kwano
3: mamedi moeng khotsa dumela ntate. Mami Rikhotso. Hello.
4: Lutse le mo ntse ba dilela ntse.
3: Mo ngathe pa mogana ga ntse ba ntate dumela ga dumedisa.
4: Ke tse le tse.
3: Ah ntate re phetse ka mahau man.
4: Ka mahau mo ngathe pa le le tsa ka ro ka mo ka maraso. A mata ro le nyalo. Ke tata o ka tsata mo futo o fika po o se ha di ka ba di tse.
3: Yes.
4: O ka tsata mo futo o fika po. Ka nako nngwe eta o ka qete o tsatile o kwatile e be ka o ka qete e sa lokama nga thata le letsa
3: nka nako pele o ka qeto
4: o di tsang ka nako ba tle di tsidi le o ka qete ka ga le tsidi o ke ka ba ente ka po ente e ba phola o ba tle keletso le le o ka qete ka mo ke ambele ke nga thepa ke le ba letsa
3: thank you mgana ga ntheba
4: ke le ba tsatsa le ba
3: thank you
2: moya khotso
4: a o le bo ntshu
3: bula
4: ke le tsepa di tema ka ga thaba ntse zone 4
3: ntsepana
4: bana be ke dire motho ya ya Pakistan o ferika.
3: Mm.
4: Empa ke ithutile hore ho tloa ka jeko. Ntho e ke ka pa ipi. Ke ska ba ka dumela ka ferika.
3: Mm.
4: E la mo tsaka re ke motho. E le ntate o na le motho jwa le ka ba mo sujwa nna ke le motho.
3: Mm.
4: Ke ithutile hore ska ba ka Pakistan o ferika.
3: Thank you Ngwanisi.
4: Thank you for joining me. Thank you bana be.
3: Re lebile mtsapana.
4: Thank you.
3: Thank you.
2: Mm sepana na Afrika nya ke ntse.
3: Nga o thumotsa.
2: Motse.
3: Jala botse gona henta di bosetsa.
2: Ona ka gona na.
3: Sash magaba ntwe ntse tabo mokgone. Dumela. Hello. Mama di khotso.
2: Era fete. Ba khotso?
5: Tsela ntse ba ga tswa ba ka.
3: Mabinda.
5: Le reng fela?
3: Ha mana tjwa.
5: Ke tshutile mphelo ngo ha o kwatile.
2: Mm.
5: Ha o arade.
2: Mm.
5: How quite you have quite a chunk of one.
3: Hmm.
5: Hmm. For one thing that is ghetto. No, you do not quite easily. Go send me a little have a little time. Hmm. Hmm.
3: Yo.
2: Net.
5: Who play a quality kid in your night? I see. Having a San City via car.
3: Let a copana Zakali.
5: E
3: ha re kopane mmone ba tlhoka pano mo ke weekend. E na o sa setse tsenga ka mabinda nna ke ba tlothetsa la bone ba tla be ba gellela.
5: Bona, o tla thaba hona ye e ntshumo re bua hona ye. Ha re
3: kopane sa tsie.
2: Ola mabi. Ke mabinda. O mo eng khotsa?
6: Antle le ka skim.
2: Re teng wa neso.
6: Ha mona ke ke nna o tswa ke tshutile.
3: Mm.
6: Ke tshutile o go me rade nyena e nene e tlhalang le fatshe. A ona o se o la nangela ka wa gona o motho.
2: O emine.
6: Ona lo re supportan. Ra se o la.
3: Mo
6: ga di ona ba tswa ba seng. Ai wa ratana mo ga di o. E bile tate mo ho. Ke ta mshala.
3: Eh.
6: Wa le go ta mona a tshwagane le monna le mosadi mo lo le go. Mo le monna di thaba mana se lantlo go bo tshebe. O mo kae kae mosadi mo lo le go. o tinne burugwe ona jo ba saolana ona wa ma India
3: ba
6: ba ba ba kopana thabo ba lo gapela ba ka mpane ba kwala de sa ga bona ba lo rapela ba ena ka nthwele mma ga ile rona jo
3: hona lona wa bone o sota
6: futo o saolana nge o o sa supporta ne
3: hona lona wa bone mogabe o soka ngo bala
2: Omoyenkhotso
7: Eh lebra
2: Ile ga ngwane so
3: Come on that
7: Le ke malu wa le tsene ke nna ka bana le dinga nyana ka mafatsa le mona tlo wa tlo ba di tshitse hore eh se o sa khone o na le ditso tso ke tsho khone o di ka tsetola tsho se and then ka mara o mono o tamele o di rapelle di tsetse
3: Mm.
7: Ke tla ke tsoko go tshetula ra tsa hore magatsena ke ga di khona o di gore ke rata gore nka di tshetula mpa o bona la hore o ke tshwe o khona di tshetula go go go di rapelle fela gore di tshete tshwe ke nana hore ke yona ntwe e ke tshweng yona tshwe ke ke bona go le tsa le tshwe ke le tshwe ke tlo tsere amna ke bana ke ke ke bona la ka tshwe.
3: Thank you ntate baka.
7: Thank you.
3: Thank you.
2: Ke mo mo eng khatso? Hello?
3: Khotsa bele batho?
2: Ha batho. Moeng khotso?
8: Ke bo sene lewa.
3: Mala ndate.
8: Na ke tipile ntse sempola tsa. Do what you love, love what you do and follow your heart.
3: Thank you.
8: Bua le tlo mo tsa mo ka soito.
3: A tsiliso e qetile bra waka.
8: Thank you khamba.
3: Thank you me out to be mnat.
8: Sharp.
3: Later.
2: Bye. Kana tsa sebeditsa tip.
3: Re sebeditsa ga tsira. Sebeditsa batho ba ithutile ntse ngata ona le bantse ba soka ba gona o kena mohaleng fela re ithuta ntse batho ba ithutile ntsona. Segotwana sena se tsetsa gore le wena o ithute ha motho a re o ithu. Utlo oh hona le ntwe re a leboga ka nnete. Re a leboga. Ba ha kwenyama ka mono ka Bloemfontein, ka mono ka Botshabelo. Phephi hle bana beso. Ba ne ba boloka mmema kwenyama mafelong ana beke. Ntate kwenyama ka mono ka Bloemfontein. Askisi le bana beno ka ofela le mfumahadi me makonya maile o phomola ka khotso fa hlala ha ile setseng se re tlalela o lona ga tlhage a go tsamae
2: a tsamae ga se dik mo me di bule mna tumelo ena ka January bono sane ra tla afternoon draw if
3: ke ne ti re tla boela re khutla ho sori ho reng ya buraru fitela ya botsilelo
2: o ulikani
3: ke batla ke na o ditswe re le mo ena le ntle monyanya yako.

di taba tsena tsa ora ya botshelela ha re di feletsa ka o lekola bolipi bakeng sa o sa ne re kala ka province ya Gauteng ho tla ka modu seng a ka le bo ya ntle le mo le ho di mo le tla hla ka o phole empa le tla kwela ka o kgetha dibaka ka borwa mme ho bate ka borwa bophirima Mpumalanga le tla hla ka o phole ho fihlela ho futhumala Northwest o tla thiba ka modu seng ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole Free State o tla thiba ka modu seng ntle le mo le ho di mo le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole ho tla bata dikarolong tse gotlileng le diboho la Lesotho Northern Cape o tla thiba ka modu seng ka botshabela ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole ho fihlela ho bata Western Cape le tla kwela ka mafafatsane a ijerileng a di aduma ka borwa mme le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole ho fihlela ho bata ka bophirima ka golonye ka botshabela ya Eastern Cape le tla hlaka ka botshabela ho senga ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka o bate ho fihlela ho phola ka mafafatsane a ijerileng a di aduma ka borwa KwaZulu-Natal ho tla thiba ka modu senga ka leboya botshabela ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka o phola ho fihlela ho futhumala ka leboya botshabela di taba tsena tse ya keratsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella mona ke gotla hape ka tsa ho rra ya bosupa le kenang ha jola kela ditaba Matsohlo.

0: e bang nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa moletse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: ke metsotso e mashuma mabedi re ya re libile horenya bosupa ho pele re horenya bosupa o tla fumana ditaba tsa karetsa tsa lefatshe me kamera ho mo tla fumana lenano la tsa dipapadi le sebidi mlefe ho tla re ke di feng so ba re sore tsentsona tsa tsinela ka jeno re buisana lena kwano ha ile ba
2: Laba Eric Mason ngone selwa medio motlatso tsa se FM moholi mo ifo mama discover fetwa hle sumbona weso re tsepa misa maikutlo a holwanyane e hlakong la papadi tsa mo bola fa sense re shebile papadi ya bafana bafana le South Korea ke sempete ke o fete ka utlo ge kampo ya bafana e itukisa jwa Mohamedi re tla hle go fele sebaka le wena go o kene na kong e re tla beng re buisana le meka ubere Peter Khobane laba smohlala le fees moloi at le se FM Facebook le X hashtag ntsha maikutlo le sumbona he di a chisa di fresh di boleng weso ha go bona ka ngano ga bosupa ke nyelwa le thabiso aizo motlong ke le buile ha holo gatolaka ke tse wena ngwane eso
1: ke le buile ha holo lava ke metsotso e mashume ya mabedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa ere nako ya rona ha ime mona re kene segotlweneng sa rona sa ditabatsa Africa

0: Ditlaloho di msaha mo presidente wa DRC Felix Tshisekedi antse a lukisetsa dipheto tsa molaotheo tse ka modumellang go batla puso kgetlo la boraro kantorong ya bo presidente. Mohato ona ho lebeletswe gore o tla tsosa ngangisano e kgolo ya dipolotiki mme o ka baka merusu ha naha ya tamela pheletso ya nako ya hae ya jwale ya puso ka selemo sa 2028. Ha ka lehlakoreng le leng ntlo e ka tlase ya palamente ya Zimbabwe ka labone e fetisitse molao o reretsweng ho atolosa nako ya boporesidente ho tloha dilemong tse hlano ho isa ho tse supileng. Phetho ena e ka dumella moporesidente Emmerson Mnangagwa ho dula pusong ho fihlella ka selemo sa 2030. Re lekola ntlha ena ya katoloso ya dinako tsa puso ka ho buisana le setsebi ditabeng tsa Afrika Dr. Victor Shale. Dr. Shale, kgotso o amohetswe tshebeletsong ya matlhohlo Holy City FM. Molaotheo wa DRC o dumela mo presidente ho sebetsa makgetlo a mabedi fela. Ke diphepetso dife tsa molao tse ka hlahang ha o batlwa ho fetolwa karolo ena?
1: Phepetso e kgolo e tla ba dipolotiki mo feta molao. Hobane taba ena e re buang ka yona e na le dintlha tse ntse pedi. Ke taba ya molao on the one hand, e nngwe ke dipolotiki tse kenang tshebetsong ke taba ya diphetoho tse jwalo. Molaong, President Tshisekedi o na le tshehetso e lekaneng ka pantlong ya bakgethwa le ka senateng hore ba ka fetisa molao. Fela dipolotiki tsa teng ke hona mokotsi leng teng hobane jwalo ka ha o boletse, mongwane o tla gopola President Tshisekedi o kene pusong ka 2018. E leng gore o ile a boela a iketela go ba moporesidente kgetho tsa bobedi o ya ka molaotheo ka 2023. Re a tseba gore ka 2018 le ka 2023 dikgetho tseno di bile le mathata a tshotsang, e leng yona ntho e pakileng gore ebe le gona jwale go ntse go sena botsitso. Jwale qeto ena e ba e rekileng gona jwale ke ya go leka go mo fa gore a tle a boele a bule go tloga 2028 go ya pele. Jwale dipolotiki tsa teng ke tsona tse ntsa gore naga e sentse ya gogane, naga re a tseba e ntse e leng teng gona jwale technically go ntse go na le se e ka gareng ke ntwa ya bana ba tlhage naheng eno, moo dikarolo tse ding tsa naga eno di leng tlasa tsamaiso ya makgobana a tlhometseng a marabela. Taba ena ya go etsa phetogo ya molaotheo kapa go leka go etsa phetogo ya molaotheo e tlotla e phahame ka sekgatlha sa dikgotlhano tse sentse se teng DRC gona jwale.
0: Ba tshehetsang phetogo ena ba bua ka botsitso mmogo le tswelopele, na mabaka na utlwagala kapa a ka amogelega?
1: Empa botsitso bo sentse bo le siyo mme ba tshela, mme botsitso ga boa gobane go na le ntho ena eo ka senyesemane re reng ke legitimacy crisis. Ka mantswe a mang, ga e sale go tloga ga Ntate Tshisekedi a kena pusong ga a tlile ga a soka ba le botsitso gore a tsamaise naga e le nngwe go ntse a dutse lejele motsu. O pona gore go na le tokomane e e tsebagalang e e leng phatlhalatseng ya setšhaba eo President Kabila e neng e le moetapele wa DRC go fitlhela ka 2018. Ba neng ba entse selekano le President Tshisekedi gore President Tshisekedi o tla busa term ya pele ya dilemo tse hlano go fitlhela 2023. Jwale e be ka 2023 go tla kwano e be President Kabila o ile a gopela pusong. Taba eo ga e ka ya phethagala. Re a tseba gore bontate bana wa babedi ba ile ba ba le qabang e qeteletseng etsa gore President Tshisekedi a hape ditsi tsohle tsa tsamaiso ya naga molemong wa gore ebe ena a tsamaisang go sena tshusumetso eo President ya mehleng a nang le yone. Re a tseba gore gona jwale President Kabila eo wa mehleng o tlasa dikotlokobelelo tsa naga ya America ka seo a tsosang ka gore ke go tlhokisa mmuso wa DRC botsitso, e leng gore botsitso a se nketeng DRC. Lentlhakore lotlhe la naga eno le ka botšhabela Eastern DRC bogolo ba lona le tlasa marabela, e leng gore naga ena e le teng. Taba e nngwe gape ke gore re a tseba go qeta go etswa kgotso ya mabele pakeng tsa DRC le naha ya Rwanda e le ka go kena dipakeng ba America e le gore diqeto tseo President Tshisekedi a di etsang gona jale e loketse e be diqeto tse thusang go be le botsitso ba kgotso e seng go etsa gore be le monyetla wa gore jale yena a tswele pele gobane taba ya boporesidente ba gae le mmuso wa gae e sentse di na le phephetso eo ebileng e tlositseo le bo America di kena dipakeng e leng gore botsitso e sentse bo le sielo qeto ena a e etsa ga go ka moo e ka tlisang botsitso e tla sebeletsa gore e tlisenya metheo ya botsitso ba magae le kgotso ka nako e feleletse.
0: Sena se ka majwang tshepo ya setšhaba go dikgetho le go ditshebeletso tsa demokrasi.
1: Setšhaba se sentse se agwane ke taba ya tsamaiso ya naga ya DRC gagologolo ka lebaka la ka moo DRC e entsweng gatampi ke dinaga le dikhamphane tse fapaneng tse rafang nang ya DRC ditlhagiswa tsa teng di iswa mafatshe mo di yo sebediswa teng setšhaba sa DRC se dula se lapeng ka morago gore matlo a bakgetha le senate a etse qeto ena ya gore go tla fetolwa molao kapa ba tlhe ba kentse molao o fielang boemo ba gore constitution le yona e tle e fetiwe ke ry ke katolike e ge tsebang gore naheng ya DRC e nka kagolo e kgolo e maatla ditaba tsa dipolotiki tsa naga eno go leka gore e etse gore mmuso o ikarabelele go setšhaba ile a etsa potso le tshisinyo le kganyetso ya gore ga go ka moo poresidente a ka buang ka gore go etsiwe referendum obane referendum e le potso setšhabeng ke dikgetho ga gona ka moo naga e tswe jalo ka se ke tlhalositse yeo mmuso wa yona o senang taolo go dikora tsotlhe tsa yona e ka tshwarang referendum obane referendum e jalo e bolela gore e tla ba kagolo e itseng fela setšhaba e ka etsebang gore e kgethe enke kagolo go yone kagolo e nngwe ga golo ena e tlasa gatelelo ya magabele magabela ke a dumelela go setšhaba seetse dikgetho kgatlhanong le tse ona magabele a no a ditsekang e leng gore ge nako le motsotso wa go tshwara dikgetho naeng ya DRC kapa nako ya go tshwara potso setšhabeng e le mokgwa o mongwe wa dikgetho ga se yona mme empa e le yona taba eno ya gore gatelelo eo president Tshisekedi a nang le yona ke go leka gore a pholowe gatelelo e a nang le yona dipolotiki ga setlhile ga se gatelelo ya gore
0: doctorshal ke kopa o re tshwarele fela ganyane re fetise mabenkele re tlabolape re tswela pele
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Sai, ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Ellis Brown Creamer 750 grams e pedi ka 95 rand. Rama Original Brick 500 grams e ne ka 99 rand. Reka ka 1500 rand, o fumana 3 gig Boxer com data mahala. Ha Boxer.
4: I'm out. Kiri ke tswere 150 hore re reke kota le ntaka. Empa ke wa order a platter ka ofela. Ya extra cheese.
5: Skatso nye ha mi bro. Theola moya. Ke tla o balantsa ke o booste ka zaka. Ho e-wallet ya hao hore o dule o le gaming. Ho bani ka lefa ke le banking efe kapa efe.
4: Banking efe kapa efe?
5: Ho jwalo bro. E kera straight ho e-wallet ya hao. Wena WhatsApp a fela hi. Ho 087-392-5538 ho imodisa.
4: Ha! Ka lebua ka zaka o tjaka.
6: Dule o le gaming. Lefa hape o lefu. We go tswa banking e fika ba efe ka e-wallet encha entlafaditsweng hape ena leng tsohle FNB thuso ya ho fetola dintho tsohle hona le dipehelo FNB lekala la First Rand Bank Limited mo abuya sebeletsa ditjhelete le dikadimo wa semolao
0: ke metsotso e robedi re ya re libile hore nya bosupa o pala hore lenano le ntse le kena jwale ke lenano la ditaba la masohlo ho lesedi FM. Dr. Shala re tsola pele ka puisano ya rona. Re boetsa pe ra bona dinaha tse ding tsa Afrika di le ka o fetola ya nako ya bo president. DRC ka ithuta eng ho tsona?
1: Ho thata bo rena le bona le ma ha go bona le ka dinaha di na le thatso le ya ho ithuta le tho diketsa le tsena tse tsala. Ke bane ha re etse mohlala fela ka yona naha ya DRC. DRC ka tena e nkang ya hore jwale le hore na o fetolwa molaotheo jwang. E le yona DRC ke naha eo re ka gareng ke kgubu ya sewa sena sa Ebola. Se ntseng se kekela ka sekgahla se tshabehang Afrika mona haholoholo Great Lakes Region. Jalo ke hore na ho mmuso wa DRC ho bohlokwa keng? Ke ho lwantsha sewa sa Ebola kapa jwale ke ho sebetsana le taba tsa ho eketsa nako ya puso ya baetapele ba naha eno na. E le hore taba eno e supa hore naha ya DRC ha e so ithute hore Afrika e aparetswe ke diphephetso tsa global warming, Afrika e eteletswe ke diphephetso tsa public health emergency tse kang bo Ebola, tse kang bo COVID. Jwale ke hore na nakong eo naha e tlo ba bothata bo jwalo, ke ditlha difeng le mananeo a feng ao e loketseng ho tsepamisa maikutlo ho yona ho pholosa maphelo a batho. Taba eno e bonahala e se boithuto. Taba e nngwe hape ke hore dinaha tsohle tseo hangata di kenang morerong ona ho fetola melao ya motheo hore ho pholoswe puso ya ba puso, ha di kene di be le botsitso ka morao ho mona. DRC le yona ha hona ka moo e tla ba le botsitso, eleng ha hona letho le ba ithutileng ho lona hore taba eno ya ho leka ho kgutlisetsa babusi pusong ba ba kenya ka santhao e qetella e arola naha ho feta, e qetella e tsietsa hore batho ba shwe ka sehloho haholo naheng e kang ya DRC eo ka jwalo ka tse ke bonetse. O swantse ho lwana ka lebaka la puso kapa ho hloka tshepo ho yena president le mmuso wa hae hona jwale.
0: Mekgatlo ya matjhaba e

modiri motle ha jole metso se dilo hantlo le shimane metso tseleng ka morao ho rena ya bo supa re di thagola ka tsa ipetsang he re shebile tsena tsa mohopo wa lefatshe re bone tle Jeremy Doku u ila hlatsibisa u tlwa maobane mona ka sense trenda mo medi re utlwa le mokwetlisi ya hlalosa taba hore a tshe papadinya bona le elatelang ho hang ha bone a tla ba teng papadinyeo me u ila hlai toto ba tsantla ya hore ha jole tsena e o lebeletse le siala hai re bone tle Instagram nya hai o le buile bo hle ka tshietso e sa le antse nga ifua nakong ena papadisa mohopo le fatshe ibile a hlalosa hore ha ona mpho e tshwanang le sea re ka nnete ke mpho e kgolo entate modima mo fileng yona ena me ha o mpho le ha ile elengwe e atamelang ha o finyana le ya go ba motswadi jole ke bone hlile le taba e ba thobanga taba ntsha maikutlo a bona ka yona mo mamedi me ha mama ga o nyana ke tlo botsa me ka u bere mo mamedi wena ka nnete so ka tsa mai kampong ya World Cup ba nngwe thwe moraki ena wa fihla ka pa mogadi ke ena ka nnete wa fihla ebe ka nnete o tlwela nthwengwe le nngwe na jole ha di monate Ibrahim Konate le ena go tlile mona hore di tla le mo mamedi dikuma e ka mofuma ha diwa hai o bonwe ho yenwe ya di night club wa tsa male monne mong o nkuwe di nepe jolo jwalo mme le yona e bakile tshitiso e ngata hlakong la haela le hore o ile a Twitter ka mora o mono a hlakola ex e o ya hai mona mo aneng a ntsha maikutlo a hore ha kgolwe sena se etsahalang mabapi le bophelo ba hai sentse re shebile ntlheng ena ya hore hona le ditlalo tseo tse hlalosang ha mofumahadi wa hai a mosebeditse hampe le monna e mong ebile mokwetlisi wa hai yena he o ile a hlatsibisa hore papading e latelang a ho hanga ke ke ba bateng ba batla o mofana ka hore a iphumane.

0: ya budget ya rona ka teng ne e bua ka yona it takes a village to raise a child.
1: Yeah. Ha o nete fetanyo MEC. Ke kopa fela o tshwara jole ke fete mabenkeleng ha ke gutla mona re tlo tswela pele. Mamedi ke a gutla.
2: Na go ntsa tahlehelwe bophelong. Mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. O kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: matter of makeishi, whether it is a sport or whether it is their education, at least 90% they are zona immigration. Empa, however, that pudo, rona le bana ba eleng bana ba makeishi, empa ba kena dikolong tse leng ko disabapong. So ba bang ba bona ke ba hore ba thusang ka sekolo transport, re ba thusa makeishing re ba isa disabapong gore ba kgone go kry-a space, ebile ba kgone go kry-a thuto e phahameng le bona. E seng gore thuto ya makeishing a ya phahame, e le gore makeishing a rona mangata go na space gobane go tla batho ba bangata ko makeishing a rona ba tswa dipolekeng tse fapa-fapaneng. So ha re tlhoka space re qetelela re nka bana re ba isa ko dikolong tse dingwe tse leng ko disabapong. That's why re ba le ntlhe re bitsang online registration for the grade 8 le di grade R go re thusa go utlwisisa gore space se teng kae mo dikolong tsa rona, gobane dikolo tsa mmuso a di ko makeišeneng fela, go na le dikolo tsa mmuso e leng ko disabapong. Re netefatsa gore dikolo tseo di amogela bana kao fela go sa kgathatsego gore bana ba tswa kae.
1: Sure, MEC o di beile ka nnete, mme re a leboa tlhe. Ke nne ke be le bana le mona le mane bo o tla fumana ntse ba tlhoka bo dithuso ga o tliwa go bo di-individual sport. Ba bang tlabe ba fumana bo di-invite gore ba tle bo Spain, bo Germany, Netherlands, jwalo-jwalo. Mme ke a leboa ga e le mona ebile ko utlwa gore le budget ya gago e ntse ba kenyeletsa di-academing, di-youth clubong tsa rona, jwalo-jwalo. Mme ke a tshepa tlhe gore sena selemo sa 2026 ka nnete se tla tlisa katleo, mme re re tlhe re leboetse le nako ya gago MEC le bo gammaile tshebetso ga e bentle ntate. Ke a dumela hetla nne re buisane le wena mona le mane a o mathile mekimodisana ke re ntate re kopanyetse moo a ra a ketlanyelwa le MEC ngwaneso, mme re utlwile tlheono di dikopanong fela wa go tlo o buisana le rona tshebeletsong ya lesedi bosung bona ka lebaka le re a leboa MEC.
0: O lebogile rona, re leboga go sebaka se le re fang tsona ka nako tsotlhe, ra leboga.
1: Thank you MEC. Mamedi, yo he budget vote ya province ya Gauteng, re shebile he lefapha la thuto dipapadi bonono le boithapollo kantoro ya ha MEC lebogammaile. Ga o le tsena metsotso e dula gantle go e 20 le metso supileng pele go raborobedi, ke lokisetse gore re tlo kopana le mekaobere ya rona. A mamedi bona ntho di dutse monwaneng wa botshelela, ke yona ntho e re e tlhokang, ke yona ntho e re e batlang ena. Tswelopele tšhelete e sebeletse tšhaba sa rona, go bonale gore ka nnete go na le moo re yang teng. How to Africa borwa ke engwe ya the fastest developing countries how shebuwa lefatseng ka bophara se re sa le ko lefela continenteng, gobane ga tseba go continenteng o tlwe ke rona ba itlhommeng pele re di number one. Se re shebile lefatseng ka bophara ka nnete go bona le ka tshebetso, go bona le ka tswelo pele ka hohle-hohle, gore e fela re le naga e weleng gore re bokamoso ba yona bo a tshepisa. Re ketse tsena ke a gutla.
2: Halagasha! Moya ke wa diskika hohle hohle. Kete ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufeta. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4, kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa.

0: abele mo le tsena metsotso e dilo ha mashoma ma vedi le metso me di pele hora ya burobedi re shape pere weso e re re kopana le me ka u bere ga itse ka thabiso motlong he o santsa ba fumana o santsa ba fumana o santsa ba fumana e re tlotla re buisana le bona mamedi bekeng e fitileng rile ga fumana kopo kwana ke re ke nne ke fane ka di email tsa rona gore hela ha hona le kopo e itseng romela email kopo ya ha mo amedi ya spoliseng holo tempua ho ne tefatso re fela le joale ditaba tsa hao di le molaong ke ba spolisa ba molao oye ho hai oye o commissionereng ntho di be monate re bone ka ditempe o re a ntho di dutse monwaneng wa botshelela hona le email e rileng ga ifumana motso di ile ha kopa gore ngwana hae a thuswe ba haella me ba se ba bokeleditse bonyane bo itseng ba haella ka chelte ka loka 30,000 ngwana o mengwe di trailing ho le ba take care e joale ba hlalosa o hlalosanyana mono mona le mane joale ke etse tlokomedisiwena mo mamedi le ha o gometse email hlokomela hore le rona hlakoreng la rona re ntse re tlameile hore re netefatse dintho hore e fela e le tsona e se se fela hlakoreng la hore o rometse ditokomane tse tswang sepoliseng wa bona o bile ha o bua ka dintho tse kang body trial tjena re tseba hore hangata ho na le batho ba tlabentse ba etsa di-trial tse siko re tlameile hore re fuputse hore hantlentle di teng di-trial tseo kapa jwang ke tjho tjena hobaneng ha re etsa dipatlisiso monana re fuputsa re fumana hore le academy yeo emme ngwana mmengweng ho yona ho itsweng a patale ditjhelete tseo tseo itsweng a dipatale ho tla take here ka nnete ha o letho le hore lefang re na le di-contacts mona batho ba teng di-agent di-manager batho ba e leng hore re tla ba founela ba bang ba bona re ba botse hore atche ha e le mo re sa fumane letho ka academy e batho beso lona e be mohlomong ha le tsebe le lethonyana ka nnete ha re se re ile ra fumana hore ha o mang kapa mang ya tsebang ka academy e kang eo tseba weso ha re tlo ye interview eo hobaneng jwale ha re batle o kena tsietseng wa medi sebeletswa lesedi e kgolo haholo ge re ka tlotla re kenya seretseng fela lebitso la lesedi FM be le kengwa seretseng fela ka dintho tseo e leng gore le rona ne tlameile re etse background check journalism 101 ha ona o go ka nka dintho wa ya le tsona moyeng ntle le gore o di netefatse jole ke molemong wa hao mo mamedi wa sebeletswa le sedi kana go tsedi mohlomong ha se re khutlela wena jolo ka ha mme producer ya ka thabiso motlong a ile a tlame ga khutlela wena a mohlokomedise gore mme butla pele ka go patale le yo eseleteng re batlisisitse ga fumana hona le hona le hwane ha go khothaletso ka etsa ketso yeo ho bona etse ka gona sa khotsofala ka nnete motswadi ho baneng ke a tseba kana go tsedi ngitla le khatelwa go ho so thabue ngwana le yena o thabile mohlomong se le yentse bo divisa mo no ntho di monwaneng wa botshelela empa ha re bona hore ka nnete ha e kopane nthweni jole ebile le mora o tsena ga tseba hore le bo AI ha di le tsena ba tla be ba etsa le di website go ho fumane nthwena na e le boemong bo botle ka tsela e makatsang o bo tsholwe no ga yena ke yona academy ena ke yona ya boemo bo phame ha o felela ha ngwaneso ba mpa fela ba etsa botsotsi bo mona ba bona jole ntjwetse ha gona se re tempetse ka moya re tempetse ka gore wa median social tsa hai ho sane ha o so hlella ha wa ka tloa ho bile le ntjwe jolo ke botsotsi bo bontseng bo etsa la bo re tlo qetella se re loka jole o re tshwarele ka nnete gore tsedi ntsa dintho ha re bona kotsi ha re tlo kena mo mamedi o tla re tshwarela moratuwa wa ka ho tsedi ntsa tsona ha re tlo tla re itlama ka nthwentse re bona gore mona ke kotsi mona jole se tla ba wena he ba ngolong ka di loan lo etsa la ka bakeng a ha re no thibela empa re kopa fela he o tlisise mme o hlomphe kemo ya tshebeletso ya lesedi FM di nthontse ka ntse ha ebe wa hopola 2024 ne ke buisane le abuti mona re helang re ntshitse di 3.5 photo tournament teng ka monana ka Krugers Dorp ka lehlonolo ne re sa ka ga iphumana fela se re nkile dintho fela se re di isitse moyeng re dula re netefatsa dintho ka morao ka mona bona tshe ba ile ba e bona mo ba e bona nteng ba ntsha di 3.5 tsatsi la tournament ba fitla ke house na ntwe kang eo le mabaleng jwale ha re no dikena ka lebaka le o he mo mamedi ne se ke re fela o ele hloko hle ka lebaka le o metso sa tshole tsena e dilo ho ele shume mse supileng pele ho raya borobedi ge ke o fe di tabaki tsena tsa ba ha Hollywood bets re tlo kopana le me ka ubege halaga sha moya ke wa diski ka hohle hohle ke teka menyako ya tona na hadi ya bolo ya maoto ya lefatshe ka style le Hollywood bets o ka hapa ka rlonya 2 million le dikoloi betsa fela ka 10 randa ka paofeta papading engwe le engwe ya bolo ya maoto online ka pale ka leng le haufinyana le wena betsa hona jwale mme o ka hapa o kore haholo fela Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betsa nang le license ba dilemo tse ka tlase 18 ha ba dumela ho betsa bahlodi ba tsebana ko ya ho emisa mohala wa mahala wa otho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka pa rumela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
1: Dipapadi. Le sebidi molefe. Sebidi molefe. Thembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa. Dipapadi. Le sebidi molefe. Sebidi molefe.

0: botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Di papa le sebidi molefe.
2: Mabiri motle metsotso ke robonga pele hora ya borobedi. Nze ke nyolwa le fire mlelo Peter Khobane tshebeletsong ya le CDFM. FM. Ah, legend. What's our legend? Hi. Bona ba re 2002. Le pele huwa kae kae pa kae khaitsedi ya motho. Me re thabile na ngwana swa ile mona ka nete hle o opile khomo le naka. Le mo mamedi my brother. My brother tsia mega le bo khaitsedi yaka. Jwale khaitsedi ya motho ha re tlhagi kene tabenya gona sumbone. Hey Peter na ko ya hana man empa o mong ka jeno ke a dumela he re tla wa tla o tla se re sheba ka kakaretso re bone gaitsedi ya ka o ge ke sempheti ke o feta papading tsena tsa mohopo wa lefatshe dina hatse pedi mogatlelong ona o geleng hona tsetla ba ka o dimodimo he di lokong ke tsona tsetla phunyeletsa mogatlelong o latelang sentse re shebile o ge hetse robedi tsa tsona tse sebeditseng ka matla ka o fitisisa di tla phunyeletsa ho le ba mogatlelong o latelang ga tsiba o ge taba ya dikagete le ona e tla hlebe le siabo se se holo le nyeng ya dintho tse neng di utlwisa batho ba bangata botlhoko gore ei e ga di bokeletsa dikarete tlhakoreng la bafana bafana a ke re shebe fela yona ngwane se go fitlhela ga kana go ya ka tshebo ya gago go botlhokwa ga kae gore dipapadi ga di qala re qale sentse re ipokeletsa re koba le tse dintsa dikarete tsena na le tsone be motlhomong tse di susumeditswe le ke emeng ya melao e re ileng ga shebisana le lona ka yona kwano ena e kentsweng tshebetsong ya FIFA
3: ina na hore we tukisa ka papadi ka papadi papadi tsa mohopo wa skin top clock ke engwe ya mitsebetse ya elong hore a technical team le team manager ba tlamene ba diteta o nono jwang ha o pele di papadi di qala di papadi ka ofela tlamene di be wefatse di balwe melao di hopotswe le pele ho ya papadi pele qala ba ne ba hopotswe yona melao ena le hore emenya menyetla ya hore re ka phunyeletsa ke ya hore re ntsho mo re tshwareng hantle jwalo ka dibapadi ka ra le bala re tse bonedi ba hore ha re thole dikarete tse ngata ke tsona ntho tse leng hore gape di ka re thusa ntho e nngwe gape e tlameleng e thuse Aforika Borwa motlhomong gona papading tse re tlamehile re tale ka gore re seke ra tlholwa papadi ya pele fela e be papadi e leng gore re etsa bonnete ba gore ga re tlholwe ke yona ntho e ne ka etsa gore motlhomong e be le rona jale re iphumana re le maemong a matle a gore re ka kena o tseo tse robedi tse tlhano
2: ga ise raka ya ke a utlwa ntate ne re bua le Benjamin mone re bua le ka lebelo la banna bana ke a tseba batho ba bang sentse ba na le ngongoreo ya bosiko ba Teboho Mokoena o bona e tlile bosiko ba gae re tla mogopola papading ya rona le South Korea
3: Chocolate di bona ntlo tla mopula jaro ka swa padi se no re se a hopula ya papading empa ha ke na ano re ha hona hore re ka tshone ho mo replace ka pa hona motho ka gona go bapala mo abapalang teng batho ba ka ba batla ho luka pa ba ka ba good in whatever they are doing empa ho sore ba irreplaceable o tla bana le motho e leng gore o tla kgona go kena mo a bapale papadi and wa itse ba papadi ba jwang ga le tlile le bapala ditlile le sena boitshepo bo bokalo ke mo le naganang gore le tlo tlholwa teng ke mo le kgonang gore le tlhole papadi ke naganaga le papadi ya mexico gore re bapale ka mokgwa o bapetseng ka teng re nkile jalo ka mexico tlile re bapala le mexico e thata ga kalo empa ke thola le gona jalo ga re ya papading ya korea ka o fela batho ba tshuile ke ntho ke jotsang batho ba pela ka gore ae wa bona ka mokgwa o tshwileng ka teng le bafana ka mokgwa baleng gona jale ba ikemiseditse a golo feta papading ya mexico jale ke yone ntho ka etsang gore re tlhole papadi eo e re yang go yona
2: Khaizedak o di beile ka nnete re joetse hele mo wa medi wena ha o no le mo kwetlisi Hugo Bruce e Hugo le yena o bile nthotse ngata khaizela motho a tsiba nentse ke iphapanya tsona ba bantse ba lata ba ga wa mo buella mo kwetlisi mane ke ga batho be swa re shebane le papadi ge gaone le nthotse ngata gore mangwitse fela ke re sheba ha o le Hugo Bruce ona jole tsena ke di Philippetso tso ka tlan le tsona mohlomong e bang ba pisa papadi tse pedi se seng re di bapetse formation ya hao le waloka kena nka lona papadi na mohlomong tse dintsa dibapadi tse o dumelang hore jwang kapa jwang tsena di ka mosebeletsa che e bang o bone papadi ya rona e fitileng le Czech Republic tshebetso ya hae re sebeleditse mme a tlameile o kena ka lewaleo a ko go jwetse kgaitsedi yaka
3: chocolate lady ke nagana gore o tlameile mongadi o bus papading ena a ye a ntshe dintho tsotlhe tsa ditshwereng a ntshe dikubu dikwakwa di dithipa tsotlhe tsa ditshwereng a tlhatlhele sehlopha sena sa Korea ka gore ga re ka re bapela ka o lekana go ntse o sa tlo ba enough re tlameile gore papadi ena yona re tlameile gore re tlhole ka mokgwa re ka kgonang ka teng ke nagana gore ga ka tsala papadi a tlile a tlhatsela dibapadi tse bapalang ka mathoko di le teng le tsena tse e leng gore re ka re ke di-ball players bompenya le bana ke thabetse bagolo papadi ya ka mokgwa maseko a bapetseng ka teng o ne o tlhile o bonagana gore na ikemiseditse ke nagana gore ga ka tsala papadi jalo ka ga tsalele papadi e fetileng re tlile re ya pele re tlhatsela dintho di ka e tsala ke nagana gore ke nako ya gore re lebuile Mofokeng le ena a ke a fue sebaka a tsale papadi mopeng ona wa lefatshe ka gore o bua nnete fela o tlitse phetho e golo papading ena e fetileng
2: ga itsela motho ke batla ge tlo e bua dibapadi tsa mopa lefatshe di fela e o taba ya borile empa he a re fe moamedi yona jalo bane tšhe e sa dumetse mamedi re nka mohala wa gago
1: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084
2: Mamedi ela tlhoko tle hore o sane lenano le tsa dipapadi le tlagaswa ka kotlologe le ka mona ka dikantorong tsa Saskok wa opola ke go tla o tsebiswa setlhopha sa Africa Borwa se le bang papading tsa di Commonwealth Games ke ka hohe lenano la o sane re kekeng ka lehasa re le studiong a wa tseba manane wa mmalwa se botlhe mo mamedi ke ka o ka nete re le buang le wena ka tshetso ya gago a o thusea le moya lekeno tšhelete go thoba mamedi jwale he o shejuwa gona ba mathango dimo mane ba di milione pele bua kae ka pakae ga itsela motho re reng ke mamedi go utlwa maikutlo a hae mamedi dumela
4: tsamai mama
2: ga itsela motho le ka ihle
4: okay sir jab
2: re teng ngwana ngwanetse
4: ai skwati ke sona ona slow ina wa bona e ke be ntho di ya a go ya ka mfone ke nana ka di Kini ati riba kau tu, kini ni sanjir je. Muda tu nunggu wellness, wanu wani. Kunci ayat, aku kau kau sah kalau ada intro hand, skin je sokar. Maka orang wala kini obi, kini orang ini terus ini, ini dia nak dia kasut apa ni?
2: Ha, kalau mana mahu kerja single check ya? Ai, ha re bona khaitsedi ya motho ki lena le atla hetsa tsilele holo. Kana o itse o mangoletsa o le kae?
4: Ke ntse ke ntse ke mo re ditse.
2: Ke la o le tlenta tsa motho. Ha re bueng ka mora papadi e fela nna ke rata mo yona. Wa o ba le tshepo setlopeng sana. Dumela hle.
5: Oh, we dis
2: mga. Re tsile le kae khaitsedi ya ke?
5: I'm not to be this man.
2: Bona tenat.
5: Albidisa tsana ke dumela fela hore wa bona ha ka qala mo me re qetetseng teng fela ngwana nne re tlo batla re sebetsa hantle a holo bana bana re tlo ba bontsha hantle hore na ba neng ka tse robala ka tlung tse go bala ka ntle ke go khatebe mo tse ro senda
2: wa ngala ke lo bile o tla thank you guys ya ga re reng ke o qetela ba me di dumela
5: sebidi khotso
2: a re tsile le ka ntate
6: Well, we get this in the spring.
2: How do you make it?
6: You look at my roots.
2: Hey.
6: I like it. Tumelo. What's all I want to get a home of the Tumelo?
2: Dad.
6: Hare Tuila.
2: Hey, I see.
6: Billy, Kimori and Kamo have went at them with the movie. They are fit. I'm on. Tumelo, sir.
2: talente tsena re di fueng tate modimo tsena ha re dumela ya re fileng tsona di kgolo di a phetahala o e qetile ntate moguti
6: le watlele le fubedi le tsetse ka tumela
2: amen
6: ai thank you
2: ai o kopanya hlopis moguti
7: gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale
2: mlilo tumelo yaka ai ngwaneso ngwaneso re first pet on that day ka boku kenya khoneng a hulu
3: ai ngwa khoneng a hulu chocolate lady impa ke nana re mona he ke mo re tlo bona gore e hile ba fana ba fana ke stopa se segolo se se se tsa te golo le fatseng dintlha tse pedi di tla kena ha ke bone re tla bua ntlha tsatsing la osa
2: ga itse ra motho ebile e seng o tshwere mofumagadi wa gago anzo o modumedise ga e lata nthothuni ke lebile ngwanese
3: a ke lebuile olo ke lebole bamamedi otlhe ba maetseng ba teng chocolate lady
2: thank you gaitsedi ya botho mamedi re tse lekane tlhe bosimo la thabiso motlong ge le boela tsheetso le legato la gago ka metlha mo ga o be le wena tlhe re moyeng mamedi re moyeng o bafana bafana ga ke ya gona ga seo setlhopha se seng se tla re emela world cupng ya banna ntle le bafana ba kene ba lwanne ya kgumamela ga o na le thole ka ba emantsi le ga re ba tsheetseng ge a leboa tlhe ga e be kgotsa Neso.
7: Neso we.
2: Hore ne kae ka be ile laboraro man. Ke batla gore ya nene e mone tlo re kenya misonya la bone man.
7: Wa tswa moya ha o tshwanelwa ma obane o la o la o phamisa tloko o la o phamisa o la o phamisa.
2: Ah na ke mo ruti ya re bona a re bona bona mo ruti ng kopantse tloere ke tloela.
7: Mo mametse mo ruti.
2: Na ke re ke tloela mo ruti sa ng kopantse tloho re ke kele ka kolonya ga ke lo kopana tloena o fete.
7: Bidi sikile wile hle le motlong weso ka mo busi bo botle.
2: A gele buile ga tola ka tshebetse ntle le wena ngwanese.
7: A simohe. Mamedi ha ke tloa ho sibidi mo le fejwalo le nna ke kopane le moifo wa monyaka bakeng sa gaolo ya dikiti tse tharo magolo a tsheletseng mashume a supileng ana le metso e robedi monyaka.
8: Go e boetse ke ona mo mamedi ya go tlamamela tshwantse sa motho o tshola wa rona e le monyaka ya ke jono gaolo ke a dikete tse tharo ma go latsetse le mashu ba supileng ka metse robedi mme nna ke ntavise mojaki ke tsa malise ya bulela malaku le lindi wa nqothwana

0: Ya no, ya le bua ka nnete wena my lollipop. Ka breakfast bo sa bo sanga kana kana. Hai wa ni hata yo.
1: Ah, o bitire ka nnete ha ile go bona tefetse.
0: Ai ha holo yo, bona bona bona te bona.
1: O motheka.
0: Ba bona hang fela ka mora letho. Ke a ontsa my lollipop. Yes. Wena o sotla getha fela hore na re ya kae. Wa bona le like at least some few days. Ba botsa teng re go.
1: Ai ka go tla go mulat. Shale mochaka go complain. Muti ka go tla o lokolla tshe masatsing a hi ba se o tsepa o tsela nna.
0: Si pati wa tsela o boqadile ha.
1: A e ke qadile joang.
0: Ke hore le ha motho o leka o atamela wena o etsa bonnete ba gore ka nnete mane a ke tsebe mao cosa ke yoso fela norman o jwanga e le hantle
1: ke ne ke ipapalela fela wena o tsebe jo okuso
0: o bapalela ka lerumo pelong yaka man wena you like hitting me and I don't know why
1: ka nnete se le lerumo go tloa neng gobane a kere ke mmangwana gago ga o tloa bontshe gore ke mmangwana gago
0: ebilengwane e oo ke mojalefa tsaka ekoetse maka o sebediswa ke mang kapa mang ya batlang go nyametsa tlhoena yaka
1: fane o bolela jaa
0: ga bona ke tlo bua ka modiei yena ga ke re ke mo ke mofane se sebaka mo a tla senya tlhogo teng gobane a ganne o tla dula le rona ka tlong ka mo
1: Buat mana mesti kau kau ditabanya.
0: Jadi ya ni, umat Taliban nafsi. Aje tu belok kuri, huye jalan kali siapa ni nama.
1: Ah, jadi kau ditabas sama Sweet 16. Oh, umat Taliban.
0: But, macam apa geng? Kau pernah beri kue le tubi.
1: Hey, kamu kau ni cuma rakyat lokat yang karan kue kamu dia.
0: Can't we talk about something else, Sipat?
1: Lukile. Re ka nna re bua ka something else eo jalo ka o bolela jalo re tla bua ka
0: yang ga ke tsebe o di fumane kae
1: okay e motho wa ka ga re ke re bue ka thabiso wa tsa re qetelelane ga le nna le ena wena mo tletsetse nene
0: ke maobane
1: maobane jalo ga go ntsha ya joantle kwa motse motšha o tsa re so fumane monyetla wa go e bue ka taba eo
0: thabiso maphatephate
1: Oh, make out with the water. I'm not a pig. King, I go on a little hit and jay, won't work. Capa, kick a tabby soap of his eye, Capatina, dear you.
0: See, but Hamut also such a billy banaba how. Bow over who the city, Waba Fepa, Waba King and Kulu. I would see the hot hat. Come to sir.
1: Bua ka eng jalo o etsanang ka ga jalo tsantshosa te
0: re ko jetse kgale ke le polotiking monana utlwa ga ke tlothetswa nna ke bana ba ka mothabiso tsena
1: bane wena o bo bua ka eng
0: ya polotiking mona ke ntwa ya lwana e kgolo he ke o jetse ntho eo thabisong a e setseng morago ebile ga ka le ka jeno ke o bolelele
1: fane wena wa tsaka ga utlwana ko na kaofela ga o na tshepo ngwaneng ga ke tsebenang go
0: baengempa a bona ntho e ke e bonang ke gore gantsebe gantle e nka mothua le hatanyana lena ka nnete ka olela ka
1: 6 millimeter
0: ya bolela
1: fane o tlwane neng jalo o fetoile mmolai
0: mang a ke mmolai nna
1: ga o so bua ebile otolaka ka matlho o chintsha
0: sefatlheotshireletse ha motho a batla go ntematsa he ke o bolelele nna ke a itshireletsa
1: ngwane ngwao
0: ya
2: edi monnaka wa ganelela dikobontse molato
3: wa tseba ke kore ke maketse kore ke se se le monna matining ga ompona kese kore ke maketse wena goma jalo ka letsetse ga ke fela ke fetoela ka boe o na le mathata
2: nako monnaka nako dadi bona ke nako maka
3: e banaka wa itsaisaisa je e kore ke batla utlwana ntho ya nako o e lebisa go nna mantseo mbo ko e naga yone o setse ba nako wena
2: dadi ka boikokobetso bo bogolo monnaka la bo matsatsing a ka jelo ga o le mosadi o tlamehile o fasetsa lethekeng ikemela
3: mapele ke ga utlwa go kesile ke nako o bolela jwang e
2: pa
3: wa tsa phoso mo ke o botsa se ka ntwela ma tlotjena o bulela jwang
2: e bang mosebetsi o hlaha ke tla gomela kopo ya ka e sa ngolwang mahatsang ke ke
0: go ka tani store
3: pele o nana o ka nnete o tla tlo o be se o tuke ya o simole
2: hantle tje ha mo nate jwa o hona le ntwe ena e bitswang diversity wa itse
0: ba diversity
2: tje wa bo lentsule mo kgwebo le bolela hore motho o lokela go takalatsa
0: hey mpa o le wetsang mana o takalatsa
2: tje
0: Mamela hle monaka a ko mamele ke a ukopa mamela wa tswa ka go pula e ka nka ja sela lo nta te fatere o ka ehle ba we wa go tlhaga mwana tuwe se
2: de tuena mathata o go o rata o lwana go ka misa
3: ha ke lwane tuno ha o ka tsiba bo ima ba teng bo ka empo ha o ka itseba o go
2: go bon mwana nna lwana ga batho ba ba go a ke hane hore ha re le kane ka dileng empa ha se le baka la gore e ka mehla be e sale re tshofulana jalo ka batho ba tlileng ba hohobisana bosiu ebe jale motho ke gona a tlhokomelang gore o ne ntse a hohobisa mbitlho a ededi ke bophelo bo jang bo
3: ke a utlwa
2: monnaka ke re mona ke ipega botleng ka mahlakoreng ohle wa bo e ba ntate ha bofane a hlola e ba meya a ka nanketsa MMC
3: e ba
2: bon e ba le teng a hlolwa a sa khotlele setulong seo hape nka nna ka iketsetsa kopo nna kopo ya mosebetsi mmuso gobane mesebetsi ya ka e tlabe e mpuelela dedi gore ke na le tshusumetso e ntle setšhabeng
3: wa se wa ke go tla mang mo sotho o ne a bui khala ka neto dia ha mahlatsi dia ka bohlala e ha ke na mantsa mangata a ke tla bua he mpa he ke ke go thali tsahle ba ke ne ngwana na ba ke ne e ba ke ne e ba ke ne o ba ke ne mpa fela o hopola o ska le bala taba e o kweta mo vetsa mo ntshile o le kwe ya ksa ba ta go tswa ga ga ntwina ga le kwe o le kwe le kwe o tla ba takala
2: o le kwe tedi ke thabile jang wa bana re go mo tsa ho di a tsona mahala he
3: e la o wa tlo ntshagisa pelo monna
2: ma
3: sa fula pelo ba
2: hala ke le monna ka re ke tsaka dikobo
4: a tshibana o ri ka nnete re nke mmane no le betere ha go ai mona motho o dula o iso o le tlase lo ka moshenyana wa letsuo molemo wa kore motho a iphumane le mosebetsi le ha e se o itseng tšha ke gore ona jale
5: o tla ki
3: mapakiso
5: elanga ka bile wanya go wa te
3: mapakiso
5: e be se e leng ga o se o bua o le montšhe motho wa batho e kapa go sona le ditaba tse seng di tlhagile mo ya taxi renkeng
3: Chema
5: pakiso. Ke sa kotlwele ito utisa ka ntho tsa mono so sona teng.
3: Chema pakiso hle a u bana.
5: Ah ebo, ha u tloge fela che fela. He. Ke eng ha kana kana u tloutang. U bona la ihle u tibisitse maikutlo ha bohloko mihopulo hao e ka ire itletse tletse.
3: Ma ona letho
5: mo pakiso. Apo chema hlo mong ke inkile ka tsela e fosaitse motho a ka ikana ba ontso na hana letho le la gona la ho tsamaga le babedi fela. He.
3: Le tola e mapakiso.
5: E tloko se ka dia moya tsene.
3: E utlwa mbanna.
5: A e ka nnete botlaki. Wa tseba ka nnete ha e sale o beya meja fatshe. Ha o soka ba o dula fatshe. o tshwaba-tshwaba jalo ka goye tsheswang ke lee gantle o e tsalang ka wena monna toe goba nna ke itse o tlo o dula ga e re kgone o dula re le babedi
6: bona tsamaeto kodi le ba le gannyane mmapakiso
5: o
6: re sa shebane le thabagadi ke re thabagadi ya taba
5: ya kgola ga o nkenyeletse mono wena le mang
6: he ke ya kgola re tla ba mmalwa empa he re setse mogale morago
5: ga e le wena taba tsa gago nako yotlhe di dula dimmakaditse go so setse mogale morago wena le mang ga a ya kae mogale o kolokile ka moga ae ga ya kae
6: nna wa tlhokomela mmapakiso gore e sale ga bofano ya dula setulong se sa bomeiara ga go letho le wa re etseditseng lona goo golo ko go matha le dinokwane tseo re sa tsebeng le gore na di ikene jwang ka gara naga ena ya rona
5: kore wa mmakatsa potlaki ga e sale o matha le mogale je o tlhalefile gona goo o setse ba
6: ditabatseele
5: o sedinka kae ka peleleko a ko tlhokomele mona monnaka ga e ba mogale o sa o konkolotse o itlhokomele a tlase ka a o sebedisa pele a o nyatlhatsa o ba qetelelong teng mogale o ntse a tlo o nyatlhatsa ko jetse
6: mosadi wa katle na o kile wa bona gore koranta e reng ka gabofane
5: kotlaki ko o rute ga kae gore go robala ga motho ko o fetoa a ke re ditaba tseo dingwelwa ke batho mme batho ba robala ka mahlakore a fapaneng ntho ena e nkgotlisetsa tabenne eo nna nkileng ka o tlhalosetsa yona go se ka tshepa motho goba motho go robala ga motho ko o fetoa le ga a theo a bete motho ga a theoe ka letlhakore le le leng
6: a kompolelele mogatsaka ke mang mo surpriseville ya a sa tsebeng gore ntata ngwana modiei ke ena ga bofanweng
5: ke mang a sa tsebeng jale
6: bommapakiso
5: ko go bopotlaki
6: banna
5: a kobe botlhetlhe ka ntho tsa gale tse seng di tswile fashioneng kore o bua ntho ya gale ga kana-kana ke mang a sa tsebeng moo gore modiei e se le mosadi ya monyane o gabofano
6: gona taba e
5: ai ntho eno sebile e
6: tlwaeleilemapakiso
5: ga e sa le taba go rona bommapakiso e se le bophelo bo o tlwaeleileng ba gabofano jale wena le mogale o gago gona le tla le matha ka ntho kore tsa dilemo tse putsa jwa ke gola ngwana modiei o sa boele ao
6: nna o badile ditaba tse ngotsweng ke modiei koranteng ya maobanyana mo mmapakiso o di badi
5: hai potlaki o tseba gantle gore nna ke motho le dikoranta ga ngata
6: nna
5: ke bise ke batla tšhelete
6: ke etsana le tšhelete mmapakiso go ja o ile wa e bala o kabe o tseba modiei o tsodisitse ga bofane a mo tlanola gore re tsebe mmala o kampeng wa gae
5: mo tsodisitse gantle a kere le ena gale a ntse a mo tsolela direng he o itseng ka ene
6: a kompolelele mmapakiso e be ke sethoto sefe se kekeng sa kgolo se ngotsweng ke modiei ngwana batho o iphumana lokela o bua nnete le a o bonagala e ka o tswa ga bofane o ja se ke a isa jalo le ena ka tsatsi le leng o ne e tla iphumanang kgalefotha
5: o jetse ntho tseo tse o ntse o ntshwetsa tsona tsa bofano le modiei ga gona mo nna ke yang le tsona potlaki ke batla o mpolele se o kopanyang le mogale se ka tswa taba ya rona ma nna ntshwetsa modiei ga bofano modiei ga bofano
6: mmapakiso modiei o behile ditaba mme rona re dinka go tloga moo go tswela pele
5: qetelelong di tlo o tswela molemo ka eng taba tsa modiei le
6: re tswela pele mmapakiso
5: mpolelele ka wena le mogale
7: mohale ha e ba o sa tla tswa ditabeng se fetoke kgaolo e latelang ka moso.

0: Di bile valo taba tsa tshwantshiso ya rona ya monyaka le ho sasa ke letsatsi bakeng sa kgaolo ya 3,670 a na le metso e robong ya monyaka. Metsotso e 16 ka morago ya borobedi Ntswaki e re ke fetise kgwebo.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Buma Mputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela. Boikemisetso. Tjantjello. Ba ba mona. Ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Mamedi metsotso e le shumele metso e robedi ka morago ra ya bo robedi ke matshwanedi hore ke hate mona.
3: Lenaneo lena la re mmoho o letlisetswa ke BB Funeral Parlor. Re ipeile setlohlolong ha o bua ka tshebeletso tsa mapato. Majabajaba ke ntho tsa rona. Lebaka ke hore re kgema le dinako. BB Funeral Parlor ha se phala fela ke lelapa.
0: Ha se mohe, mamedi ke hate hape ka ntlina.
4: Wa ratwa. Wa le. Wa le. Lesedi FM. Re mmoho. Lentswa ke roi ka motlong. Haile ya robetsenyana ke bohlasong ba hae.
5: Dijo ya gatse mono.
4: Lesedi FM ke molelwa.
0: Lesedi FM ke molelwa. Mabedi ke tlo boela ke ya kgwebong hape metsotsong e 20 ka morago re na ya borobedi ke bile ke etsa tlhokomediso hore lena la re mmoho simbona. Ha le ke ke la tshwana le matsatsing ge na le kgaso ya papadi ya bolo horenyane ya leshome jwale he ka mora hora borobong ge tla be ge kena lenanong la thuto ebe metsotsong ya leshome le metsemehlano pele hora leshome ge fetele o kgaitsedi ya ka pule leo bakeng sa kgaso ya papadi ya bolo ke ka moo ge tlang ho nnatlaila ka teng seng bone ge ke boele ke hlae ka mane ka mabenkeleng ke ya kutlwa.
6: Ngwanaka, ke a tseba wa tshwenya nako tsohle ha o bona mohala o tswang Botswana. Iskampa ya ba mme o sa hlaetswe ke lethwale ho le hakalo le hae. Mamela he nana, ke entse bonnete ba hore wena le Karabo ha lena sala le sotleng. Ke na le Karabelo Funeral Cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela, ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le Karabo.
7: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honaldi Behelo.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Sirele di super healthcare ke muriana wa batho ba baholo e bang o sebetsana le bothata ba mofetse hlahala silumi ho bomme na go nye o ba ile matsatsing a bona o hlatswa madi o thusa ka phalojimo ya madi le o ba tsokekele high blood taolong le bakeng sa majwana a dipio e leng di kidney stones. Sirele di ka bosona sentsa se swa le nyoko le bakeng sa segame sa masapo le manongeletso a wopang hape se matlafatsa se sole sa mmele wa hao ha o kula ka ntiri se ka bona o fella dikubong o ko yeme ka nnete o thale mono la ha o kula bana le segeletsana le moriana wa bana wa bo mososo bo busunki ba banyenyana diponkolosa o ntshantshilana ha ba qeta o hlaha le ho ntsha lebese ngwane na go nyeo a khuswang a tlosang letsweleng ka yona e thusa ngwana ana le leta le lengata le ngwana ya sa holeng hantle ka hona o kgathatswa ke manyuwa le ngwana a dulang a kula ke o kgathatswa ke letswejane hape e hlatswa pele ya ngwana o tla bona e le ngwana motle ya pokopotlwana ya jang ya fepeideng ya sa helweng ke phepo ya sebedisang sireletsana sena o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho ka hore o letse ka pa WhatsApp le ho +266 6212 0662 +266 6212 0662 kapa 0720202371 0720202371 bakeng sa segele di super health care le segeletsana sa bana +266 6212 0662 kapa 0720202371 go tswa go bane ba di gabane herbalist
8: dumela mo mamedi wa lesedi FM ke nna TJ Omar o mametse ntwa ke mo kamo se teng ke mensa ha sa mamorato

0: wa ratwa.
1: Wa ratwa. Lesedi FM mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba mollelo wa gona. Misutsu e mashume a mabedi misu e mihlanu ka mora hore ya borobedi. Ke la bobedi bekeng. Kgwedi ke ya botshelela ya selemo sena sa dikiti tse pedi mashume a mabedi a na le metso e tsheletse. Kgwedi ya Phupjane. Ipepile matsatsi a mashume a mabedi a nang le metso e meraro. Sentse ko dumedisa hohle me ka bang o mametse sealemo ya sena sa lesedi o le hona te. Ntswa ke ke nna monga le bitswa ke monga di ya ntate Mpesi hle ho lelele ho tshwana jena. Nkodi mafamo wa habo lifuli ka moe. Ha ke tsa basuthu. Sibidi molefe. Habiso motlo o nkile le boile hle ba sebeditse nana non la dipapadi e sa le babe ya letso ho mohumeng ho tloa mane ho reng ya bo supa ho fitela ho reng ya borobedi tiana le bona ho sasa velo ka bile ba bontsitse hore ba tlabe ba tswide ba ile batho Kenny Modupi o tla nna re ba le ditaba hle ho reng ya borobong o tla ga ba la ditaba tsa hore a borobong e bile a dikopanya le tsa hore a le shume o bane kana ko yeo tabe sentse re gagata ka gaso ya papadi ya bo Lentili Ghana Puleliu le bra Ernest Maka ke bona batlame ba leteng goreng ya le shume o fitela goreng ya le shume le metsembe a tika mora hora ya borobong ka mogaditse ba fela tlo ke na le nanong la tutola educator development le tlhopisitsweng ke Thandisha Balala Mshengu o Mshengu tokwala ga mavuso. Ke ka mo re tla hle re di tshokele ka teng bakeng sala bobedile na mmame di dumela hle madume ha fele ke kutlwe mo sotho a re ngwana kgotso ha le baletsa kgotso ka mehla le matsatsi dumela nka etsa phoso ha nke ke nga leboa mohlophisi wa mini go bane mona le mane ga nne re fepetsebe hle le ha le nane o le phathahana le ga tompo po po po po po po po DJ my DJ DJ lovers e ya mogotsi a mogotsi mogotsi bona a mogotsi ya e re ke bone ke hle ke le pipita bang he ha nthodi eme ka mogwa letsela yena ke litsibule ka pine monati ya karabo lerato.

Niti niti ya mako wa malisedi FM ke molelwa ile metsotso le shumele metsi e mehlano pilo ra ya borobong ho reng ya borobong ka tlabalwa ditaba ka mora ho tsona ebe re kena ho educator development e leng lenano la thuto ebe ka mora o mono he metsotso nyane le shumele metsi mehlano pilo ho ga ya le shume ga di nka ga di tse ba re di libisa o gaitsedi ya ka pule lieu ba keng sa khaso ya papadi ya bolo e tlang ho qala hantle ho reng ya le shume fela he ile boitukisetso na go nyeo metsotso nyane le shumele metsi mehlano pilo ho ga eno ya le shume England le Ghana di ya kulukuchana simbona ire ke bona hle ba re mai re mametse mino mona didira mentse na hle ke mase chaba diale ka mani ka melodi he uphodile go jwetse go phodile ho na ho ho ho ho phodile e ha ri ba ba leng hle bana be song de mogabane diau diau mogabane ke le buile ka monoka fixback o go ngile ka SABC plus app ntho di tella mona disporo ga iwane go dutse dinaka bana ka protea south ngone se ka utu e masegame ka mo gaza strone e o rona le nna le wena Maria mogotu ka thabong ka Welcome mona na boeso o ngile ka 806 ke sello ramping e o la pinge mane matshegeng kwa kwa fela ha jwale e o ngile a le ka mona ka Sasolburg ka mane ka Iraq face 4 potlaki nthona ke le bile wena potlaki nthona wa sikila o mametse le wena sibeko singi ka moka mama fubedi ka Peter Stein sidiso munyatsi ke le bile hle ga o fitela gitla ya baloyi ka mona ka melody ka Virginia ke le bile haholo le ka mana ka Randfontein mohlakeng libusa ke libusa hu libusa motai re o mametse si thati sibahle a religiousa ke na le wena hle ke o mametse fitela re ya ka tela le nna ke di ka fo we se ka mo dumela le gato la ka e ha mantsebo mo e motho a mantsebo fela o mani e na lady mo no harasta ke mokotso le bitso la hai di buse mo laudi for Lawrence le ga mane ka phumulong ka Henenman ke ma motho yo na mametseng uri ke takalo soli ke le buile modiehi ma modiehi mo kebe ka nwa theka 18 vile ke le buile le wena sello motau nka mono ka Jemesten le tuksa e li KB ka sa sol ka face 2 li matsokolo musiya ka di yung ka botshabelo ntate pogota ka moka Philipolis ntate motlatsi ke le buile e ka mane ka tsanini ka thi tsanini Limpopo ke mametswe hle ile mamotshina hore ke moeketsi kwa lepe e o ka mane Limpopo uno nchebele setsa seno saka ka mono ka Limpopo Jakaranda musiya ke le buile haholo ke ka mo ba mamedi ba bona ntse ba re hela ke mona fela ri ke ke utlwe monneno a e banka nete o bo kwalla se mei sena sa ha isale ha sa a bona go dintho tsa hadisa hadisa mosebeletsa wa tseba ho thwala ga to le fedi ho na le e mong a ntsa tlo utwa bohloko e mong tshe utwa go lekana e mong ke yena tla nna matha le thesele na ke a itse molala Helang o batla ebe be pule e bang e marothodi a matenya o batla o bo bone mang go go mona le motho e re reng ha bone wa bona mona ga mo di utlwa Lenny Williams o go balekile mo bontsha a ka sheba TV a ka go etsang a ga le so go ha le so ka ba le gata motho ka tsela e ke gata motho ka yona jwa le o lla ha mona tora botie utlwa

0: le lenane ho la re mo
1: ka ha re se go amohetse ho lena la educator development re buisane le Dr. Janki Mampego e leng psychologist bo hlopiseng ba Thanditsha Balala lenane lena lona o ditlisetswa ka motlotlo ke SABC education kwa no le CD FM SABC education enriching minds enriching lives. Ho ba tichere ha se ho ruta barutwana ka dithuto tsa sekolo fela empa o lokela o be le kgahleho le tjantjello bophelong ba bona ka kakagetso jwalo ka re tla sheba taba tsena ka ofela hore na tichere e ka fetola bophelo ba morutwana jwang e se ka phaposing fela empa le ka le bophelong ba ngwane eno ka kakagetso. E re ke amohele moitu wa ka Dr. Janki Mampego dumela ke wa mohetse tshebeletsong ya lesedi ho educator development. Dr. Janki taba ena e re tshwereng ke taba e hlokolosi haholo mme ha re se re tlosa boikarabello bo felletseng bo titjhere e bang o sekolong ka bona re boela re mo fa mosebetsi le boikarabello bo bong ba hore a fetole bophelo ba morutwana e se ka phaposing fela le bophelong ba ngwane eno ka kakagetso mona go batla titjhere e hlwahlwa ka tsela e kgethehileng mme ka kutlwisiso ya gago ga re ka sheba titjhere e hlwahlwa ke titjhere e jwang e bang ka nnete tlo lokela o shebana le mosebetsi o mokanakana.
2: O ka utlwisisa gore titjher ke motho o bohlokwa-hlokwa haholo go ngwana wa sekolo o bohlokwa haholo nako nngwe ebile ka mokgwa le motlhokwa ka teng o ka ba nagana gore o go tsaka le go feta motswadi wa ngwana because o tla utlwisa a ngwana a ya sekolong lekgatlho la pele motho a kopanang le ena bophelong ba gantleng a etsang gore a fome gore o be motho mo bang ke titjere. So ga o ka fumela titjere e leng gore e tshwere ka mokgwa o itseng o e neleng gore boitshwari ba gae bona ba kgatlhamelo go ngwana bo tšhentšha bophelo ba ngwana ga golo batho ba bangata a ba se ba godile o ba botsa gore na ntho ya o tsare e be ntho e ba leng yona o tla utlwa ba re ga ntse ke gola le ntse ke shebile titjere e itseng e etsa ntho e itseng e etsa ntho e itseng ke a tshwara ke le tsela ka tsheko lena ke ka baka la role model ya ka e leng titjere e itseng ke ka go kereng titjere e na le mosebetsi o mogolo haholo botho ba motho kore botho ba ngwana personality le maitshwaro a ngwana le ka le semelo sa ngwana a ngata etswa go titjere.
1: Ga re shebe dikamano dipakeng tsa barutwana le yona titjere enana botlhokwa ba gore titjere e be le dikamano e se ka ba dikamano fela e be dikamano tse ntle le barutwana bano ba ba rutang ke bofe ke utlwisisa ga o ka ba le maqhama kapa dikamano tse ntle batho bana ba babedi ba tla kgona go tsamaisana tsela ena mmogo botlhokwa ba dikamano tse ntle go pakeng tsa titjere le barutwana bana ba gae ke bofe botlhokwa bo
2: a ke bana oba a o le titjere le bana ba sekolo oba o motswadi ile kana kana go nwe o role model ya bona ile kana go nwe o motswalo wa bona gore o ntse dingata mo go bona so gore go bele se tswa se se na tayi ba ke ga bona o bo hloka haholo because house na ka mana e ntle le bona ntse ke bua ntse ka fala tsone ha di na go etsa so o tla tla ke monyatla o wa fetola maphelo a bana in a positive way ka gobane ntho e nngwe e ditsodimo ga setswalle sa bona kamano tsa bona ba tsona dinao kore o tshwanetse e be like bakgotsi at the same time e be like motswadi at the same time a ba change bo kare ke like therapist ya ngwana because a ke bone o tlo mosharela le ntho tse dinneng gore a go le tsherela batho ba bang a o tswele e le batswale a holo so ke tlo go notse ba ntse tengwe no re te di dire di dip a go mabile o ba e ba eliki go re bitini ngwana le motswadi ke kere e ba o mothomo wa mahara ga bona a go notse maitse di tsho ka mo le ka mo ke di dire batswadi ba di tlwaetse le gore ba di tlwaetse ka la teacher di go tikena kana go kenela tipe go ba ba ba ndi le ha tsola tsa tsentse le sentse ba putulo ga wena ke ba tsola le go feta ba tsadi ba bona so ba gona le go tsharela ntse ke ding gona o go go di ntse ba tsadi nne mo tsadi ke tsini ke tsini ba tsadi ba na le ba tsadi o solve mathata e budget tsa bona e ya o ntse
1: motho a ka ipotsa ke ka boena teacher ka boena nakong ha ebe o so bua le ngwana o so se ka phapusing o sa bui ka dithuto tsa hae gona le mokgwa o tshwantseng o sebedisa approach la gwala la teacher mmitsa mane ka ntle fela mane ntse ba le ka ofela o sa ipotsa ebe ga ke etsa eng ya sekolo a the nakong ga se taba ga a tlo bua le ena ka taba tsa dithuto tsa hae gona le sa se tlhokomela motlho mokgwa wa gae kapa groupu ya leng ka gare o yona ntho tseno kapa o mmona ngwane no o ka go dulana le bothata bo itsenna ke ngwana a dulang a le mong bogolo ba nako bana ba bapala go monate yena o tla thola ithekile thajana mane a le mong o bone o tichega kore ke atamele ngwane no a ke kgone go itlwaetsa ena kapa ke mo tlwaele ke kgone go tsebana bothata ba gae ga e le ngwana ga bana ba bangwe ba tsheya yena o dula e kang ke ngwana a balabalang ntho tse ngata go na le bana ba jalo le ka boreki bana o dula e ka ke ngwana e ka ngongoreile jale go na le mokgwa tichega a lokelang go sebedisa go ka atamela ngwana mofuto o balo ga ebe o bona go itseng ka yena e le gona ba bope setswalle a tlatlhe a nnyanye ditaba tse nang tlong gantle ntle bothata ba gao ntswa ke ga ke bona o sa rate o tla tseba o tseba bothata ba ntswa ke ore ga o mo bone ka ga bana ba bangwe go na le mabaka o tla kgona mo phetela sefuwa boemong bono bo jalo fela he pele ke ya gole sebakana re shebile gore metichere e bangwe e ka tlhokomela bana ba mofuto o jalo kapa e le gore a mo tataisa teng mabone ka jale ke ngwane e kangogelwa le mekgwa o tlo mo atamela ka tsela e jang bane o lekile o tlhalosa gore tshwanetse o leke maqhama go be le setswalle o bope setswalle fela tsela yo o tlo mo atamela ka yona approach ke ya mofuta ofeng fela pele wa gabela mo Dr. Janki re re boele re fetise mabenkele a re gutla mona re tlabe re tswela pele ka ditaba tsa rona mamedi e re ke tlae ka mona
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kaeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: mamedi ditaba ke tsena moetlo wa basotho Dr. Tantsi ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana ebile a thagisa le malapa bana le moriana o bitswang hlatswa o motle gagolo bakeng sa go hlatswa madi go bega tswekere le high blood taolong bana le khombo ya mahlohonolo e bulang ditsela mo bang bona taba tsa gago di kgineile ka tsela e kgetheileng ebile khombo ena e leleka le meleko yotlhe o setseng morago o ka di fumana dimothishopong le di-pharmacing tsa aforika borwa le lesotho ga bo moetlo wa basotho a ko re galo ka mane ka Bethlehem 5-star supermarket o tla e fumana o ye mane Naledi Mall ha Dr. Richard ke Qwaqwa ka mane ka Potchefstroom ya mono Ouma Sevenkel ka Kroonstad le ba mane African Herbal Store le ka mane ka Klerksdorp o ka kena African Herbal Store Randfontein Mohlakeng ya Station Mall room number 11 ka mane ka Roodepoort ya mane Thandabantu o boele o ye ka mane ka Springs Hopis Family Pharmacy per yena geng Tuxedo Pharmacy Johannesburg Park Central Soweto kena mono Touch Life Remedies Nigele Duduza ya ka mono ka Bantu Medicine Mahikeng ya mane Define Herbal Discount ka bona ka Binoni o re galo ka mono ka Lakeside Square ka pa letsetse Dr. Tantsi o mo WhatsAppele ka pa mo letsetse ho 0783132082 0783132082 ke nomoro tsa Dr. Tantsi wa letsa ka pa WhatsApp ka pa ya Lesotho ya +266 5643 7616 plus 2 6 6 5 6 4 3 7 6 1 6 0 7 8 3 3 1 2 0 8 2 Le tsaka pa WhatsApp le Dr. Tanzi wa moetlo wa Basotho. Le sedi FM ke molelwa ge ho educator development ge shebile megwa le metsha ye o tichege ka isebedisang ho fetola bophelo ba ngwana enwa wa sekolo ka papusing le ka ntle ho papusise ge shebile bophelo ka kakagetso ke ntse ke buisana le Dr. Janki Mampego e leng psychologist molemong wa lenaneo lena. Dr. Janki ke boetse ko amohetse hape.
2: Ke
1: ne ke ile ka botsa potso pele ke ya mane mabenkeleng e le gore na e be tišhege se ka sebedisa mekgwa e feng kapa metšha e feng ntle le go thusa ngwanenwa ka phaposing ge se re bua bophelo le ena e le ka ba ka playtime kapa after school a tlhokomela go itseng ka ena o itse ba thee maqhama setswalle se be setle fela se setle le ka phaposing fela gona bale o sa tla go yena ka ntho e bophelo e personal o mo atamela bang ga bona bothata
2: go na le metime e ngakanyana mo setsele ke a sebedisa mo e nngwe ya go tshwana le bo o ithute communication for me go ya go bua le ngwana otore communication ya ntse teng at o gona go mamela o gona go na kung o ba para le bona ba bona gore o go go ba para na o gona ba leveling ya bona and then how is leveling ya bona ba gona go phuthulo and then how lo re tuta communication for god mo communication a le gore o tuta just ka kung o bele bana mara o sa bua o mamela fela a ntse ba tloka. And then le bona ba khono ba o tsaela and then nako go go be interest tsela go re ba ka tlo ma tlo na bona but ba o tsaela di story fela storytelling anti ba o tsaela di story o di manage ke di dire di ya ka o ka la mo and then ba o tsaela ntse o ba go sharela sharing nako go e ka re motho a tamela a ka o tsala and ha te engwe ha te besides sharing engwe ke go ba para le bona engwe go ba le khatlego go tsela ba ka mathila a bona go ba botse rena ba thila jang la go go ba botse rena mo ba tswang teng go malapeng ba thila jang na go ngwe ha ba ite ka gore ba o tsetsa re se na go ba ngwala fela ba go ba go droele di family tsa bona na go go o mo ka droele family tsa bona ba o totele ka mo drawing mo anti ba o tsaka di drawing tsa bona ona le bona mo e leng gore o ka latella wa fumana gore e thusa ngwana mekgwa e o e tsentsang eo ke yone e o etsang gore o be gaufi le bona gagolo and then ga o sebe o le gaufi ke mo jong o kgono ba le mekgwa e mengata e o ka fumanang go ba thusa ntle le ka tlelaseng fela
1: Doctor ke phela nakong e bima gagolo eo re kekeng ga iphapanyetsa dintho tse dingwe ebile re kekeng ga nna ga dikwekwe e tla go feta gore e ka re bua le re oka seso ka makgaphantse re potoloa taba re ka itoba fela ge e bona ntho eno bana ba rona ba iphela nakong ene e ba phelang go yona ga re ra sheba re bona teenage pregnancy ke ena ba ima ebile ntse ba le banyane dilemong ye mong bokamoso bo re kgitla gona mona ntse a le sekolo ntse e le ngwana sekolo ka nkena o sa kopana le bashimane o sa le pregnante bona bashanyana se banwa majwala le bona banana ke sa kgetha mona nkukapele banwa majwala ba tsuba ntho tsa bona o ba bona dikgone mona ka di-habili tsena tsa bona ba o jwetse ka di-flavor ka di-vapor tsena kore go moferefere fela ba inwelela majwala fela gotlhe ga o sana ntho ane ya gore motho wa mogolo ke eo ere ke bontsheketso ya tshwabo go dimo go tlase fela age group-ong ena kapa bana ba gona jale nakong ena ba e phelang nka tlhakare ba phelela gona jale bakeng sa gona jale ga ba na ntse ba re re remele re be bagolo ebe le gona re tla enjoya bophelo re inese kapa re se re entertaina aa ba etsa gona jale ntse ba le dilemong tseno tsenyenyana e mong e sentse ba motswadi o ba le babynyana a ntse a le bo 15 years kore o sokanana e the age of 15 o santse o le pregnante o ya kae ga re shebe re shebile nakong ena eo ba e phelang gona jale nako ya bo dithethefatsi taba tseo ka fa ba bangwe ba bona e qetelela ba joina di-gang-e tsenana motho o sa tse ba le o tlhaba ka thipa ga re shebe ka wena seabo sa teachere e lokela e be sefeng baneng ba bana go ena mogolong wona wana go ena ba ne le bona ke dumela ke mosebetsi o mongwe matla hampe ho lukisa batho bana bana bentseng ke bua ka bona ba tlolang le batswa dikamala peng mwana o sheba motswa di jena hantsa bua yele ho teachere e be teachere o iqala ka yona le megwa eo e jwalo na go tseding ba ntse ba le ka o khalemela le ka ma ditholeteng tsa dikolo ka mono wa tsuva kore mwana o mona fela a satswa ka toilet go ha sa tshwana le ana a kena ka teng ka mantswa ma hona nthantsa yetsa ka toilet ka mo jwale teacher ena e tsoteletseng bophelo le bokamoso ba ngwane maemong ana a tshe e bile ba bang ba bona ma teacher ga bona nka mahlo ba sa qoqelwe ba fita ba mo
2: I think that o ka uti sorry akere e kutshwa ha ntore maemo re nga gwana ke ya ke ya kotse bana ba rali go tsheka ka tel a lot of challenges se ba kopana le tsona
1: yeah
2: and it's like so how did teacher re na kongwe a kreng tlo go bona le bana ba na kongwe a le go le ba pa na kongwe go na le o tlo tlo go ba di class nya jo ba le tsona informally go ntse kwa na kongwe le tlo fela ka teenage pregnancy na kongwe le tlo fela ka di drugs na kongwe fela ba tlo ka gore o fole o na le tlo o tsana bona na kongwe o bo fumela motho a go ntse a tla ba tlo ka ntse for example na kongwe o ba tla le police fela le tlo ba di drugs
1: yeah
2: ke go parwe ke tan arte tao go mo tsamo ba pala bolo ba tla ntse le pone sa fela le ke gore go parwe ke le ka tle fela tan ke tle ka ntse ke gore o ba se na go antse le bana ba ruta ntse ke a ba se ba o tla ke a holwa ke
1: ya ba ke mo tla e ba sa mo tloela
2: e go ba ke mo rutisela a ka ba bolela ka ntse la modimo na go go ba ke motho mo fela a NGO a ka ba bolela ka crime o le pone fela ka crime na go le batho ba tsone ba ba invite mo batho ba ke bana ka o tsusa na ho ke sa batle mo sekolo bana ba ntse ba tsela sala ba tle ka wena so ba hlompa wena ene ba mana ka le go feta ha motho a bua le bona nne e le wena as a teacher nne o ba ke motho mo go nako go ba ke motho a di go se go ba tswa di mo ona ba mara ba ba ka feta se ke nne ngore ba ka tla bua le bana ka ntse itse ene let me tell you ba mana la go le bana ha fela ba tsakela iskala wena sela go ba nke fela report le ka ya ba tla go nke e ba nke fela hore ona le tsatselo ya go fetse bana le tsona and hadi ba ra le lo gore le wena ka bona wa a tlo le tsa gore ka nnete bana le dikgwetlo ene ke ile ba le mo go yona ke se ba le mo go tsona squash class ke ho la go ndema o bona ka connect treatment ke ntse so ke ba bolela hore eh ke challenge le teng gore o ba se le tsaya mo re ba ka e tloa jang ba mo go ba ke le nefe fra ke go ele bona e ya o tsitsa
1: ya me ke ke ke a u ba ntwe

0: aba fela motho a sebetsana le mokudi are matshwafo a na tlo tlhentlhana lona ke misi e nentse le etsa lona le shebile didinyeo di flavor kapa motho ye bang o tseba go hodisa ngwana ka dilemo a ntse a le monyenyana na o fetile kae taba ya motho e ba motlho mongwe o kile a tshwarwa a ba bontshe gwa tsa kryme hypatale mpotse nna go jwang go ba le 26 go jwang go ba le 28 ka gare ka mana ga o monate kore a tla ba gotlise tseleng ene ba batlang go enka ga yena o fetile mo ke dumela ke leano le letleleno gore matitšhere a mmeme batho ba mofuta ovalo go ka tataisa bana ba na ditseleng tse bang e ba tsela tse mpe molemong wa go aga bokamoso ba bona yo jale nakong ye kao fela nna go na le seabo seo motswadi a lokelang go ba le sona go bopeng motho yo kapa tšhe ga titšhere a ntse a tswelela pele ka mane se e le gona go phuta matsoo kapa ke gona gore motswadi a sa ka ukwa titšhere o ntse a le busy kang ka motho yono wa rona e be le yena o fitlha ntse a thatiseleletsa gae mo
1: a sentsake motswadi ke principal a jane mo aba yamona ntho re dinang ka yona e re motswadi ke principal a rona mo ka fela re reporta go yena because ke yena a bopile motho ke yena a bopileng protecte re batlang go e polisa re patinise ke bopile ke motswadi santse le ena a le teng mo nako ngwe mo go batswadi mo e kere bake o mongwe a kgonang fa etsa le ena a kenye letsogo mo bae ba tšhentšhane re check-e gore mo batswadi ba ene ba utlwisitse gore ke di-principal tsa bana ba ke the main characters mo mosebetsing ore batlang go etsa wa go policy product e ba be involved parents meeting for a meeting of a study like a copana. Now, what's o ba ile le tsho re ka fela bana ba tswadi bana le kgotsa tse di tseng e se ba tswadi motho ka yang ngwana ha ke na fela a etsa botlhokotsebe a etsa eng le ka fela la share a ba ntse ba share e ra ntse ba share mo ba share le ke ne tsa emwe e la ka e tsedisa na ko mo tsa fela re mo ba di mo se itsang mo kgomo o itse o mo o bona le mo kgomo o tle le wa go adopta a share le share ba share no kha ya parenting ka parenting a ile sekolo parenting ana tawe o khono o e perfect o saka go share le batho ba bang o ke gore na ga e tsa e ene tikere he ke yana mo tsaka ra kopanya a e ka ntse powerful ba go no polisha ba patini tsa product ke re bang ga e le ngwana e ya go tsitsa
0: ha ka phethele Dr. Janki ke shebile motho ye bang o tsotella le go tataisa bophelo ba ngwana nna go ebe bo botle bo be bo ka moso bo tshabileng ke shebe na motho a ntseng a gelwile tseleng a ka kgona go fetola bophelo ba ngwana nka etsa motlhala ka nna ba mpona ke nwa majwala pliki mona ke tsuba di eng tseno fela ba ikutlwisa gore ke tlo kgalemela ngwana ka ntho yona eo e nna ke etsang e be e tshwanetse e be motho a jwang a utlwang le go tataisa ngwana ka ntho tse ntle one o seka iketsa letshwago la tsela le emeng mono le re durbane le eme mona kore le o supisa durbane fela lona letshwago le o be le eme mona motho titšhere ka bo yena o bantšhe ba bangwe ba bona ntse le batho ba batšha ba ke dumelang tse ba menateng go monate ntse le batšha ba itshwara botlhekwana e be ba bangwe ba bona ba di etsa phatlalatsa mo bana ba bonang o bo utlwisisa gore yona titšhere jalo e se ka tlo lokela go kgalemela kapa ena motswadi o tlo lokela gore a batle o bontsha ngwana bophe o motsha gore o njwetsa ka future e feng wena o etsa nngwe le pedita gobane bana ba bona ba le ba dikago bo ntate janki
1: a o sentse e botlhokwa gagolo yo he because a kere ke bula ka role model o ka sere o batla ba role model baneng wena ka bowena a sebele maitshwaro a nepaetseng le ka ntle e seng ka
0: tlelaseng fela le ka ntle ya
1: le ka ntle baseke ba mphumana ke nwa diwatho wa tse strateng ke nwa ke sa itshwara hantle o ka te kara ka tlase ka batho ba ntho ngwe different no ke tsantse ke be mohlala o motle ka tlase le ko ntle ke be mohlala o motle kore on and off ke se ke ka ba balake tse ba re ke na le ntho tse ke na le phoso tse ngata ko ntle ke tlwele ntho ya go galemela bana ke tlwele ntho ya go etsetsa bana di-workshop diwatsatsi because ke a tseba gore nna ka bona ga ke gantle o tshwante pele go be gantle ena go go ba go ba botsa rena ba go bona ja ne go go ba botsa le mpana ja mmat a di ka itse ke le go ntse ke motho mongwe ba go
0: bolela ba rata ke
1: bona ba ra no wana.

0: Ke nnete lesedi FM ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa ho mollelwa wa sechaba e se gale ke tlo di gopa tsena dithapo ke di libise o gaitsedi ya ka pule leo le Enes Makaya bakeng sa kgaso yeno ya papadi ya bolo o tla bantsa phatsa leo ebe Enest o ya sesetsa molemong wa papadi yeno England le Ghana le tsona di tla tle dinkgisetsane mahafi e o kila ukwa ho thudia le tlonkgisetsana ke tla ukwana a mang a nkga jwang ha o etsa etse ha tshwantse a ko jaaka ko isa odimo o dumele go ya kwana mme mane bo tekhniking ba tsamaya le tlio o ntsa tlile a dikonopela gore ka nnete kgaso eno e be e otloloileng gona ga e sale e tlhoke tshitiso ya mofuta ofe kapa ofe ga re tlhoke tshitiso mmamedi dula le tshebeletso ya lesedi go fe tsotlhe tseo di tlhokang go tsena tsa FIFA World Cup jalo ka o ntse o tseba he ntse di tle di hibihibisana he ya ka di group stage jwalo valo mamedi ere ke kopane le gaitsedi ya ka pule leo ha nako e dula mona mo e dulang hona teng ke etse tsena pule leo
1: what
0: o phetse hantle gaitsedi ya ka
1: ke phetse gaitsedi o phetse hantle
0: ke phetse ngwana mmehle ha o le lebe wa tsiba nke bo so utlwile
1: ebile tsa gola ka bo sontso wa le o sontso kunkela musika ka
0: e wa tsela di taba di fitla ka mehala metsi mmo
1: a tsona ka nnete ka pelenyana motsotswane mfela gale di fitlile o thae le ule
0: e
1: roika te se
0: gaitsedi ya ka ege ke o hlomphe haholo
1: mfela gale di fitlile o thae le ule
0: e
1: roika te se
0: gaitsedi ya ka ege ke o hlomphe haholo ke o fese ba ka tsena ba keng sa tsohle tse amanang le gaitsedi ya ka ege ke o hlomphe haholo ke o fese ba ka tsena bakeng sa tsohle tse amanang le kgaso ene re e lebeleletseng e tla qala gantlogeng ya leshome fela ge ke tle ke o fe dintho tsotlhe ke a tseba sentse le beile dintho ka manane le NST bakeng sa momamedi ke a tseba le tlo mo fa ntho ngwe le ngwe a e tlhokang le atametse dibapadi bathusi ba molaola papadi le tsotlhe le bolo ena re tlo ikwa ga la e bua ka e utlwa jale ge ke tseo ge gaitsedi ya ka ke ditsebe
1: ke lebo gaitsedi ya motho hantle fela kwa no tshebeletsong ya lesedi FM mamidi wa ka ya rate ha nga tshentsena kole motsotso o ya ketle ke bohe madume letsatsing lena la ka jeno o buletse teng gaitsedi ya ka hore motsotso le motsotswana

0: sa koloi e tuje nama ke ipotsa go nema dine nana o tloge ka koloi ga a le kwa nantsa sona monana ele ga ba intšha ka tendera yane o ka koloi faste so ke re nomano o na le letsalang monana
1: e nyontshang ka go fetisisa gore ke putsitse gana rompontsha koloi ampona ke
0: letsetsekeabeleeona
1: ke le otsa go tsena go kela ntheetsa sefatlhama
2: santse a tlo tala ngwane a ti ke re o tla patala madi a gae a tlhokela o tswetsa nna mogae nna gale
0: oa
2: se utswetse mogale letaleaalebona
0: kore a seta ke batla go kwatisa ka mo o kwatileng ka nngwa bona braaka empa go na le ntho e ke botsang yona aka bua ka thaitso jenana ke re ke ipotsa tswewane basa ke batla go tseba tswewane basa
1: botsa le wena loane mane ka batla gore ko o botsa a keng o tlang go e botsa o duletse gore ke botsa
0: o tseba brasana bosa e sa le thabiso a tetela gotla mosebetsing motsatsing lele le wena o ne tlhomela gore ke yena a ntsetsa mare o a o ye go thabiso metse ka morago
1: o batla gore kolwane nyameditse thabiso
0: a kere nix a ke batla go tshoba ya katlela ke maketse gore somme o tloa o tsileno ono o monana mosebetsing mana ande o tsebe thabiso se motho a nyamenyelang fela
3: jenaaamy
0: leader
3: a tseba ke utlwa motho a nthabiso mona ebile ka thaba ka nana go teng ka mo
1: mona kore ikagela fela fiseng yaka tlhompho e kae fane
3: tlhompho haiko motho wa boteng ga ke tsebe ke e rata tlhase jena ale ta tlhompho nna
1: dibentlhoaa ga o tsebe ntholetse mo ke kopa gore o tsamaya ata kose o kwale le matile wa
3: moo kwa ditaba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse etsa bana le basadi batho ba banka ntle
0: banna o ekgotha ka maetapele
1: fane ya ko tswe bonamane o tlo batla e
3: ga o ne o tsea monna bona nkabe ke sa thusing ena ya gao e bang o ne o tseetsa mosebetsi wa gago you must do this right ga o sa batle o teana le na o sa batle o bona ke le ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele ka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nanago gampata mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
3: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ga o tseba gorena o e tsalang ka project yane masepala lefeng yona and wena ke o tla ka
0: moneke
3: tseba o fona dikarabo le tiso e bang a le teng a tlhaelela tlo ikabelela gobane ba le nna a ke sa tse gore ke reng ga araba go media
0: maya thabiso gayo monagantate o sana le matsi a satle mosebetsing ke a bona ke tšhelete leloi
3: a bona thabiso koloi ena ke a bona tlantsha ga e bannete o bapala ka
0: mosebetsinga
3: o re o tlo e tala kang ga apala ka mosebetsi le tlong ke gale a sa tlhimo
0: o kompleena my leader wena utlwa e se taba e matsang gore ngwana gao nyametse fela jalo e my leader
3: ke kopa ke ditabeng tsa malapa batho otlwa mona re motseng
0: thabiso
3: mpa batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela ga fa bona gore ga ke mate kae o tla be a sa
0: tlhaelelagopo ke
1: bangepele getlola ka nnete ke dulana le wena fa ga le o mata ora mosimane en banna ke re gore monako mo tlwaeleganyane a ithute diphoso tsa gae
0: mane
3: ke kopa oreretse mepele ge ka mengwe ko tletseng please ke kopa reeng ge ka durban project bontate brother big o tsetswa diofising tsa mogamane jale ke kare e nke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o tsaya jwang
4: kampanlepese e kampisa monatise go ntse o reng otiwa ka botiaka nako tse dinete go na le o ite ba ke a botia wa tse ena
3: a ke a bona to bitswa a boti anyway wa botia kae ebile o kae ausi ko tla o thotsee
4: a o sa tswile monna o itse ba santsa atlhowa ke moya yena le wa eo
3: a no ga ena tebile ke gantle ke fumana lesio tla o na letho ke batlang re bua lesio
4: ke utlwile fela gore a botuwa gore taba dita ntse ke maketse rona o kaitsa ga monati fela jenana e le gore ga ona ntho nngwe o e bang
3: wenaaa re tse tlhoka rere bonde mabodi ga mono teng ke batle o bua makaonte re ka nnete ke setwa le buelelela ke ne ke bontsha monae
4: ke eng yona nto
3: bula motlhe
4: ebula ke boela ma hela manna reng ka reng ka ya le wena fane
3: ga ke re ke a tseba ore te kopano ya ka lesi ke tlhoka setso ya ga e le mona ne dikenkile ya gore ke batla go monyana
4: aaa butle fane butle o tla boetsa pekgolo gagolo bophelo
3: phoso ya

0: bosi mosadi ne ke tsa jwa o nore be tsore na o ntse a di mo mmu o tseba gore nna denting ke mo ya na le madi a tlhangwang
1: ke ne ke re o tle ka go le ka manyetse ne ke tsebe ka hore o tse bo qhwa bo go ba o den ke ta o tlwa fane a nyalo ntho e jwa e jalo ya o ba ni motlwa ne
0: fane monna ntwa ka monkela ditolo kgale bona o batla ho tsama ke tsaba hai
1: jwale o tsebela kae gore ngwane o amorile ga sao
0: mela fane o mpeletse gore kwa gae onkutlwa wena ga ke na lebaka la o ka mogolo o sadi aka
1: le nna go na le ntho eo tlang e tsa yone den
0: okay bee komametse
1: den ka gore nkgo le nke ke betse ke se ngwane wa bona ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le ntseng swabisa
0: ke a kwa gore ke dula ko emeletse ka ngwaneno wa gago yo o tlileng le ena mona fela he ke a o tisa gore ke tla leka go mo amogela ke monkelo ka ngwana wa ga ga ke re ke yona ntho o batla go mpolela
1: yoneenele e ya yona ke a leboa ga e le mona o ntisa gore o tla nthula ka botle ke a leboa dene ngwane na mo
0: ratae
1: ka pelo yaka go fela ke moke jalo ka ga ke o rata dene
0: o lokile madi wa ka go belwalo
2: den e re ke nnete ola ngwane o ka e se le tao re letswalo latelo a itlola se fete ga o le latela ka moo

0: Bona banna ba excuse but have fun. Kwa. Mo ka thabi sa mosadi wa hae tsa ntho engwe le engwe ba nga hae.
1: Wena o ka kino na fela e tlakatse. Ska mpapisa le padi a usa me. Ba kwa. Ka as ga mpapisa le na usu. Bon, e mati mai mo a ntla e muna mi kae hantle ntho ka motho le fatso. O ka tswa o ya pele gapo ya mo. Ba ngu.
0: Ti. Ta ke le ka ngwe tsa ke go. Le nna jo lo ka sadi nka thaba ha o ka mtsa gore o nthata ha ka. Ese go tsena ka ofela ke kitlamele gore go pusha go futume wena o etse ntho sentle. Ah, e tedi o tseba ha le gore o tshepisitse go todi go pa se tebatsa.
1: Mpo mai la go hanne ka go ridi. Ke ga bua ka le baka tshele. Bona ma go mpele. E ka ba hantle wena ka nkemel of ke. Ja le ke ka tle. Huluki. Ke ta se tshele te ena e ka ofela ka. Ke go ridi nya. Fela bon. Kati, una na kibasha. Kela, oska hana ukani tiko, iko ba pop ni ana haumu, yinzi sa di tepe sa kati. Tia haki sister.
2: Hore tshwenya bail as ka bae bon
3: nemamukwena wa bo bua nne o ke monano o tla ha

tlo go goma e bloko ka ofela le so indilitsana.

0: hela moreso potlaki wa tsamaya se e le ka nako e ke ntse nna ga o sa tlamaletsing ga o bata jeneng tate ke ke batho ba bangata e malofa
1: ke na le thatanyana ma squad ka o mpona ke diile jena mona go fitlha ga se ke mongwena monna
0: ante ke sarai
1: sekwati mogatsa ka ga robala lapi maobane ga ke mo founela ai ga ra difounu
0: jo wa tseba ke
1: nepatle sekwati
0: mosadi ga a tla o ratana tsona ntho a di etsang tsona
1: ore sekwati
0: ee motlho mongwe le motho yo o robeletseng ena
1: tloa fela ntse o di nagane sekwati
0: o batla kere
1: ga e ka ba mo a teng o na le mathatang wena o ntse o ile banne bua fofoto fela jena ke re ntho e sele
0: ntate pele wena o ka ikopisa roho o tla ipherekanya mo nanang te gante motho ya moo a leng te he o natefetswe ntate he o diswa dihelembe he
1: sekwati balato ya bona sekwati ka o kopa monesotlhe se ka ntelela mana wa telela mosadi wa man sky jalo sekwati mapakiso se motho wa boitshwaro botlhileng ko o bolele ke kopa o seke wa ba wa ntho tse jwalo ka ena go o nkutlwe botlhoko nna ke tshobile mo ena wa bapaa sekwadi sekaaloma

0: o bone se solo sa phone e ntsha ape.
1: Eh, o etsa halang?
0: Ke se solo sa Vodacom le phep fela. O ka kena le bengkeleng, o lefe, e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
1: Ka nnete?
0: Eh.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rende ka phone ya ha phep sele.
1: Tao, tsale ke fumana jwang hle?
0: O lefa hang fela. Ka pa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
1: Ke ya le bengkeleng le ha o fila phep hona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha phep fela. Hola le dipehelo. Further together, Vodacom.

metsotso e mashume a mabedi pele ho hora ya pele. Mamedi ke mogahlelo wa pele wa le monate le naneo le bitswang ka gore ke RQB. Jwale ha ile la bogago tsena ge ke la bogago la legato dikamano le miyalo. Ga bua ditaba tsa legato, ga bua ditaba tsa dikamano ka jone go tshwere ditaba tsa monate. Ditaba tseo ge di phelanetsa tsiletsatsi. Ga tlo ya ga seka seka taba yena ya batho ba batlang go ya ka ha role nyalo ka bana. Gore na ya ba sebeletsa ka patshe. Go bana nalo ba ka dikgotlano matsatsing a o feta mona re ne re bua ka bontate bao e seng ba madi. Bontate bao bana e seng ba bona ba madi. Bo thum ba batla bana ba na thobalana bo mma bona ba le mosebetsing. Re na ba kwa ke ntwe. Ntate Gauta Mofokeng setsebisa ditaba tsa botshaba. O la ka hlalosa na go nya o feta gore na go bana eng bana e lokela ba masalala peng. E banga ya le mma ile nyalong. A hlalosa gore na o lokela go nyalwa ka tsela ya mofuta ofeng. Jwale re tla ke re tlotla ge e sheba gobane go na le ba nna ba bang ba reng go a makatsa bane batho ba bomme ba lebeleletse Ramoele bana ba bona empa bona ga ba batlo amoela bana ba rona taba tse di sebetsa jwa mamelo tshebeletso le se jwale o na le mongwe a bala ba tlhaisa taba ga ke ntse ke bua ka yona motsheare mona o re ebile batho ba oa ba nyalantsha dikgomo ga ba qeta ba nka tšhelete ya lapeng la gago ka lapeng ka mona ba tsebo ge tšhelete ya gae e se le ya lapeng mona a enka o ntse a thusa a bokwana jwa nye ntshitse dikgomo jalo mamedi ge tlotla ge bua ditaba tsa legato dikamano le meyalo ka jeno se ka ba sutha wa ya kae kapa kae nneng kapa neng bele ke batla o tlo itshedise go sane ga ya baneneng ke yona fela ya itseng ke ya o rata ya baneneng yane ore ga re ke ya o rata le nna ditsebi di re ga ona phoso moo di re ntho ena e ntle ga e tswa botebong ba pelo e seng ga o e lebeleletse gobane o kwa e se ke bua gobane o lebeleletse ke reela vitu e se le o thabisa wena a ntlentlele ke sena ntho o ya go jwetsa bele ba reka nako e nngwe gore na motho o jwetsetse gabedi kapa ga gobekeng go ntse o sena taba ntho e laolwa ke mmudi maemo a gago jale o se ka ba wa tenea he ga ba maobane o gobetsa sa o jwetsa a tla o jwetse tlile ga gore a tla o jwetse ga madi a o tla ba phalela re re tle ko o jwetse ke tlo tla ke bulela megala 086-0003-084 o tla ntetsetsa mametse sebeletso ya lesedi mo mamedihle re tlo tla re kena kgweding eo batho ba lokelang gore ba lo faela mane SARS mme re ya tseba dinokwane dingata tse nkang monyetla gagolo ka marangrang a dipuisano ga re itlhokomeleng go tloa ka bo di-13 mane bana ba tlamehang ba faele ba tlamehang ba lo itlatsetsa dipampiri kapa ba faele ka App tlameha ba qale ba etse mosebetsi ba fuwe nako tloa ka la 15 tšhelete ena e kena dihoreng tse 10 a supileng le metso e mmedi sena se bolela gore ga o ka bona ba le senkile matsatsi ya 5 o tlameya jalo o lo botsa dipotso ko botsa gore na go e tsala jwana se ka ba lebala ditaba tsa botlhokwa mamere tshebeletso ya lesedi re boetse re ya kgweding e e leng gore tla bo bata gagolo ebile e tlabe le kgwedi ya ntate na le sene kgodi tlhatlha Mandela wa tseba hento dingata tse e leng gore di e tsala pele go la 18 ka la 17 go tlabe go gola go senyageng ya Lesotho letsie la boraro ya nan le bana ba banana ba babedi lwa moshanyana le moo ke a mo tseba eno wa mogolo dibitso la gae ke Senate sa le mogolo ona ba letsena ke moshebile bo Senate ona bo mmaseišo jalo o na le ngwana moshanyana le mong ke mongwe wa barena ba sa kang ba kgetha gore ka morago ga fumane o na le ngwanangwanana a ilang a tlapele a ba lwa bobedi ya ba swantse o nkgataba ya gore tshwantse a nyala mosadi wa bobedi o tla mo fa mojaleng a ena ga mono ntate ka o nyala mosadi e mong o tsena le mosadi a le mong fela re le ka jeno morena wa kamare ka gare go naga ya Lesotho mamere ya tshebeletso ya lesedi re o file pina tse monate ene e qetang go fitlha pheletsong ke ya Zahara e bitswang ka gore ke Umthwalo KO e bitswang ka gore ke yo metsotsong ye metlhano pele gore apeleng re tla o fa FIFA World Cup 2026 mamedi re tla ke re shebe mane ditlhopheng gore ka nnete tse na le monyetla o fetela pele na ke di feng tse o ileng gore di na le monyetla wa boemo ba bogago bane ga tseba go tlotla gong kwa best 8 go tsena tse robedi tse o thweng tlabe diipabotse re tlo sheba gona dikang kwa ka tsela ya mofuta ofeng se ka ba fetwa mamelo tshebeletso ya lesedi tla ntetsetsa ke tlo nkela pina e leng gona jwale e be o tla ntetsetsa 086-0003-084 ya ba o keteka letsatsi la tsalo ka jeno happy birthday to you re ko nkela pina mona pina ena ke ya Mary J. Blige Family Affair.

0: 086 000 3084. Momamedi ke la boraro mme re rapina ga fetsa puo mo na le mane re otla ka mmino wa legato re letsetse he o qhoba bosio le motho wa gago e dumetse nako ke nako ya gago le motho wa gago a kere 086 000 3084 086 000 3084 tshebeletsong ya lesedi lesedi a fa mo ke molelwa wa rato wa le
1: e ba le ponto wa selepo go tloa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag ha mamelwe.
0: Mamedi e re ke tla ke rekise he ke atla ke khutla mona tla ntetsetsa.
3: Na o bone sesolo sa phone e ntsha hape.
4: O etsa halang?
3: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letsohong.
4: Ka nnete?
3: Eya.
4: Ke bokae?
3: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka phone ya ha pep set.
4: Tau, tjane ke e fumana jwang hle?
3: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
4: Ke ya lebenkeleng le haufi la pep hona jwale.
3: Le nna ke tseleng.
5: Samsung Galaxy A06 e fumane ha pep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Khotso.
6: La bondo.
0: Nna kwa batho ane ya fela. Ke mangai?
6: O lugile wa mwana mme ke le tuga. Mashana di 5 in betsana ri. Ya, nna ke gena le mohatsa ka ke mana le di mphuti wa ona betsana ri dingone wa nna. Nna ntse ke le ka di ntoro ntoro ka mane ke ne bila o la tsatsi la maobane.
0: O di 5 eng kwa?
6: O ka di 5 eng ka betsana ka mono wa nna.
0: A mo founetse maobane.
6: Amona di lo angwa la mme net fela botata gore jo hole nyana le yena ka bagala tshibidzo ma
0: e empa e o betere ja bona la pheke ya sheba gore la phe empa di nthogothogo mo
6: e tla bona rente jo ampondo ke tshibidzo mana mme
0: e o tla hata le bi se le ba hikare wa utlwa
6: thank you abuti man
0: metsele se di fa mara ke mo sebetsi sebetsa mona tinta twa ka kere se di thume
6: e ponto
0: e la shapo ho jo
6: a tete tona wena
0: a mona diki bua le mang hoka
6: ke lala ka tikwana hotstart ya ke ntoro ntoro le nna mona go dima N12 go tsena ke a ke shebile vol maran start ya kwa ka pa kwa ntate re ke kere le mo hata ka di sebo daisy le poi a se khale nne tsiki bole na no ka WhatsApp o ntse re qoqa ke sho sa sa tla bo tshwara boroko hona jalo tsena na se khale ka nne tsiki bole ne ka WhatsApp
0: a wena o motho ya o tswatellang gore na motho wa o wa gabela ka magana go e kae
6: a a a se lotsa ke mo meletse ba tsa bo na ha na le na go tla kena o tla phukela go nna ke wa
0: go le teng tla go tlela go we
6: ka ha manne ke bona
0: se be le seng le se di ke le ba utlwa
6: shap shap ra ponto
0: o le se di FM dume
7: Hila, ponto, kusumbile ndati, amna tili kai.
0: Muna.
7: Ubuwa li madi otaki muna madi khitla. Hase kiru tatu watsi yaka, se makarabo, mewa bashanyana wabidi, le ratu la pelu yaka. Tatu watsi yaka kuhurata, mse kuhurata le ratu la kalidula, li nchafala lzatsi, lzatsi. Tatu watsi yaka, haikina matu. Le ratu le kuhurata angalona. Ke tla dula ntse le eketse ya letsatsi letsatsi me wa bashanyana ba wa bidi ke motle ka bakala gae ke a morata ntate ke a leboa pontsho
0: o mo founetse mabane
7: a ke dula ke motshwara tsatsi le leng ka moana ga ke tswela ke tswae ke theoela rampa motsere ke motshwara mantswe a re a kopana empa ke motho a rata mosamo ba ithobaletsa ba re ke metsisa go rata bosimo mona a nka tala ka kgo bosimo kere kwala ditsebe tsena go nka ba mmame
0: ola ola ka kolotisa e thame ka bakala hae o mohopotse
7: ndate
0: a ka kolotisa e bo e thame ka bakala hae o mohopotse
7: a ke u tande ponto
0: ke rena na ola ka kolotisa fela go kolotisa e thame fela o bo mo founela bana o mohopotse
7: o a di dula le tletse ndate e dula e tletse le hang ka feel like your time nka kolotisa ka nete ka mo founela ba tsamene ne ke utlwa ronza ya jwa mosebetsing a rampa motsiare ya o bata go utlwa na hatse le mo alente
0: ya le bona
7: ke tsile mo tlhoka go tlhompile nate
0: ke uta ba emena mesoso pele go ra ya pele a go ka dimeng batho ba bang gato lena le o lena le lona le senyegenyege batho ba lona e ho monate o rata ho monate ho ratwa ho hobe ha o rata fela wena o sa ratwe ho be ha o ratwa fela wena o sa rate na wena o sibakeng sena pa etseng sa dikamano tsa legato o gata motho hao ka pa hona o shompa o etsetsa se itseng fela wa meditsa majena ko emena mesotso ya nna tola solofex the p ya dilo ntla mesotso ng emiraro pere ho hora ya apeli to ke na mogahlelong wa o etela rqb le ponto wa sele botshebeletsong e rato wang le sedi FM. Le sedi FM ke molelwa wa rato wa lelo. Ke a leboga ka ofela batho ba mosebetsing ba ntseng ba founa ba re he. Ka nnete re a ba rata la re le mona mo re leng teng. Yena ona le ba ba ratang ona le monne mongwe a ganang dinthogonthogo ke motsebang. O na gomelela tšhelete ka ofela ga ya itshia a sena letho. Ntate Mphasane. Tshups! Ke tshupane le dumedisetsena. Ka tšhelete la o e romelela ga e ka o fela sela sena le tho a qata ba re ponto ya ko nka dimetlhe mona a kile tšhelete ya go feleletse a yaka ka tseba o tsile bona baletsena ba mametse ga monate ba qhuba dinthogonthogo ya le bo mahlomola Silas Mofolo mahlomola Silas Mofolo Stridom motswalle wa le wa ma Mofokeng ya mametse re sedi FM e supile metsotso ya latola ponto hantlentle e medi pele go gora ya pele dume
6: ponto
0: e re tene
6: ponto
0: e tene le ga
6: ponto a ponto ke go dire ka tsere ngwana mme
0: e
6: ka mona kana re di ka tsa ma se o le sithwala mme a e a ne ka tshwere ke tla e tsaba ke le mphuthi wa
0: o mphuthi go ba neng ha ona ha ona ha ona di gagabela sotho
6: a e ya na se le khotsi
0: a bona la banana ba mafiteng bana lo tla mo balogeka mo
6: e go di se di mo wa ba tshi ya ka go tla go ile
0: o ntse se bi se bi
6: e ke se bi ke ke mo bona go ke di ke mo atane
0: o ntse mo atametse hanyane hanyane
6: hanyane hanyane ntse ke mo atametse ka bona tsaga ke ke ke mo nka biro ka ka go di tshe mo go ka go go ruta ba wele ka matso
0: ka belo a pele ka pala ka nyala
6: a ke re go re ke mo mora kwa tsela ngwana mme ke le modimo a mang
0: ho tsile mo nata utlwa kiuta mametse sebeletswa le sedi mamedi o mo motsotso pele ho hora ya pele ke a tswa ke a tsa morenya bobedi mpa di nyata tabatseleng re tlo botsona ho thona dikamano mmona lena lo lwanela taba ya hore e mong o di ile wa gaba ka ba e mong e bo lebetse go khutlela ho e mo e thotse dilwalela ke thotse ya re ga sa lo ngola ka 80 jwale se bile ile ho rabo bedi motho a suka khutlela ho wena kana go ngotswe motho a keketsa ka bo motlo bula molaetsa a qeta ho bula ba itjetsa ho ga qeta ho hlatswa dijana ke tla khutlela wena ka ba ke tswa kopano a ba itebala a se ka mehla ba thweleng dinukwane ho bane ba setsa dintho ka modulo ke la ho etsana ka teng ba go sene poto ba sene mo sene ba ke a tsaya ba lefitlhe ba lwanele taba gore e mongwe ngwala golo e mongwe ngwala ka bokhutshwane gantle odimatlho go rera ke a pele re qala makgatlhelo wa go qetela
8: lepont

0: Happy birthday. Lesedi FM. Ke molelwa.
1: Re maleledi FM. Le o tlisetsang dikeletso, mino le mananeo a re seng ntshetso pele. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le leteng. Ke molelwa.
2: Robo metsotso ka mora hora ya pele. Me pele re kena ditlabolaneng tse hlano tsa hora ya pele mohlae, pele o 5 plan. Re bua taba tsane tse batlang bana ba robetseng. Re batla 18 plus. Only 18 plus. Ka da kotsina. Bomedo tshebeletso ya lesedi. Hobane re ke la borago la lerato, dikamano le meyalo. It's a bad time things. Don't do it, Alay. When a pillar can now, who did you have a lens at the end of the whole rapine? Ha, la ratwe selling it, lias as our ratty. What a guy would toss us our ratty. What a guy would toss us. You go for my media, the moon fella can read and pedigree for the tap. My media, the moon fella. A ka njwetsa gore na motho a sa sa gati o mo bona ka eng pele jo fa ditaba 086 0303 084 a ka njwetse mo mameditle mo kana ga ntwe ba njwetse motho a ha wa sa sa gati a ja tse bona tsena wa ha wa gata ba kile ya ba ba sa gata ba fitile di a body x mo na ka njwetse motho a ha wa sa sa gati o bona ka eng 086 0303 084 ke batla mo mameditle le mo mfela a tla ene pa ke bona gore na taba tsa ditla hlaella mo mamedi re mothotse mo mamedi ya re mo nyaga jwetsa nna ga bona ka eng dumela
3: e ka be kon
2: e
3: a re tlile ba da
2: mo na tinda
3: a ke itse ka be ka
2: e
3: a Ute mutaza tika uke yele manta uke nka kata yi kenta la. Iti yele se di bela.
2: Empa mzolo mmo, wanaja ukwa uweka mutu oso dulia liye, naka le nyalo. Ke wata ukwa mu rata no mmo, na ubona kai.
3: Mzolo mmo, wana sala auto kumana wudi le, di bela kutu, di bela kutu, di bela kutu, di bela kutu.
2: Weta, nga uho pula nga kwa di fedile fela?
3: E, ya uke yele se di la pikon, yele se di.
2: Ela wa ugwa.
3: Eh,
2: ke tsi ga bo ma jalo. Cute. Halefedi le o njwetse. Lagato halefedi le o njwetse, ke ke be ka mama love tours. Okay. Ke njwetse ma be dina le bona ka e. Ba re halefedi le o njwetse. Lagato halefedi le o njwetse, ke ke be ka mama love tours. Okay. Ke tlo fa mo ma me di hore na. O bona ka eng mo kantuva wa hao a ha sa sa gati mamedi ya le mona ga ampale ke ka go qotsela mona dumela a o khawile ne ke re ko fa monye re tswela pele he mamedi rutlo he hore na o bona ka eng ha sa sa gati motho wa hao ka mo ga mona rofa 5 play at 1 o mamela hantle o rena ba tsebang ba rena kwa bona matshwa feng ke matshwa feng ana o ka bona o mametsa yere re ke o fehe hona le nako yaane e o ileng ho ga o gatana le motho le qala o gatana wa bona o tlapele bophelong ba motho wa bona hore o tlapele o bana nako ha uetsa ngwetsa ngwetsa ngwetsa o kgetha wena dinthontse ngata empa bare nako nyeno ha sa sna khahle wena you are no longer a priority ba gona ho etsa ka bogotsonyana ba gona ho etsa merero ntle le wena ba se ba gona hore ba ka etsa merero ntle le wena jwale ntle le mo hape ba ga ba gona ho gaola merero ya lona metsosunya o qatela metsotsong ya o qatela ba gona hore ba gaole meraro ene se le yentso ke dira ntwela ya go tabele dumellane le motho ka seitseng ebe jwale motho enwa o sa dula a khansela nthongwe lengwe metsosong ya go qetela go thwe ke a mang a matshwao goga baka o sa tla pele o sa kgona go etsa meraro ntle le wena ebile o sa kgona go khansela metsotsong ya go qetela ke a mang a matshwao go twana le tlwaetse gore le buisana gagolo dipuisano di le teng pakeng tsa rona di bonagala ka go fokotseya di a fokotseya go thwe ka nako nngwe o kgonang ka letsatsi jale a sa bua le wena a ntse a tlwaetse o bua le wena letsatsi le letsatsi ga a sa bua le wena ebile o sa tsamaya teneya ga o mo buisa go thwe tlatlho ba bone ka go tsotelela go penya difounu tsa bona le gana le wena e bontse a penya founu ya gae mme o tla o ikutlwa e ka re o mong go thwe ke a mang a matshwao he o ka elelwang ao motho ga a tlhile a sa sena kgatlhe o wena low priority go thwe le go bateng bakeng sa gago e tlhile o sa tla ka monyebe kapa ga a sa tla o gang ba bua ka emotional withdrawal jwale o thole boemong bola ba se ba bua ka megathala jwale ta go tsitsinya motho atšhe go thwe ba se ba le tima ditokelo tsa lona mane mealong e le šomele metse metlhano metsotso ka morago ra ya pene ke nako ya 5 play at 1
1: ke seo ditlhabelane tse tlhano sa go raya pele lenaanong la RQB le Ponto wa Selepo go lesedi FM fela
2: mamedi re onkela pina ya San L musician Amifaku into engawea e be reng ka pina bitswang ka gore ke thokola mama ke a Lady Smith Black Mambaso Walking on the Chinese Wall a Philippe Phil Collins ba teng kwano e be reng ka pina ya Bobby Valentino e bitswang ka gore ke Promise You River of Life Jonathan Butler. Ha re khutla mona re bua ditaba tsa bohlokwa.

0: mamedi a go tlwe monate wa mmino kana go tsena tsebo chechella ine na bitsa ka gore ke river of life. It's a civil society 87.7 hola ba jala 106.6 ke a tsore nya bobedi o tla ba teng ngwana wa ha khatshela ke mozwakhe ho tla horeng ya bobedi ho ya horeng ya bohlano ge bua ditaba dimetse nako mashima ba dimetsotso pele ho hora ya bobedi re nya bobedi ke a tsaya tsa ba ya
1: ke seo di tla bolana tse hlano sa hora ya pele. Lenanong la RQB le Ponto wa Selepo ho Lesedi FM fela.
0: Mamedi wa sebeletso ya Lesedi, re tle re bue. Hei, se re buile ditaba boholo. Ke a tswa ke tsa morenya bobedi. Ke mokgatlhele wa go qetela RQB le Ponto wa Selepo. Ke tswa monanana le wena se re tla kopana mafelong a beke ho diaropa se re tantsha jwale. Se re sa batle letho ebile ba bang ba tla ba gotsa ke re. Ba bang ba gola be ke e tlang ke a gola batho ba mafela godi a ba kwata ba tla gola la bobedi be ke e tlang godi ena e fela pele gale batho ba mafela godi ke a gola la batho ba kwatile jalo ka lone ba tla tshwasa tšhelete ya bona bekeng e tlang kwana bekeng ena go nyeka ba di 25 le matišaga a sofelelwe ba nyeka ja thotse bodate tsa mamorago a mamela Ponto mamedi na monna ha a sa e gapelele le namane ha o gate hona le nthwane ya hore gamano mona ka pa batho ba kena le nyalong utlwe batho ba ba usi ka pa batho ba sadi bare ha o sa rate ngwana ka ha o nrate ha o sa nkukile ngwana ka ha o nrate bela potso ke hore na ha o sa e hapelle le namane ha o gate motho hape re a botsa re batla utlwa gore na mamedi ke eng e etsang hangata gobane ntho ena e etsala golo ka letlhako go nna basadi ke eng hangata ntho e etsang gore basadi ba se ba amogela bana ba banna bao e seng ba bona ba madi empa ba batle gore bona banna ba amogele bana ba bona ga re ke re ithuteng re ke re eletsaneng motlho o mongwe o na le ntho re sa e tsebeng eo batho ba bangwe ba e tsebane 086-0303-084 nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5066 tseletsetswang ke 086-0303-084 tsa WhatsApp 079-758-5066 re batla utlwa ha re ithuteng le seri
2: ntate
0: e ha monate ke bua le manga
2: ke ntate ma tletsa ke le ka mona ka o kgone bomme kapa bo kharide ba ke maka fa bana hanna tena le bana ha khone ba amanya ba ga ba tla ke nya o ba tla ke ha pele na ma ba ku tong sompe
0: ke o mametse ke yona ntho ke e buileng ye
2: jwale ha sina ho ya hapa le na ma ni ho buile ho lang sotla kulang solo ha pa le na ma ni tsang tsang ga homing he ke ka kopa ka ntate ding ding ka ha e ntsotsi ntle mo le ka ne e re fa tla bo phila le ene homing le ha phetala fela jwa le mong ha tshi
0: wale li le la tloella na fela ba nwana o sa dumellane le taba ya ho e hapa le namane
2: se ko re motho ne ke ra tona le ene o na ntwana le hore ha ke bile taba tsa ka le ene ba di fitise tsa ho newa ha tsale ida khale ana mono ho ba ne ke bona ho thuso ha ke bua ditaba le ene ene ntho mo le mo ke bua le o bua le nne wa hae
0: empa a go re jwetse mona na motho ya sa batleng ho e hapella le namane ha rate motho eo o no sa rate motho eo
2: motho wa morata ene ntate wa morata ba tsano ntho ena ya taba yone e bua nya se rata mangwana se rata le ngwana a ke bima ila ba bima ho nna metsa sa
0: ila ba bima o la jo jalo
2: e ne se re ha ke rata ngwana ke ne ke rata ene
0: ke le bontate re fe ba ba monyetla rutlo ba re
2: e ke tabo utlwa le bone batho di ya jang ja le bua mosomphe
0: ba relationship yo ila fela
2: a ila fela yo ne i phela fela
0: ja le bo wa re nke mamedi mo ruto re dumela
3: dumela pont
0: ha mona tele ga
3: ha mona
0: tabila o ke no wena ke go thukela na le tshonjwa
3: mamela pont ya pili ha le tshumetseng ke nyala gana a ke a ke o tla go ntse
0: eh
3: o tsiba de ku fa de go tiaka ya go kena le ngwana ka tlhaga bana ba babedi lo wena o tshwanetse mphe ya hao o tlo nyala jwang ke sa batle ngwana hao wena o le ntate
0: empa a se mabinda ke utlwa lentswe la ga ke sa batle le le bohale ha ho
3: a
0: ona le leng lo ka le sebedisang hobane ha ba re ha ba batle ha ba batle
3: mamela pontu ke di kama no nna lo
0: eh ha
3: go so nyalana
0: eh
3: re ke be ho tsena ke se di sika ma ga se di sika ke se nyalana
0: eh
3: wa tsuka ke a o bolella ke na le bana ba ba di lo wen wa mpolella ke na le ngwana le maki a ke
0: eh
3: ke ntse ke tama tsela ena ka ba di ke tsantsa ke a mo hela ho pontu o na le ngwana le maki ene maki ngwana ha ba tla ho tla ho pontu o tsantsa a tla a re di ranga le maki ibi le ngwana ke mfumana a le teng a se ngwana a ke neng tsiki le teng ngwana a hla hanna ke le teng ke le ka mo emela empa ke mfumana a le teng e le khale a le teng ka ga ntse ke kela ke tswa ngwana o teng ke tsonde ke emele ene ha go nyala wena o nyala le ngwana a ka pa le bana ba ke tsonde ke a mo hela o ge lo wena bana ba hao ba kena le nyalo le nna le lwe ke bana ba go rata le ba dipi so bo mme ba tsaba ke mbana ba go ntate ke mo tong tshweu
0: gela go njwetse mona empa ntate a o ratang aba fitla re kene ke kopa hore re totla re ikalla ba rona ba sale mahabo rona o ka re
3: ke yona sentse e sentse e tsa hake o sia wa hao halona ke sia ba ka ha hona ke qala line ya hona ba tsama ga taba ya hona ke eng bana bana ha se di ga tsa hona ha se ke la dipakeng ke a tsiba ba bekeng ye go dinge ke re ke la bana ba pontu go die tla go tla bana ba ka ke nyalo le tlotite le tlo ba tswala
0: Ao
3: ke no sentse ba ta go ponto ena a se ba batla ba o se ba ta ba ponto ponto ba tiba hao. Ya bona bona ke botlhanya ntwe. Thank you pentu ke le bise.
0: Ke a leboga. Mamedi taba tse re di buang dipedi taba ya go e hapella le namane na motho ya sa batleng go e hapella le namane ha o rate na hape ke ntwe tsa batho ba basadi ba bang ba sito a mohela bana ba banna ba hla hang ka thoko empa ba be ba batla ba a mohela ba bona. Le sedi hello.
2: Ya be bon.
0: Re tene kae?
2: Ya ke go tsaka blocka. Eh, what about the system that attacking a people?
0: Eh,
2: e ke fumana hore ka ka mola ka o bua. Be di be di entirely. So how about go kana ke wa wa nyene. Ke le ka o tsitsa na go ntse se bua. Le nna ka mona fumana be di mama tsala la tsela. So re ke tla na re itse ba out. Ba ga ngwana ka mo. Be le nna ke tsware ba ka ka. So matutse a ke se tsara le wa ke ke metsi o ke tla o tsaba le le tla o tla go bua le tla go bo be di mama ke be di bo be di di ba tsaba le ke ke wa ke tsaba ba ka tsaba ke a kan
0: re le bo
2: ke a le ba tapetong
0: mamedi wa tsebeletso ya lesedi hape taba ena re e qoqa ge re ntse re hopola go hona le batho ba kena dikamanong ka paka ha go lenyalo ba bang ba sena bana Kheska ga be sege ya ga ba ka hore enwa ka bana ba haeka nqena le enwa ka bana ba haeka nqena hona le batho e mong fumana go le mo difethe ona ba le tsena hana le haile ka pa e mong le mo difethe 5 hana le haile ge e tlile ge ya ka getseng ka ofela ho le sedi ya fela modume ho le sedi tume
4: e bondo
0: e ho jwa
4: o ya bua
0: o sa
4: o ta ra bua ke ho ke je Pondo wangu ga.
0: Yo mametse ntate tswala pe.
4: Eh, pondo ke hai kona. Se rata ngwana ke se rata masona ka se rata nne ke se rata ngwana ka se re ke rata le motho a nne belo ge. E tlo mo la ke batla mo nyala le ke ga si ngwana ha ya mo siere ma. O ba nngwe ba nne ntwe o ya tlo tlametse bo ma ngwana o tsaka thupa ka bohale ga se a rata bona ba thwa bontate. O tlo nthola ke bia le bana. Bana le ha ka bona le motho a nne o tsa ma le nne wa bo. So o le ke go tlhola bana ntlo bana le bo mme ya bona hangata.
0: empa na taba e ya se gata ngwana ke se gata mmasona na e bolela lenyalo ntate ka pa empa ile mantswa se sotho bolela ngore o tshwantse o be di dikamano tsentle le ngwana mme ba ke bona ke bona ka re ya kopanya ke kopa o to khutlela nna bana ke bona ka re ya kopanya bani batho ba khale hangata bana bana ba sala lapeng o no mong ka ba o monyala a sa tla to bua bana fe e
4: ya bona
0: e ke o khutle.
5: Hee, na o bone se sulu sa phone e ntsha hape.
6: Eh eh, o etsa halang?
5: Ke se sulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng, o lefe, e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
6: Ka nnete?
5: Eh.
6: Ke bokae?
5: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rente ka phone yam, ha pep se.
6: Tau, tsale ke fumana jwang hle?
5: O lefa hang fela. Ka pa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
6: Ke ya le bengkeleng le hao fila pep hona jwale.
5: Le nna ke tseleng.
7: Samsung Galaxy A06 e fumana ya ha pep fela. Hola le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: 086-0003-084. Haribu, wana la mantua manga sosutu mpagabiri satiboga na anasabirishwa buye mumbufi. Wana valeche, wana mutaliki ya wabata wakutli. Wana valeche hao uchozo alu. Na mantua wana sibita buye mumbu bahuke na linyalu. Kubani haru hupula wakadita bazanda temufuki. Wana yo maya sinye idengaena. Olo kia lao sabala la ping habo. Mewa mewa haike ene tlaba mmae. Wano tlo ntsa dikgomo. Ha o tlhoka loraka tla wena mona. Mohlang o nahana ngo monka. Ho tho wa monyala o monke fela. Na le kgomo tse tswang. O wa monyala le yena. Ha tlo fela ho so re fela ke ngwana mosadi wa sa tla tlo dula ba bane. Ba bang ba bona bana ba bana re bontata bona. O re sedi FM dume.
4: Daddy.
0: Tlenga.
4: Daddy dad.
0: Ya ru tlo ntate. Ke ntate mang.
4: Ke tangi zwa go etela mona ka tlhulisi.
0: E tswala pele na wae.
4: E ya ga de ke lejele mwana wa le sala la ping. Ke mwana e mma ya sinye jeng ka ena. Ke mmae o itswaletse mwana abo. Ha ba mmae o anyalwa ha anyalwe le mwana eno. O tsama mmae mwana o sala ile mwana wa batswadi ba mmae ebile mwana o na gola a tseba mmae ile mwana abo.
0: Ee.
4: Ee, ya ntate. Gobane ga gona gore nkare kapa motho a ka go o rata mmangwana le ngwana ga e jalo ga e sebetse jalo. Fela ka gao go batho ba ka eno ona le ntho tse ba di tsebang le tse e seng tsona ba di etsa tsona e se tsona ga a nyalo le mmae ngwane eno.
0: Ne tlile ke batla tabeng ena ya bo se gata ngwana ke se gata mmasona gore na gantlentle polelo eo e ne e sebetsa lenyalong kapa champa le polelo e basotho ba ne ba e sebedisa.
4: Ke puo fela e basotho ba neng ba e sebedisa jalo ka ga nna ka e sebedisa le gona kwela ka ntse le bua kena fela ga polelo ore.
0: Ee, goba ke ne ke makaditswe ke yona taba eno ya gore batho ba kgale ne ba sebetsa ditaba ka mokgwa o buang ka teng. Ngwana e mma ya senyeileng ka ena o ne a sala lapeng habo e ne ba ngwaneno. Jale ga ba e ne e tlile e sebetsa ga o kenwa lenyalong ge kabe re bona gangata lona nakong yen lona e ne le tlhokomela bana bana ba e leng gore batho bana ba senyeile ka
4: bone.
0: Bona ke a leboa o e tlakisitsa utlwa.
4: Ee, e tlakile ntate jalo ba seka ba e fosa ke a itebogela ntate.
0: A re ke re utlwa mamedi e mongwe re ntume.
8: Ntate o pelang.
0: Ee, a re otla ke ntate manga.
8: Ke ntate mpiti o bitse go bomme.
0: Ee.
8: Ee, ngwane eno ke sa gata ngwana ke sa ke sa gata maso. Ke ka wela motho ya mogolo ya tla nyala a sala mogolo a sena bana, a ka nkella molekane eo a mo nyala le ngwana ke eno a tlo mmitsa ngwana wa hae. Ntle o mo ntate ntate o ipitse ka mane ya ntse e bua ka hotel.
0: Ke le wa ntate.
8: Ya ile.
0: Nke botho ke lesedi dumela.
9: Ee, la Bonto ntate go hlomphila monate le kae?
0: A monate.
9: Mamela Bonto, wa tseba tshena e mahlakora mabedi. A ke so nyale mosadi a naleng bana ka pa mfumane ke na le bana. Empa nna Bonto ke goletse lapeng le jwalo. Ne ke na le 6 years. Ke ka go ke bona ngwere e le taba e bima wa le a o jwetsitse partner ya o. Motho wa o rona le ngwana le yena o na le ngwana empa ke holetse matsong a motshana ane a le gore o ne a le gore o ne a le bohale kapa a o phidisa ka thata jolo ka gore o ne a gohlahitse gore ka hlakoreng le leng ke ne ke na le 6 years nakwe ke amoelwang ke stepmother gore a ke lakaletse gore malapeng le ga o mo tsebisitse bothata gore salla le yena ka tlong a ntata o thwetse ba mathata ana a tshabeileng
0: molaetsa wa gago o reng ntle o fetisang ka boemo bo kopaneng le bone
9: malapeng a mangata ao ke ya bonang gore molaetsa wa ka ke gore se ka mora monate wa lerato kapa se ka mora motho ya kang ha tshepagale le a mo tsebisitse o na le ngwana nka nako go mo tseba senke fela o dule le yena pele kgathana fela ka ba lona le ratana bothata kore bana ba lona na mahlakore a mabedi na le tlo ba amogela setateng ka o dula mmogo le na le bana ka nako ntlo tsena fela fela ba o nyetse kapa o nyetse
0: nako e se lenyenyana haholo sehlogo e ne le go bua ka taba gore na na ha o sa e hapelele le ngwanana ha le ngwa la o sa e hapelele le namane ha o rate motho eo le ya hore na e bakwa ke ntho hore batho ba bomme ba seke ba amohela bana ba bontate mpa ba lebele ba be le ditibello tsa hore bontate ba amoheletsa bona ke ya leboa wa utlwa
9: go hlomphile ntate ke mamitse antle ntate thank you ntate
0: re nge mamedi uteng kwano le sedi
10: Bonto
0: hey ntate wa ka
10: you are phila ntate
0: hey ha mona
10: a ntate taba ye ya o nka motho le ngwana gae kapa ke nyale le bana ba ka ke nthe siyo e re tswa teng ke a e tseba ke ntho ya nakwana motho ga a senyeile mane lapeng ga a sa le ngwane o mmae ntata yo kae mo metsi a e la ka ama teng ntate a buya a phete ame o ipitse tsa bathata fela ka ngwaneng kapa ka bana bane baka ga sale gabo ga e sa kila ka nyala ka bana le bana mo ga ke tsebe gante gore a se ke iketsetsa fela ga ona nyalo le tlabele le phete le be letle moo ke a leboa ntate
0: ke a leboa re tla e pheta he taba e na le ntate Gauta Mofokeng ei gobane mathata a mangata mathata a pele pele ke tswa kwano mathata a pele go na le tlwaelo moragong tsena ya bontate bao e seng bao bana-bana ba baradi ga ngata e seng bana ba bona ba madi ba ba batlang thobalano gagolo bana-bana bao batswadi ba kenang le bona sentse ba le mane e le ma-teenager mane mo goreng ke ba roetsana go anonymous session ya rona ya la bobedi le leng le leng ge na le melaetsa e mengata ya bana ba banana ba reng ke tshaba le o jwetsa mme wa ka gobane o dulang ka letlhakogo la motho enwa wa ga ya motšha ke a mang a mabaka o ntate Gauta a bua gore a na tlojwa a ba bua ka taba ya dikgotlano tse e ka bang teng fa ke ntsa ntate enwa ya motšha e seng tatangwane enwa le ntata ngwana anwa mannete dikgotlano tse e ka bang teng e leng tsona tsena tse e bang teng le botsitswa ba dikamano gore ka botho motho wa ga tswa go bua le ntatangwana kapa re ba lo sekaseka ditaba tsa ntatangwana kapa re o batla go bua le ngwana lapeng ga gago go bobebe o le o kae gore boemo bo jwa le o kgone go bo amogela jale bana ba bontsha gona le ntho tse ngata gagolo tseo ba ditlobang ke ka goo kgatšhere a na lokela go ntsha dikgomo go itse o batla kgomo tse ka lapeng la bo mosadi o o na dintsha o notwe kgomo tsena e tla ba kagolo ya kgodiso ya ngwanane eo e leng lesala lapeng mane ga bommae eo ngwane enwa ngwanane a fetiwang ngwana batswadi ba mosadi enwana ya seng a nyetse mme e ne e le ntho e batlang e tlwaeleile jalo re ne re sa bone ditlamorago tse ngata gakanakana tse o re di bonang ka rama ke dintwa tsena tsa ga e sale gona jwa letsene fele nna taba e ya se gapa ngwana le se ratang masona na ga ke tsebe ge tla bua le setsebi he mo e leng gore se tla tlalo sa re utlwa gorena um ba tla re
11: ngwaneso
0: ee ngwanam
11: taba tsena ke taba tse botlhokwa golo ke taba tse manoni tsena taba tse batlang dinonne ke mogo ke mafura ke dijelelelo ee wa etse ba tshoukoto
0: a bona tuba
11: ee kore ke ntho e tlhapholang ke ntho e tlhapholang e phedisang hei taba tsena di boima ntate fela taba ka imona o hapua o e hapella le namane hangata o hapwe mo ri papanya namane o ba no tie o e hapella le namane hangata maikutlwa namane ya yena ha re ke re ge ba tlo utlwa go na a ge maikutlwa namane ge tse pamisa maikutlo ha holo ho gomoe e hapua fela e lentswe le re o e hapella le namane fela ditaba tsena ka ofela dikateng tsa teng ha di a itshetleya namane gomoe ena ke yona e batlang nka qeto ka ditaba fela ka nako tse ding ge tlame re nne re shebe gobane dintho di a fetoa nako e ne se re phela go yona ke ka gona ke ne ke gatile o ka utlwa bomme ba bangata ba kena ke utlwile bontate ba bangata ba kena go na le dintho tse ne ke batla go kena go tsona fela ne ke ka rata utlwa bomme ba kena ba tsepamisa maikutlo setlhogong sena se reng gobaneng ga ebe motlhomong tlo ke re kagola bobedi ya setlhogo seno tlhogo sena se dikagolo dikotwane mona mo ereng gangata bontate ba kgona go amogela ga bobebe fela bomme ba kgone go amogela ga bobebe jale e ne ge tlamebe ge qala onaonaona mo ge sebetsana le ona gona onaona mo tabena ke mpa fela ke sediswa ke tabanto ka nnye fela go na le ditaba tsene ke rata gore ke kgolotse mamedi wa tshebeletso le sedi ka tsona fela he e tla balosokwana ntho ene tla baketane hei ga ebe
0: ntoga
11: ebe tabane di re dumelela kwano ga ebe ne re dumelelwa ne ge mpage
0: a tseba date gauta ke ne ke bua lena o na re pele go ntho ngwe le ngwe ne re etsa re ne re lekola ditlamorago
11: ntate
0: ke ka go boemo ba ntho tsa gare tse ngata ne di sena ditlamorago gona jale tsena ke tsho tsena gobane go na le abuti e mong eo kgomo e seng e tlhokaetse o setse ka gaga lenyalo le na le mmeananyetse o lona mme ga a sa fua dikamano tsane lerato lane le mofuthulana le fua jalo ka gammae ya ntse a phela a se ngwane no a madi jalo ngwaneo o qetelela sa sebedisa dithethefatsi ga o sana tshwago e ntle mme seno se fetisa molaetsa wa gore go na le batho ba tlo etsa e ka ba rata namane ena fela gore wena fela o kgotsofale
11: go kotsi ga namane lenyane e sa tsebe ditho sa kgone o ipuelela e sena maikutlo ga e se le golo namane e tla kgona ka qeto tsene paetseng boemong bona bo jena namane setse ke ene o e gapile mma yona o a tsamaya motlho mongwe wa tlhokoa šwa ya sala ga o se e gapile o fumana mme mongwe gape o tlo phela le ene ga re re mmeno o tla le namane tse ng gape kapa namane nngwe
0: gape e le ntho e ka e tsagalang
11: yena e ntse tla e a kena namane ntse tse o sa tswa di gapa ge ntse re tseba gore ga se wa madi
0: ena e lokotse ya fela
11: ee wa ikutlwisa wa e fumana ke ntho
0: jwae
11: ka nna e tsala ntate e ka nna e tsala mme ka nna e tsala ntate ga se ke a tsala mme fela wa ikutlwa na jwa e ka nna e tsala le motho wa ntate e ka nna e tsela le motho wa ntate ga se mme
0: felawa
11: tseba tabanaka ke ntsenyana o tlo fumana gore tumane
0: babedi babai babedi ba bonate wa nane botlhatlha go latela a re kopana mafelo a bekedi a roroma.